0: je go England le sona setlhopha sa Croatia puso ke gore ba tla gona ba tla obesa wa tuka na e fela go ya ka mokgwele gore ba ralokile ka gona tsa tshinla le kgono ba ka obesa wa tuka ke a tshepa gore ba ka obesa wa tuka gobane se e le goreng setlhopha se sa Ghana ba se dirile bokaone motheletsi wa Thobela FM ke gore ga ba ema kwa morago ba emela gore setlhopha sa Panama se ba tlhasele bjaka ga ditlhopha tse dingwe di dira ba be ba tlhasela ba tlhasetse go thoma mathomong o fitlhelela mafelelong a papadi ke seo se dirile gore ba kgone go ka fenya e re ke ge se sengwe sa ditlhopha tse e le gore di ile ko magopong wa lefatshe ao e re ke se bolele setlhopha sa yeso sa Aforika Borwa se e le gore se a raloka le kgono ka iri ya botshelela bosheo mathapama le sona se ka dira ka mokgomo bjalo ge ba ka tlhasela ba ka kgona o ka fenya papadi eo mothetse thoba FM e re ke tse sebaka se ke go leboge goba o nkamogetse ka lapeng la gago wena o somang bosego o le ka di-officing goba o le mo e le goreng lena ba letsa dikgoro ke a tseba gore letshweredi a le moya tsa lena ga bjale le theditse papadi ye ke le leboge goba le dutse le nna go fitlhelela ga bjale ke leboge bagaši ba e le goreng ba tsene pele ga ka happiness wa make o e le gore o be a le ka mo a na le ena a tlhatlha phokeng ba e le gore ba mphile mike o ke bona man of the match man of the match ka mola ba re ke je reng ke man of the match man of the match ba re ke je reng ke man of the match a ke one need to go fin
1: ola kwa temu one need to ke nna
0: ola kwa temu one need to kwena eh man of the match ke o tsheba ka se ke go leboga sa ma go ba o bile le nna o thoma ka iri ya pele o fitlhela ga bya le ka iri ya boraro ke bona KV
2: Yeah.
0: Ofitlile ke yena go ke tlo motlogela le batheletse ba Thobela FM. Na yena ba nna ke na no re mo a skara. Ha ere go khutsa.
2: Yeah. Mo sa mo a se kae? A senye.
0: Ba ke se ba re motswa ka mo a laela ke re. Go tswa go nna motlharelo wa ke re xiao.
3: Tagalela no yengwe le yengwe. Tiragalo yengwe le yengwe. Phenyo engwe le yengwe. Katlego ya Hollywood Bets. Halagasha. Khasho ye le tlisetswa ke Hollywood Bets. Halagasha.
4: Thobela FM ga mmogo le Kingdoms Lodge Grobela Style ke go tlisetsa mekete kwa go ikgetha ka letsatsi la botate Father's Day ka la morena la 23 June 2026 Kingdoms Lodge e tla go ipsinele rena ga re keteka le botate ebile re keteka matswalo a Thobela FM e tla go ipsinele Sikhumbuzo Mbatha Miss Pro Man of the Match Kunadi the Host le ba bangwe ba bantši manane wa gago wa mmamoratwa ke bolela ka melodi ya boiketlo ga mmogo le jazz a tla gašwa go tswa Kingdoms Lodge Grobela Style Connect testing le braai ke 550 fela. Equalite ticket ya gago ka go WhatsAppela nomoro ye 0832357449. Gomme o dumediše ka gore Thobela FM tickets gopola ga e rekišetse go bana ba mengwaga e ka fase ga 18. Hashtag Thobela FM 66.
5: Aga ke tsana je o ka nete se tla ndi tla ga ka re ga mafelo be ke a ke na pekele ba mo hlale rwa le man of the match rena perere mathaka a re le botseng ke a tshepa gore le shiti le lemogile gore shield bia le e bitswa Rexona fela go bona legala batho ba mantshe ba satsa ba khona go bitsa lena le leswa mogwana ka le yena o be a bitsa Rexona e upsha mathaka ke Rexona Bialeka Rex owner ya Rexona ke lena le leswa le tla go ka popego yenswa ye fresh yenswa swa technology ye e tswa go pele ya go rutetsa mmelo wa gago ka fao e shuma kana go tshohle ge o itshepagala go go neya boitshepo bjo bontshi le tsa tshikamoka le molekani wa ka o ikhantsha ka yona wa bafana le banyana Rexona e ka se go swabishe

0: Gospel Thursday go Thobela FM re fodisha moya wa gago o pseleng ka Thobela FM Mushate what's up with Tabisho
1: kanete kona mshate watse bana boithabisha le shashing le khona ka gare ga mino wa sedumedi ke ona mo Gospel Thursday Mrs. Sweetie etsela fela ri tshele iring ena ya bo raro ri lebile iring ya bone Israel Houghton o tle go ena ke mahlanka mo rena le ena are I surrender all to Jesus I surrender all I surrender all gona lilo re parla go tswa ka gare ga tsho e bare di fena di rolele yena ka moka ga tsona di rimela go yena hore a ka tsoga re file merolo e tla rimelang e tla re palelang gona le batho ba ileng gore re a tseba gore e bile gare go shishi go ba o fetogetse batho ga ba go tsebe o le ka tsela eo o fetogile dilo tseo ka moka ga tsona e ka ba lehloyo le o sa khwišišeng gore gane le go aparela le tswa kae e lehloyo le le tswa kae go wena ene shiliwe wa tseba o le rwele goba le go šetse morago surrender all to Jesus surrender all to Jesus ka gare ga letšatši le la lekgono le lona le rwele ke be ke sa lebeletše tša lona gore ga se letšatši fela letšatši le di-18 ga se letšatši fela 18 June 2026 re a tseba gore ke letšatši la Bafana Bafana ke letšatši la the honorable moporesidente wa rena wa maloba o tata Thabo Mbeki hey Yeah, ke le tshela ga go le ke tse dingwe tse le di ruile go ke le tshile. He le rena ka mo rena ka mo. Yeah. Re ke tseka. Ba tsaba gona le dipolelo tse dingwe re tlhoka go tlhokomela. Dipolelo tsa le hloyo. Tse dingwe motho o atlabega di mo aparela, a be a sna tsona. A sna polelo ya le hloyo. A no ikhwetsa a le kagare. Surrender all mohlomwe o ikaba ile gore o phila le batho bao ile gore ka mehlhage ba bolela polelo ya bona ke le hloyo ya gone ga ke go re wa bolela wa tsaba o bo sijwalo wa no mela polelo ye polelo ntjago ya le hloyo surrender all to Jesus ye nngwe le nngwe ye le gone o nyakang gore o e rolele go yena o motseye imofeona mofeona ke le tshela gona le le re leng ka go lona le mshate wa tsebo le bitabisho irena ke na pekile belele melaitsa le ba ile gore re tloletsa re tla bentse re tshola pele re lahlela re topetsa tsa ka gare ga le tshile la le gona le gore le rolenge le tshele re tletse go le tsona tsa masa di gona tsa masa tsa go tla ka masa di gona re tlo no fela re di lehlela gona fa ka gare ga mshate wa tsebone boithabiso ga jwale re ya go gwatha baruti re ya go gwatha bahlanka ba morena re ya go gwatha bao e leng gore dipelo tsa bona di robegile mo nakong e re leng ka gare go yona ba re watsa go taba ya lehloyo e bolelang ka yona batho ba bangwe a ke tsebe gore re ikwiša ka tsela mang empa hei taba ya lehloyo e nyaka re itlhokomele ee e na le khuetso wa resa ye nngwe e tlhotlheletsake ee ke dilo tse dintšhi e nngwe e ka ba tumelo tse re leng kare go tsona wa tsa re le tsona di kgona go khwetsa lehloyo ye nngwe e ka ba taba ya bogolofadi ye nngwe e ka ba taba ya merafe e re leng kare ga yone ya go fapana-fapana wa tseba gore e feleletsa e dira gore go be le lehloyo magareng ga rena ra feleletsa re bolela lehloyo e itaba ya lehloyo e tswa gole all right ke na le molaetša mo gare kgotsang kv wa tseba re keng ka mmino wa gospel wa lekgono nke o botse mora tsa rangwane ke mmamonama ke pelate gore ba le hlonolo ke ba o ballang bona ba tlo khumotswa a tsebe gore na le yena mo yeng rena le yena ka mihla rena le yena koma tsa ga hle mamonama a fetjara amen ke kwatsa monama e mamonama wa rume tsa mo laitsa o gore ga o nosh bana le lena le bona ba kole bohloko ba thonggegile 0863002452 ke na go jwale ya gore re ba gwathe ba route ba rena re gwathe ba lwetse re gwathe ba o ba robegile go moyeng hashtag Tobela FM 66 ke yona KV dumela my doctor ka boikokobetso ke kgopela gore mmino owe wa sedumedi o re fang wona ka fao o feleretse ke lengwalo shile ke leswere ke Psalm 28 he will cover you with his opinions and under his wings you'll find refuge his faithfulness as a shield and a butler ke malaitsa wa go tsa go menier albert machete bernard albert ba be di mo tshetse ke le mogile ke albert machete le albert makwena wo o tsa go albert machete ke monna ka sno mo khube menier re le boga e Psalm 28 ke lengwalo la kala misong le ke fang ke gwatang le ba ruti ka lona re le boga 0863002452 ke dumela gore jale ke tlo tsena ka gare ga megala re tlabentse re lebeletse le ba gore lahlela melaetsa gona fa Tobela FM kamshate
2: ka mo shetile tsugile ga botsa o ga di ga mashego
1: yona re tsugile go sele go sagaletse
2: a wa poli poli tlo ga re ka tsela no go tsugile ga bo
1: mane po le bathong re le boga hlelena
2: a wa gre na mmino a gospel le go no gona ga o no khwata mogotsi ka ntukulo ya lapala ka mma monama ka lengwalo la Mateu shile lona Mateu wa bohlano temana ya bone no re ka le tsegono lo ke ba o ba nyamile go bana bana ba o ba tlo go motswa
1: ya ya
2: re ba ruti khutso ke nne tsela fase ka mkana ga bona ke re modimo a ba ete pele ba be le bona ka mogelo gore ba thusa tshaba tsa le fase ka gona mmamo na ma go sa go le joalo ngwaneshu ha se re modimo go hloile se mo se tla feta Ha se motho ka o teke mang le mang re ba mo le fase
1: ka sena nosh a tsebe
2: mo le fase
1: yo wa tsara le bogama le tsa we manipoli ke fetse go bala wa kwa tsa phogole le yena o mo file lona lengwalo le o le Mateu 5 re a leboga
2: a go batho ke a leboga le tsang ga botse tsang
1: le lena phadimelang ke tso hlehle ka mo selane go sele ka mshate le gona go sele go sagaletse o ka rona motho ere ke fete tsabela FM mashate
3: hashtag 66 ke yana le
1: ka hashtag ah go sele go sagaletse yo ke mang motho
3: lo bala le tshetsa ba maramela ka motho wa
1: kitse khale re le kwile hlelena le gona ka se go shile santsugile
3: a ka se go shile go ntse sa tsugile a ke tsene te buru de no bo lo go le ma tshugile
1: ka plus DP4 ga se go shipe for ya ona Ya.
3: Le ile tla yana mamota.
1: Eh kwa. Ka ona mogwere bolela.
3: A mogwere bolela so bula yana.
1: Re go tsema go le jalo
3: ka botswana. Ba tsena ka mo setla mo go ba tsena yana tsameng ba
1: tsena. Yo, bana pe ba tsebe go di shiwa ke re itlo ba aparela ke ka pula ya swash. Yeah.
3: Eh ke na ke re ba rutse ba GGTI ka kwa makwala neng ke ka mo ka bana ke re a batsoge le Bishop Mphosi le ma Bishop Mphosi le ena ke re a tsoge. Ene le moshimo ka nna wa gola mamota sa 50. Ke meri wa goma le mau ke bara ka le yena e ku sha ro re ka khetse mamphari tong
1: a hona gore
3: eh wa a ne ka ka wa ka ba di khetse ba maramela ka mosoga
1: se ntwe re le boga hle ka mosoga se na pele hle komela ntwe mo shoshe o le rena re a go di sha ka mo khetse re o bolela hore mo shimi ka nna wa nkhopotsa le rena mo shimi ka rena wa hola ka fa ke malishane ba nyana letswale shane Okay, okay, a bona jalo gore bona dipolelo tseo ka moka khosa seo dipolelo kgopolo yeo ye etsa kafa ya le dinyantse gore kgolo tata Thabombeki wa gola shane lena le khono ke slogan sa bana reng khomo ya shock e mirwa le mo go petseng ka mo gore keke ya nyakega ga keke o gadi 086-0002452 le nna ke kgopa le o tloga mo keišele ke tla leiša mabenkeleng a gona mabenkele a butswe ka masaka yone nakoe tshabela FM ka mošate re gona le kae ee mamso mamso a go bose mamso ke nete a re khoteng
4: ke
1: ke re nna wa mo khibula gra re a re le bogeng nna ena ke la bagatse be o hlele mphepang ka ena ka masa
4: ke re re se pa o se pa ga la mo khibula
1: a re le boga
4: a ke re ba ruti ka mo ga ba di meri a post le tshe ke ke re ga le bona ke re ba ruti ba ga ke re khar ba ga le sala se ka ba di ni ma bo ko ma ni ke re mana ka ko fola ma
1: a tsere ga bontsi
4: Mama
1: mo gore ha. Awa o la hleletse ke mogala ba gagwe bo tate mo nama ba robetse.
4: Ha go le bula go le jalo mo gore
1: na. Eya.
4: A ke tlile mo go yena ke mo. Ke le go le jalo ke tlile mo fundi la go le jwang.
1: Ba go mojege.
4: No mo ke ba se mo tsama.
1: Ke
4: le go ga mo.
1: Ba ga di tsamaga a ba tsogeng re le boga magweni wene ke ma mokobake mwana moruta. 086-0002452 e kholo
5: ya wa ayo le tsheng
1: ka netse
5: ba bona na majwa mangwe ba go le ntire tsa mata ma ba re kopelo e profeta o fitisha ka mokhorana ga nang gore o profeta go go profeta ba re kopelo
1: ya
5: e profeta go fitisha ka mokhorana ga nang gore o profeta go profeta
1: yo
5: na ke shukana
1: ya
5: mantwa mararo a dithomileng ka ona we can I surrender all
1: ai o be a tshohle o mo fa tshohle o mone ya tshohle
5: surrender all
1: yo
5: yalo ntile gore ke bule ka buke gore nang nka profeta le ngolle lezi empamola Romans 7:18-19 bona e bolela mantwa gore
1: roman or ba roma
5: ya Romans 7:18-19
1: All right.
5: E bolela mantwa gore ge nna nka tlogela go itia modimo wa ka ka tshepa modimo ka tlogela ke tlhogo yena nna ka bonna ka tlogela go itia modimo wa ka ka tshepa modimo ke tla bona le matsho a tlisa matla mo go ntlo. Ke se go roma e dikang go tshwantse tsa sona.
1: Amen.
5: I surrender all
1: to Jesus. Ayate khotso ye sganela ka modrogo. Thobela re a leboga. Ka mshate go sele go segaletse.
6: Hallelujah.
1: Amen.
6: Ba ruti ka moga ga ya ga ya khane. Ba go khoshimela se. Ke di mo a dile a itsa ena le mora motla. Le bona le a le tsene mo laitsile ke metse mo metse ka moka a le tla le khumutsa bana ba ga batho
1: Hallelujah. Re leboga. Abakha dikhale ka moere go ma bakone ba dikhale ke mafateng a magolo go bo khoshima lesela. Re leboga. Tsheo dikhale ka mshate re a leta misha. Tamishera.
7: I'm not going to be able to do it. Etela elections.org.za Roba WhatsApp 060-88-0000 Ho hota tsedi mosho ka botlalo molaitsa wo lutisetswa ke IEC
1: yo le tla ntsharela ke rile ke gotla ka lemoga gore yengwe she itlo itlo re tsena ka gano
8: ba ona go tla to mme go dira lo
1: tshe re lo tshe arets
8: LJ Ramahu, yeah, out of the Mona, Salangel Masudi, Maragua, Nabomo, and the Nagamur, Jim Putron Hudishi Jim, Travin Jamudimu. So, this is a happy dish, man, so I wish I were a man. Raho Hudimona there.
1: Can it? Correo, I say, Corati, Ranush, Lemutrihile Kamasagor and Kamuk.
8: Ah, no, she would be moon there.
1: Ke go le boga
8: ditlase tsa so sa mafelo ke re malisa na o le ka mo go ba mo ba no mo le
1: tla go la shane tla go la go la go le
8: Albert mo la ngwana go go dilitsi
1: Albert ga lo jele keng empa ke le boga e bile ke se ka o sekisi go ne re o sal gona
8: go tshedi di go
1: ai tshwe le boga wa tsebe a ke le boga tsama yo Gospel Thursday.
9: Le gala la mmino wa gospel.
1: All right. Emanyana. E re le gala le le emanyana ke felletse ka megala she. Ka mshaete go sele go sa gala she.
10: No kwa ntlo.
1: Eh, ntata kwa ntlo.
10: Le kae na?
1: Go sele mona ke go sa gala she.
10: Ah, wa bo sele ba. Ke le baka ne ya ke.
1: Ke ya go kwa queen wa le baka ya ne. E le hono go tsana batho ba bona. Gore ke mo ga betse ga mo. Ke mo queen wa le pakane. Timela queen.
10: Awa re hona le kae?
1: Awa are le bogeng mo shate wa tsebe le thabisha.
10: Re thobela e fame go hola.
1: Yeah, yeah.
10: E awa go hola le yo.
1: E mana melelong thobela e fame.
10: Ka nne ke ka nne.
1: Are le bogeng.
10: Ya go le bogare rena ma.
1: Yeah.
10: Re gore ba ruti ba mam. Dr. The Honorable Ntate Rasakanya ka mola tekwane ya skororo. Ka re ba ruti ba sente nga na se ka mola take one khafane botsukong.
1: Yeah.
10: Ka re le mme ruti machimane. pasta karl bona nge ba tso ba ba rapelle se tshaba ka ba galar kana kwa bona ba skala ba le ya jiba orgenta de ke ja jiba bontate go khodi ya bontate ye
1: eish
10: onke ba ba rapelle le bona gore ba be mo ja kinelo bo tere se ra phala ke bo mme ka ba galar bo mme ja jiba bona e ba ba khatate ba mo go lona rena ba
1: ba ne te fatsa gore ba bona gana le se ba se dirang sa ene ke ye o ri hlohlele jang ka metla go lela bontate ke rata manjo wa bolelang Queen of Pakane
10: o tswa go pala re go pala ro ntsha trip ya ro o khumane ba re go ya botetere go pala mara o bomme bona ba fona go tswa ba ya botetere ba ya bo Cape Town re nene na wa go pala
1: gape putsiso ya le khono ke yona yeo ya gore le pale di shwekeng go dilo tse dintsi e ka ba dikopano di apala e ka ba go ya ka kerekeng le apalelo na botete le pale di shwekeng ke taba ya rena yeo a wona ke kgatlhege a wa le pale di shwekeng
10: o ka tsiga ba botsa rena problem o ga ba lo ba lore ke
1: yo
10: gore o pala o khumane bo mme ba bona go dira dilo tsa bona ba pala group ba le mmagaeng mara rena a wa go nena go apala ka nnete o pala mo go 20 rand ya gore ba re ke go bakane re ntsha 20 rand da mola o apala mara bo mme bona yena
1: ah Queen of Pakane eish bo sa o tsakeng e polelo yeo empire o shetse o tsakeng kya kwa o ithumeletsa jwana empa ari enga ka di borosta ari enga di tlapo hleng yona e pale ye e pale di shokeng ya go aga dilotse ya go aga dilotse di sentseng di agege le pale di shokeng ke tabe re tlo lebelang ke tlo feletsa melaitse ileng gore e rometse fa bonang phenyo ke ya lena hle le a tseba gore le ba fenye le a tseba gore le ba fenye mo kana the Clark sisters ka gara ga metsetso e le sometshela re tshele iring ya bone wo ke mo shata wa tsebelo be thabisha gospel Thursday.

0: rialo re le ba fenye go bane ke ena re fa matla e bile ke kotse ya ata fita o rialo rena ke botile ena go bane one tusha
1: re dira re poster recommenda le go arabishana eupša ke kgopolo ga dina mohola ke le saula ga go la x le o di dira go bialo ona eta ka di 20 le 21 June tsora bona gala go mme tui nwa di setse go vota le tsetsa 0800 11 8000 roba etela elections.org.za roba whatsapp 060 88 0000 go hwetsa tsedi mo sho ka botlalo molaitsa wo lutisetswa ke IEC.
0: Yeah, if it le nako ke bone le khoro ya tsa merero ya selegae ba nete fa ditse gore ka gare ga mafello a be ke bona a re yang gona di khoro tsa bona ditlabula ba tlabula kantoro ya basomba ile ngore ga senke ba gone go tsea dipasa yang le lena ba ile ngore motlhomongwe litimeletse ke dipasa leng ka gare ga mafello a be ke ba tlabula botse ke di mela rutu mkebelele santaga makoma ke yo nakere mkebelele santaga sona se ya ba ile ngore le tla re a bona re tla tira tsang ka re go nyaka ga dipasa a shidiwe ba le fasbaka ba le filwe sebaka sa gore le ele le ngwa di shele ele le fiwe tsediswa yang le o tira mpo engwa di sho gore le tlele goneng go tsenela dikgetho tsa selagae taba ye e bohlokwa taba ya dikgetho e botlhokwa re tlhoka go itlhokomela metsotso ke masempediti re itšhela gone mola e ringela ya pe ya bone eban pele e re ya pele tswa kae gana fana pele ya botse ke boela morago nakong ya gago allright ke ba mafelelo ba ke ba topang ke ba bararo ba mafelelo felelo ke tšea bona ke mokakatšhia mele itša e rometšego ya ba gona ge rena pele re tsena go tše dingwe fa ka mošate o sele go sagaletse a re lotseng re bona le kae ee ba ga makala
2: maboya
0: o ke maboya all right maboya tsarelo le gona ee
2: ta mo moletsi mushu
0: ya
2: ke mo tsa moila ke tsa paru garantile
0: Frank mo Frank we re a leboga. Mba ka nete mo shate kwa tsebo le bitabisho. Tabela FM ka mshate.
3: Ona go putse le ke.
0: Re bona le kai.
3: Ke bona le le Simone.
0: Ke bona le
3: Joy Simone.
0: Joy Joy. Never le kona ke kwa ing mara nna. Yo Joy, reale boga hle wena, reale boga le gona.
3: Yeah, mme tlo ke re tsara ga di batsi.
0: Yay, o ya le tshuko o tsana ntwe ke ene.
3: Yo, mathata.
0: Ah, wa ba nice ka ba le ka yona yeo.
3: Eh, ha ke le bu tsika le tshuko
0: na. Le nna ke a o thabela.
3: Ke tsara ba rutu ya ko a matlala ke ntlala le mme mme ya ke le mme re tsina tsala. Pero modimo a ba a re tshuko go.
0: Ka nnete a kere are lebogeng joy o leboga ke nna o thabela ke nna wena ka mošate go sele go sagaletše ba ga sebetha mošate shu wa tsebelo beithabiša a re lebogeng
4: gadeso ke kgopela gore ba ruti ka moka kotsetsenne jalo fashe ba phutho ga e ba bonang itumelang e fola malwetse pele ba e ratelela
0: amen
4: ba ore go na le baruti ba e le goreng a phitho e ba bona ya sherekana o na le ba e le gore e ba bona ya thaba ka o rialo gadeso ke ba fa lengwalo keng ke dipisalome tse masome a matlhano verse 1-2 fela
0: okay
4: ba re ka ba ditimana tse nketšhaba se se ka se kwešiše ga e ditimana tse pedi gore ke tharo tšhaba se se ka kwešiše
0: nke le bošheletšeng gape lengwalo ke eng
4: dipisalong tsa masome a matlhano 50
0: ya
4: 1-2 ntumelo go lebogadiso
0: aba batla batla tsena ka gare go yona ba ipalla yona a ke tsheba ba pedi ba mafelle ba ga sebetsa re le breaka major book come shot go sele
5: go go
0: are
5: le go
0: are bona le kae
5: ka morana go tsene re sa bolela
0: le mmase ma sha ile na a to ye kgolo e le ona ona ina
5: ba mo mo ka mmare ga ramine
0: o gar le go adela le go ona e a reng re tsene a re
5: tere ke kwa ke ba ruti go go mo ruti go mo ruti mwa tere ke kwa ke ba ruti ba ga tsendi sa go se ruti mo se leka
0: ya
5: ke ke le bo ke di kuri le la le na na bo
0: a ba thong ma sha e
5: le bo a kere
0: ka le ka mo kopane a re le bo gentle a re le bo gentle mo sha et what's ba le we tabi sho ke pele ro bo a mafelelo ka mo sha te go sele
6: la mpoga le tso wa bo
0: a go sele go sagaletse sa mma wena konye
6: a o re tsile ga o tsela rena
0: a o re le boge
6: le le wa se dipedi ko go tele bo ruti shiba ba la tera
0: eh
6: se nya se mahlakwana a le ka mafeseng a name Frank Matemana a le ka mafefe kapa ke feletse ka ona ra gaile yana ke Frank Hlabane mahlaba a le ka puluko no fora park bona pa gwa thake ko nyana mkuni a le ka mafefe kare ke dilile dilile le utsa ka ena
0: ko nyana we le wena phadimela ke tsho hlesa maker what's about the tabisho awo ka ona mgho ke dumela gore taba ya rena re fishish re go re se mo sentseng e gore re gone e ke tla lebella ba e leng gore ba lahletse melaetsa.

0: Rose, Rose, Rose, if it's a little bullshit, Cape to Cairo, yeah, fish, like a Panama, get if it's it, yeah, like a Zet, look on your fish, have a fan of a fan, it'll be a camera, remiss, but fan of a fan, Bonan Rasal Shetamarao, Resale Sepile, like a Rabasella Matapama, Reta Vernalina, Rototo la Pelo Vuvuzela, Racho la Pelo Baba Vatala, Wenchore. Bonang re se re matla dimela khadi
1: ke bi
0: ona
1: a ke na mathata
0: ke gopela ke kwele taba tsa gore ka molele a godisha ke kwele gore sehlogolo sa bana re nke shone ke malishane letsalo wa gola le gone o gola le president Tata Thabo Mbeki sale ke gopela gore ke yo feta ka ira bohlang ke hoetse le shetse le tekile tafola gore ke kgone ho etsa seripa sa ka pele ke ya gae
1: o thiele ditse
0: aowa tsama go bona ga botse ke ngarta ba tsona na
1: e ya tsume e ya tsume
0: ke ra
1: go ya tsume e ya
0: tsume
1: ke tsone lo po
0: ha ne go ketse ka
1: o ketse ka le batho ba bagolo
0: wa go sa
1: a sna yo a gopele
0: aowa ke gopela gore o ragolo a o e bile o sanjo ba o mogopetse
1: ba e ma bana.
0: So anyway, a re ketseke ka molomo fela.
1: Awa, awa.
0: Re ketseke ka dilo tsa go ketsekega.
1: Eh.
0: O tsogile ga botse le tsogile ga botse ka ga o tlhopa ka moka sa hloka la sela ke.
1: Eh.
0: E tsai rona ya gagatha.
1: E gagatha o gagatha.
0: Eh, o dumelang ba fana ba tsone tlhopa sa rena sa naga le go nka gore sesile o kare ba re ba alwa ba itukisha. O se dumelang.
1: Are so.
0: Mm.
1: E re nna ke thome so. Kere mutheletse ke o tamisha.
0: All right.
1: Kere taba kholo ya rena ere.
0: Eh.
1: Le khono sthopa sana ga sa bafana.
0: Okay.
1: Se le bana le naga ya Czech Republic. Re lebeletse papadi ya mohuta mang ya tlase tsa mohuta mang.
0: All right, aba ye ke taba.
1: E ke taba.
0: Ya, e go ile shedi le ka go hloka.
1: E go ile shedi le ka go hloka. Eh. Ba bolele gore na ba dumela bafana e.
0: Eh nge.
1: Eh ka Facebook ya rena. Le ka WhatsApp
0: mm
1: rena peretsena go tshela tsa DA gore e theola moetapele wa yona wa maloba John Steyn Hazen pele ka tona ya tsa temo re se tlhensa dikoma mo gore ya maphelo le yona e thomile go ka kola kwatso ya lebollo moswa e bile le modira dipatishisho wa CSIR o bolela ka kotse ya go reka ditlolatlolane tsa go fetola letlalo Jeka moka metso se mitlano go etjela go iria botlhano go fitla ka iria bo selela KV na ke go lebona
0: ke gopela go sehlawe ke taba tseo ka moka ga tsona
1: yeah
0: wa di bona ka moka
1: e ba
0: le go tanya shedi rena le re bona re mogo
1: re ka o
0: se 5 to 6
1: tlokola tsela
0: ke yona
1: le keke gone
0: bona ke re go feta ke tsa sirpa akere mehle ke tsana ka ga ke thoma ka gona te pele ke
1: tla tsena mabenkele a sa tswaletse
0: ke rile mabenkele a gona a butse ke le shindi garage nja gore ke tsere ka le ga seke le ga tsone a mabenkele a tswaletse ya bang a mangwe a gona
1: ba tiele se re go pela mokoloko ke bi ka mo se
0: ke tsona
2: Little Bag, Bola Chippy

0: I never would have made it. Mavan sup kien arutla. Orutla jwanle remogela Captain Mohlaka Mashiyane. Captain Realocha salute.
1: Tobe.
0: Le gona litsegile gabetse Captain.
1: O
0: sele go tsere go tshale. Captain Mashiyane ka gare ga go sele go sagaletse. Metsotsong e re leng ka gare ka la bone re a tseba gore gore spodisa le le jwa le ba le re tsore di temosho tsa gore no re le mosha gore nako e re leng ka gare yona re hloka go hlokomela ditiragalo tsa go fapana fapana. Le tsa Comrades Marathon it.
1: Le be le boreetsa
0: ker. Reale bo gare bone ba imedi ba bantshi ya ba hlankedi ba bantshi ba tsho hlankela gore re spodisa ba ka goronya spodisa re a ipapatala matsago taba yeo Captain
1: a wa re ba ne bo bisha ba re imedi le rena go sona le gore tshe dingwe tsa mmusho ba ile o tla boemela ke mmusho wa rena ka fa
0: ka nete Captain a re tsebe gore go ya ka ditemosho ditsebišo na re le batho re tlhoka go tswela pele go thusana jwang le lena le le gore sephodisa tabeng tsa bosenyi
1: ke a leboga e re ke dumedise le batheletse re laetse gore re le ba gore wa sephodisa re tloga re tlhobaetsa ke palomoka ya bana ba bašimane ba e le gorego gafetša ke bona ba le gorego ba tsene ka mogare ga melato ke re lebeletse melato ya rona ya go fapafapana e ka ba ya go betha go tlhaba go hula motho e tlhakile le ona go phaeka thithokagang re humana e le gore batho ba e le gore ba golegwa ke batho ba bašimane go ba banna jale re ke putiša gorena go senyetlile go e tla kae ge re dira dinyakišo tša rena re humana gore bana ba bašimane ba go na le kgodišompe e le gore go bana le go itemogela yona ge ba bapetswa le bana ba basetsana o humana le gore bana ba bašimane ba fetsa nako e ntšhi ba lomala mebileng ba fetsa nako e ntšhi ba lomala spafa shopo goba le gore ba fetse nako e ntšhi ba leba ka gae goo diadinyakešišo o humana gore bana ba bašimane ba ge go ka ba ithine le bana ka mo gae o humana le gore bomma ba ba kodutla ba ba roga ba ba bitša ka maina a go fapafapana o humana gore tabae ga ya ba swarega botse ge ba tshwanetse gore ba dule ka gae ba bona mo e le gore go e ka ba botšhabelo ko mola mebileng ge ba le mola mebileng ko bona mo e le gore go ba feleletša ba logišana maano mabe a bosenyi jale re bereno rata dira boipiletša go lena batho ba bomma gore tle bana ba ke bana ba lena ba swarereng go lekana ba rute mekgwa e le botse ya bophelo go na le gore ba tlabe ba tšea maele go batho ba e le gore go ba tlo ba lakgetša nkane bana ba banenyana le dula le gona fatshe la ba ruta go apeya la ba ruta go fiela le gona go beika le ba godiša go tsena ka sesading fela ba ba bašimane ba ba e le gore go mokgwa o mongwe ka madimabe le bopapa a bona ba ba tšhabetše goba bopapa a bona ga ba sa dula le lena le feleletša le tšea matshwenyegwana a lena goba tsona di-frustration tša lena le di kgaphela mo gona godimo ga bana ba bašimane ba feleletša ba etswa ka gae ba tšhaba fela gore re fokotse tabe ya bosenyi go botlhokwa kudu gore tle godiša bana ba bašimane go swana le bana ba banenyana le tsebe gore bana ba nako e ntšhi lennyane ba ka feleletša ba lephunoga ba ya mebileng a re feleletša re re go lena re le kgono provincial commissioner wa rena general Thumbi Gatebe o tla ba adile kgothe-kgothe mola motseng wa Makuleke ka fase ga police station ya Sasselman ka o rialo ba bitša badudi ka moka ba bempe le ba mopale gore e tla le tele thiletše molaetša mogolo mo e le gore go kgwekgwe e tla ba e le thibelo ya dikgaruru kgatlhanong le bana le basadi a rieng ka makati ana mane re o thiletša molaetša mogolo ka mola Makoleka thobele
0: Captain re a leboga ka nnete Mashiyane ka gare ga molaetša o maatla re le batswadi ke dumela gore re ithutile se sengwe ka gare ga polelo ya lena ye le e bontšhitšego mesong ya lekgone Mushati.
1: Mushati mo.
0: Rona pele re le boga ka yona tsela yona ye ke nape ke feleletše le nna ka molaetša show captain barati ba kgole ya maoto ka moka a re sekeng ra fetwa ke taba ye le seke la feta ka dipapadi tša sejone sa lefase ye ileng gore ka nnete ke ya FIFA mo go SABC plus bareki ba Vodacom ga bjale le bona ba kgona go reka SABC plus streaming bundles Erganyane sama tshwe go sella taken sa gago taila fela star 135 go me o khete bai o buse gape o khete social and streaming go mo feletse ka gore SABC streaming bundles SABC plus le Vodacom ba o bata metse gause gause le dipapadi tshe tshe di botse tshe go nna le mabaka le dipelano.

0: bela FM ka lena le le matla la morena Jesu yo a le dumedisang meso ya letsatsi ke moruti dikobo mkhudu wa kereke ya God's Tabernacle mo Phuthegong ya Sesego re sa tswela pele re keteka maikemisetso boikgafo sebete sa batho ba baswa bekeng ye ya rena e botse mphago wa rena wa letsatsi re ukhumana mo pukung ya mathomo ya Samuele kgaolo ya lesome supa go tloga temana e nnyane ya masome tharo tee go fitlha temana ya masome tharo tharo yona e balega ka tselae banna ba bangwe ba kwa se Dafita a se bolelago gomme ba botsa Saulo yo a ilego a laela gore a bitswe Dafita a re go Saulo mongwaka go seke gwa ba le yo a boifang mofilista yo nna ke tla ya ka lwanaye Saulo a mo fetola a re aowa o ka lwa jwang naye wena o no ba mošimane mme yena ebile motlhabane bophelo bja gage ka moka re bona mo gore Dafita bebele ge re botsa gore mengwaga ya gage e ka no ba e be le magareng ga lesome pedi le masome tharo re bona gore e be e sa le motho o moswa kudu bele Dafita ge a bona ba Israele setšhaba sabo se tšhogile mantswe a be a bolela ke Goliate Modimo a mo fa sebete sa gore yena a ka tliša karabo a ka tliša phetogo a ka lokiša dilo re bona gape gore batho ba ba be ba tlile mo go lwa le Goliate ge ba ikwa Dafita a be a bolela jwale ba mo lebelela ba mo nyatsa le Saulo a tšhoga a mo nyatsa a ba re go yena o ka seke wa lwa le Goliate ka gore yena ke motlhabane ebile motlhabane bophelo ba gagwe ka moka e fela Dafita ka gore o be a tseba maatla a Modimo o yena a mo direlang oba o a ka mo lwelang o ile a ema ka maatla Dafita a ba a re aowa nna ke no ba mošimane goba ke no ba yo moswa pele ke re go lena batho ba baswa batho ba ka ba ba le lebeletše ba le nyatsa le seke la ke nyatsa ka baka la gore Modimo wa beng ka gare ga lena ke ena wa tla lefang maatla ke ena wa lefang sebete ke ena a lefang bokgoni re bona mo Dafita a ile a fenya Goliate o kgoši Saulo a reng ebile motlhabane bophelo bja gage ka moka mabakeng a mantšhi batho ge ba le lebeletše ba re maitemogelo a lena a lekana e fela Modimo a le lebeletše o bona gore o le kgontšhitše o le file maatla bokgoni ka moka lena le bjona bjale re seke ra theeletša bosoulo ba metlheng yeno mara re theeletše Modimo ga re ke tla le kgontšha Dafita o e be e le o monnyane e le mošimane wa modiša o ile a phološa naga ya Iseraele Modimo a be le lena beke ka moka le sa ketekola la ketekodišiša Modimo a be le lena amen
1: moruti mokhudu re a leboga ka nnetse ka ona mokgwa rena pile re fihle mafelelong a ke leboga e tshebe mophileng yona motho motse re na pile re ketimela go mpho morase o re fa ditaba tša mathomo banyana lešano a yona le kgadi ya ditšhwene le setlhopha sa tlhokalatshele go lefa tša mosego ka morago fao ba o tla ipsina ka ditlalemesego tša gona tao ga diphadimela ke tsohle shalom shalom shalom Merci.

0: etsiletseme tsotso go tswela go iri ya botlhano le ke la tlhokala tselang tsabela motho o sebela go wa gabo wa re tame mising ke mogadi moremi ke gadi ya ditshwene na ke mohananwa ke ya molebo wa kemita wa gadi ya ga mashego o tsogile le nna e sale ka diphukana mpho morasi le yana ke ya molebo ga ka ditaba tsa mathomo tsa letsatsi ke la lesome seswa ile ya June ngwaga kwa ketepedi le masomepedi tshela mmaleshone
1: ke annete khale di tshene ya ona nete ya go feta yeo ke go tamisha ke tamisha le bona bana ba tshe khala ka legola go le gausi mo baka ba go ba theleditse ba le gona le tamisha go fa ke maleshwane banyana ba ga letswalo la mata wa magasha di tabare di swerele mesong ya le hono di akaretsa tshe magareng ga tshe dingwe DA e thola meta pele wa yona wa maloba John Stein Hazen bele ka tona ya jatemo re se hlengsa dikoma mo gore ya maphelo le yona ithomile go ka kwala kwajo ya lebollo moswa ibile ele modira di partitions wa CSIR bolela ka kotsi ya go reka ditlolatlolane tsa go fetola letlalo taba golo le hone se tlhopa sana ga bafana bafana selebana le naga ya Czech Republic le lebeletse papadi ya mhuta mang a re boleleng bana ba tshegala ka legola romela maikutlo ka mogagatisha lentse nomoreng 0784591988 WhatsApp le tlakala la rena la Facebook SABC ditaba ga ba di hlaetsetse ba go polang gore di a hwetja ga lebele ka di podcast go sabcnews.com go kwa tshele tshe dingwe le gona ka go tlologa tsantsa ba go tloga ba le go ba go fitla ka re ya botselela bana ba tshe gala ka legola re sa buisha re busheletse re re motho ke motho ka batho ka hore yalo thego le thele tsa lena re thabela ka mehlahle tame thobe.

0: boipshelo ba dipapadi go Tumelo FM le Vicky Sejamoleta.
1: A ke le bogampa motšhelo jwa Tumelo FM ke go tsamisele go lotsa e bile re le boga ka mogao e le gore le beleng tsha maikutlo ka gona ha mo lena ne go nna tlhokola tsela re lebeletse setlhopha sa Africa borwa sa kgwele ya maoto bafana bafana bele ga bialo ke nyaka ka mo ile gore e fetogile romela gatisho ya lentšu la gago re kwa gore na wena o bona setlhopha se sa naga ya Africa borwa le setlhopha sa Czech Republic ka ga ile gore bobedi di le ka fase ga gatelelo ba nyaka phenyo morao ga ge ba lobile dipapadi tsa bona tsa matho mo tsa u bula dipadishano mo logorong la mathomo la dipadishano tsa FIFA World Cup o bona re ya o kopana le papadi ya mokhuta mang ke papadi ya mokhuta mang ye lo gore o bona re ya o kopana le yona motheletsi ga tisha go mme o romele o dire ye kopana re gone o kwa maikutlo a fapanego tse dingwe Cristiano Ronaldo o ra lukile papadi ya gago ya botshelela dipadishanong tsa sebena sa lefase Hurricane o nushitse dinotse pedi re setlhopha sa England se fenya setlhopha sa Croatia better stopping sa Africa borwa sa cricketer sa basadi e le go yena Anri Dickerson o ra lukile papadi e botse go khuetsa setlhopha sa basadi sa Africa borwa sa cricketer go fenya papadi re ba fenya setlhopha sa Pakistan ska shooter ka siripa gare go tsa go iri ya botshelela a re kopane romela gatisho ya lentšu la gago ditlhopha tse bobedi di ka fase ga gatelelo e bile se sengwe se ile gore se gona ke gore ba bantši ba bolela ka taba ya maitshwaro discipline ka mo setlhopheng sa bafana bafana gore ke engwe tse ile gore di garosha matlho di garosha letswalo re lebeletse setlhopha sa bafana bafana romela gatisho ke kwele gore na wena ditseba tsewa ditsebana
0: boipshelo ba dipapadi go Tumelo FM le Vicky Sejamoleta
2: matšatši a go tonya a marega a kgona ke kofi ye lebebe ya Cremora tshedimošo ye ya maemo a boso o itlišetswa ke Cremora get that Cremora feeling
0: Jaboso, o di tla le miso. Tumelo FM, o shata o tsebole boithabiso.
3: Tla ke go le boga se jisto ngwana, motheletsi Marimeshia o nna ke go SS. Bona, re thoma ka province ngela ya Gauteng ka Johannesburg. E shupa le se metsela Tswane le sume, le se metse Swai province ya Limpopo pele go ne ga bo mo shate se Swai, masume pedi pedi ba phala borwa le sume nne masume pedi tlhano tsa nene, le se metharo masume pedi tharo le phalale le sume masume pedi tlhano. Boko ne bophiri ma Mafton ke mafikeng shupa masumepedi Rustenburg Rusty Dust senyane masumepedi Mpumalanga ke province re thoma jwala ka Mpombela le sumetaro masumetaro masumepedi taro secunda se swai le sumetsela tumi patuli kwa le kala la mae wa bo so ka re nya Africa borwa a shuena
2: kamuka re a hloka maikutlo a le a Cremora a tlisa go buruto bagae a swana le go tlhwa o go ka retswe le tjatji kamuka Le bibi la moswana noshi le le dira gore kofi yaka e be e kgethilego. Mme ba lapalaka ba ipsina ka tatso ya le bibi motepeng. Cremora e dira gore tsohle tseo re di dirago ke phuphume ka lerato. Ka pasta yela botlhe ka lapeng ba e ratago ga mmogo le di-dessert tsa go rothisa mare. Ikhumanele tatso ya le bibi ya o relela go sa swetse gore ke tiragalo efe. Get that Cremora feeling.
4: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
5: Na bo tsiba gore mmusho bo tlhoka setšhabeng sa geno go tloga go ditirelo tsa setšhaba go ya go kabelo ya ditirelo go araba dipotsiso ga mmogo le go godisa ikonomi re sa lebale go tlhola mešomo e ba le rena go mananeo a rena a go thekgwa ke South African Local Government Association SALGA beke ye nngwe le ye nngwe e le ge re rarolola mathata ebile re boledišana le ba mmušo wa gešo ka Aforika Borwa theletša beke ye nngwe le ye nngwe ka laboraro ka 8:30 bošego go thobela FM lenaneo le le tliša go wena ka thekgo go tswa go SABC Education ka tšhomišano le South African Local Government Association Salga, SAPC Education, enriching minds, enriching lives.
6: Alebo ga sefa ka moga sa ditlale meso thobela ba theletse ka moga thobela family le le maemo a se le khone tsa ka mara go tiba ga tsama filo province ya Gauteng Limpopo le Mpumalanga muwana ka lebelela province ya Limpopo le Mpumalanga ka go kgetha mafelo meso ya le khone ga ile di khona wa tsa dipula di gona ka di percentage ma sema ya mararo dipula tsa masara sa ntse re ditlale lebelela bo hlabela ba province ya Limpopo le bo bo hlabela ba province ya Mpumalanga ke ya leboga
2: kwa tonya ka montle gona go tla khone ke komiki ya tie ye le bibi ya Cremora Piro ya maemo a buso, o itlišeditšwe ke Cremora. Get that Cremora feeling.
0: O Tumelo FM, le Lethabo le Joy Mathato.
7: Mogetše, nna mpitše Lethabo le Joy la ga Mathato.
0: Ga mmogo le Iga, Kgoši SS.
7: Iga! Ona, come on the studio.
0: Re etetšana le wena go ya go sela. Thobela FM.

0: kanete a ditheto di a go swanela wena morena a ditheto ke le gore ngwa e kwa go bula ga botse gore ke a Winnie Mashaba o na le DJ Chase mo go sheng yona ye we kwa nga be ya le go thobela FM a ditlalemiso ka mogoretsanang ka gona re dumedisha e bile re go eletsa ka sebopego sona se go le godimo gore ka nnete wena o tshwanetse ke ditheto o go bula ga botse gore ga ditheto di ya go dimo di show fa tsho ka nnete ditla fa semisong ye re a dumela gore e tla ba letsatsi le le kaone kaone kaone kudu re lebeletse bafana bafana gore di ba sepelele botse tshashing la le gono hey a re go matwa ke a o botsa o e bana gana gore hey mamotla re tla teka teka re ba thega hey na gana gape ka lebaka la gore ke ba rena ke ba rena ke ba rena e bile re sa tshwela pele re re le tshashing le ba tla dira bo kaone na mpitse le thabo le joy la ga mathatho a ke teka mo studio dumelang dumelang dumelang dumelang
1: yes yes yes
2: re sa tshwela pele re re re ka o a re go matwa ka re
0: I'm going to go to the house. Then only one of them. I'm going to go to the house.
1: Enana umbone mola o di khuana jale ha ho ke se rithile beke nya o feta jwale ke sa to se retha go ya go ile
0: a re se retheng ka nnete
2: a tswana ke no khetho re ke apara sefe
1: e wena re ka se bole le ka o
0: ha wena ke se sentswa go ba ke sa gana nya ka re ka se sentswa
2: a ke se sentswa mara ke se se yelo
1: o sa mola mo sirwana o le
0: a o ya a wa a go wa per re a tswa re tumelwa ga go ka nnete kepe mo tshele jwa thobela FM ke tshedi ntse ile goreng re go tshware tshe tsona ja jing la le khono bile re tlo tsena go tsona mesong ye me botsi re le mogo yona ka o shotse o e kwa matla a rena tsugile gape re gona re re bafana bafana itlo wina e u ya re lebele tshe dingwe tshe ile gore di direga o tla gopola gore moetapelo wa DA Ntate Hill Lewis ba re ngwale tshe mo president Ramaphosa lengwalo go gopela gore Ntate Steinhausen a tloge mo a leng gona o pela ga botsa gore ke ena mo yetapele ge re lebele tshetsela tsa temo beanong re tlatla re bona gore na taba ewe e sepedišwa ka tsela efe o amogetswe e tlo ba letšatši le le kaone go pela ga botsa gore ke gospel Thursday re a tumisa
1: letšatši la lekgono ka nnete o tloga go le bose go le monate nate nate ebile gape re ko e le gore one ue Steinhausen ko e le goreng o tlabe a tshwara letlhakori lela la e tla ba motlatsa tona ya dikgwebišano diindasteri le diphadišano o ile fashe maemo a gae o ile fashe ba bolela jalo gore o tsena legatong lela la Alexandra Abrahams jale re tla kerekwe ke tse e le goreng di tloga di bonagetse ka mola mogatlhong wa DA ra amogela go ditlalemiso
3: ala la monyetla sho mo ka ba le sebaka sa go ithopela setseka sa 2 million rand ka Standard Bank le tabo ke la tjatji ka tjatji go tsenela bula account efe go ba efe ya maswanedi go app go ba lekaleng o setse o le customer ya Standard Bank gona ya online o emwadisetse Standard Bank Connect go oketsa matsenelo a phadišano Standard Bank ke mothegi wa semolao wa ditlhopha tsa kgwele ya maoto tsa naga Standard Bank Moabi, one wadi shitwego, wadi tirelo tadi chelete le mukitlana, ona le di pielano.
4: Di scrum half, di tloka di fly half, Feinberg Mugomezulu, o tloka velemse, tloka sama bogo bogo, se tloka siya, mistena se smule se singu, se tloka AfriSam cement, rehona lo mutwaku wa utewalera, le quality ya utepera rape ya utia ya samente, rea tuba, reka mikotle emihlano goba go feta ya AfriSam cement, mi, okano itupela bipsino, le di springbok, bia batu wabidi, mogo le matsebete wa di voucher, chagwaga, AfriSam, batekhi wa wikhancho wa di springbok, wana le di pielano.
5: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwana botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntishishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa chalete pele go di iritse 24 o ka shirletsa maloko a 13 go leano lete go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe e bile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditifelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano e utswe o reka gape le khutso ya monagano le bakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go ge o dira gopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge ba motho tlokofetse kotseng ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira go pelelo gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo e bile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
6: a yalo re yalo
7: Valeria Lozuwa. Tsela fa motho ke me bo re mo sumetsela tsela gape le go di abaswa. Ka tiragalo thwi ya mmine wa gospel ka khutso maledi. Ka la lesumetswa June le nana olela e ba lena. Le tlabela ga sho ke nna mangogo baby ke na le khutso maledi tiragalo thwi. Moye e ba gona webisine ka Tsela FM. Tsela FM e ke tika mengwa ga ye masumetsela tsela le khutso maledi.
8: Sokolora.
9: Tsela FM.

0: con about to hold my hand ke lo rofa yona ga bia le go thobela FM a ditla le beso eh o go pula ga botse gore eh sonta ga se ke le tshatshilela la bo papa re tla ba re keteka bo papa eh ga ile uri wa daga kwa horas dal tsa ga botse gore thobela FM e tla ba ile gona mo e keteka bo papa Pa, Dr. Muloko Mashamaite, Utaba Olorona, Hunadi, the host, Skumbuzo Mbata, man of the match, Miss Pro Pat Murudi, Abataba Olorona, Biano, Unitifacho, Uruba, Onamo,
1: hey, the ticket to Uruba,
0: Ureke ticket, Ureke ticket. Ke 550 e bana ba twadi ka moka rekelang papa rekelang bo malome rekelang bo buti ba rekeleng ka moka gore ba tle ba gone go ipsina ba be le Father's Day e le goreng ba e gopola e ba shalela inonga
1: nomoro ela she
0: aga ka Kingdom's Lodge ka Groblers Dal nomoro ela o ka ishumisha gore o gone o krea go ba o humane tshedimoso ka botlalo ge re bolela ka yona taba ye ke 083 235 7449 083 235 7449
1: ba itsenkang
0: are ba kitikeng ka tsela ya nete o pula ga botse gore e be ile la bommawa tse ba re o eletsa bommawa ba bonagala mo e be re ile gona beno ga ne bele ke bo papa are nete fatseng gore le bona ba yo ipsina e bile re bolela ka papa ka tsela ye re lebelle gore na lena ne o la rena cha tshingla le khono le lebele tsheng bana ba ka le ya tse ba gore ke le cha jila lena re thoma ka lena cha tshingle ke nya ka le romele melaetsa ya lerato le tlompo le gore botsa gore na bo papa lena bo malomi ya lena banna ba ba leng gona ba botlhokwa ga kakang bophelong ba lena ba romele melaetsa ya go ba keteka gona mo go thobela FM re tla ba re raloka ke bana ba tseba gopola re na le dijo tsa ka tsa mesong ka labone le lengwe le lengwe tshatsheng la le gona gopola ga botse gore thobela FM e tshwara mengwaga ye masometsela tsela re mo hashtag 66 e be no se ile gore re tla ba re se dira ko gopola ba bangwe ba ile gore ba shumile mo go thobela FM pele re na re fitla abo Lady Joe ke ena ile gore ntla ba re mogopola chaching la le gono ska shoota e ka o dikwe ka moka
1: aga nete ke gore o tsebe gore ntla ba re boledishana jalo le J Malachi go tswa ka botla gore lela la Metropolitan ka cover yemsa ya puloko ya no lambs federal growth plan yeo ile go wena o le fagese tshintshilo re wa gona bile o ka no tlaleletsa ge se tshintshilo gore wa nya ka gona maweng nete ke gore wena bile o tshwailetsebe mitso tsuka nete a shile ke ba so pedishu pa go tshela iringela ya botshelela di tlalemiso cha thobela na favorita

0: na le bonnete ba gore le maabane batho ba ba sa nagane gore Congo e ka fenya bo Ronaldo e ba e ba sa nagane opia ba lebala gore ketse Congo le yone e na le dipapadi tse e le goreng di diralokela ka kua ntle bo Spain bo mamma benong e ba bontšhitse ya dust maabane le rena re ro ba bontšha
1: lerolearebatupišetsengarie
2: ka nete ro tupiša le role gana ka kua ga o na le ka botlhata aga
3: boitšhelobe le papadi go tswela FM le Vicky Sejamoletša
4: baswa ke bokamoso bja naga ya rena tswelang pele go bolela ka molomo o tee go thušana ka dibaka ga mmogo le go eletšana ka tše di botse tobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.

0: Soli Matango ke ne lorong wa moko wa siwe la gbe ala go thobela FM wa hamba nati ke lorong e re go file yona gona mo go thobela FM a ditla le meso pula ga botse go re tla ba re thieletsa gore na bana ba rena ba reng e tshating la le khono e re re dire ka mogho ge re bua bana ba tseba
1: hey khajidi o tsama game e fetogile gape bona kgwebo ba kgona go kora ka FNB speed point
2: how ke dikgang tse di botse e le ruri kudu-kudu ge o le rakgwebo
1: ke go botja o ka kgwetsa gape le seela sa komišene go tloga go 1.8% sa theola fase goba go fitlha go 0.6% ge kgwebo ya gagwe e le gare e gola
2: ee le nna ke nyaka go ralokela setlhopho se se winang
3: tsena mo gaming ya ditefela ka banka ye e putsa go kgwebo ya gago ge e gola ka katlego FNB thuso e fetole dilo tsotlhe FNB ke karolo ya First Rand Bank Limited moabi wa ditirelo tsa ditšhelete le mokitlana wa semolao go na le dipeelano tšatši le lengwe le lengwe go selaganya Aforika Borwa Shoprite e fitlhelela ditšhaba tša selegae le go dira phapano ya mmakgonthe ka lenaneo la yona la Act for Change mo mengwageng ye 20 ya go feta Shoprite e thegile diprojeke tša setšhaba tša go feta te 3000 go dikologa Aforika Borwa gomege ke gona ge ba thomile kgetha projeke ya selegae go star 120 star 189 hash gomme o thuše Act for Change ya Shoprite setšhabeng sa geno Act for Change tsela ye nngwe yeo Shoprite e bonagatšago Aforika Borwa letšatši le lengwe le le lengwe USSD e lefelwa 20 cent mo metsotswaneng ye 20 go na le mabaka le dipeelano metsotso ya mahala ga e šome
4: lena barati ba kgwele ya maoto le sekela fetwa ke papadi ya sebjana sa lefase ya FIFA mo go SABC Plus bareki ba Vodacom gabjale le kgona o ka reka SABC Plus streaming bundles tui go dilathekeng tša lena jale wena o ka dialer star 135 gomme wa kgetha buy wa buša wa kgetha social and streaming gomme wa feleletša ka gore SABC streaming bundles SABC Plus le Vodacom bao ba tametša kgausi-kgausi le dipapadi tšetše di bosetše go na le mabaka le dipeelano
5: Bana, ba tsiba, o di tla le miso.

Gideon ba Israele ke e le gore re o fa yona gona mo go thobela FM ditlalemiso re reletseni ka gare ga iri ya bobedi ya lenaneo ka labone o tseba gabotse gore go raya gore ke nako ela ya dijo tšaaka tša mesong letšatšing la lekgono re tswela pele re keteka matswalo a thobela FM lekgono le re še go fa dijo ka lebaka la gore re tla ba re gopola ka kapa re bolela ka yena motho o e le goreng o kgorile ditsela go ba bantši ba go tshwana le rena gona mo re leng mona o bile o ralokile karolo ye kgolo ge re lebeletše thobela FM jwale ka stiši o bile motsweletše mogaši ebile ile a gaša lenaneo lana re le mo go lona la ditlalemiso re bolela ka mang ge re sa bolele ka yena Lady Joe Mabotja nna le wena re le tseba gabotse leina le ba bangwe ebile ba ratile thobela FM ka lebaka la ba go tshwana le bona benong re tlo ba re dutse fase tšatšing la lekgono le mme Mabotja Mantivi Mabotja o gona ka mono studiong ke ena o e le gore tla ba re boledišana le ena re tsamaya leeto le la gore na mogala bo wa gage lerato la gage mo sealemoyeng tshepidišo ye ba e tshwere ka mokgwa e ba bolela ka station se e ba reng dula gona mo re tle re dikwe ka moka ditaba tše morago ga se

0: Xuxa.
1: Viu?
2: Ai, ai, ai, ai. Reabua.
3: Ei, botata le mechanic wa Mathula Tjatjing. Khanetso ya mikitlana, tlhalo ntle le dingangishano. Clientele Legal ya bela ma Afrika Borwa ka moka ditirelo tsa semolao. Merero ya rena ke a theko ya fase. Re akaretsa tsa selegae, bosenyi le taba tsa mushumo. Boramolao ba rena ba emetse go thega di iri tse 24 ka letsatsi. Gape merero ya rena ka moka ya akaretsa thuso ya tšhelete ya bail ya 5000 rand. Tsenela le hono. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General get a speed moletse go ke morekisi wa insurance ye o se go ya bophelo bona dipelo online go dirishwa ditifetso tsa tloelo
4: tokomela na ona le mengwa ga 18 go ba 30 na bedroom ya hao ya fela ke nako ya go mtshafatsa Pimp My Room ya cash bill di wile kgetsa ba phadishane amogela 10,000 rand bakeng sa go tsosolosa papuši gape le keletso e mmakatsago go tswa go bakgoni ba rena motho o hwetsa big price ya go fitlha go 60,000 rand go feleletsa tsosoloso ya gagwe latela cash bill go social media go batamela toro ya gagwe ya bedroom cash bill
2: a ka se bopego sona se re tswela pele tšatšing la lekgono ka dilo tše di botse dilo tše e le goreng re di lebeletše ka lebaka la gore re bolela ka motho o e le goreng e ba a le gona mo lenaneong lona le re leng mo go lona tšatšing la lekgono segwari ka nnete ba bantšhi ba tlhotlheleditše ke yena gore ba ba fitlhe mo ba leng gona go na le tše dintšhi tše e le gore di diregile ka gare ga leeto la gage nna le wena re tsena ka gare ga tsona tšatšing la lekgono Tome ke dumediše ke ise tlhompho ka nnete gomme mabotja thobela mošate re tšola dikefa re a khunama re re le tsogile botse
5: re tsogile ra le nna se siri joy ke a le dumediša ka moka kgoši se siri joy se sister stongwana ga mmogo le yena se selorain ke re Thobela
1: mushate
2: mushate ka nete ke nya ka re thome kae ba re o tla mona ka Lorraine ko ra lo ka mona
5: I can say dopes le ducks of London
2: ikwa
5: ke mo ka we wa ko thobela mami cha lady jo Mr. Mabucha
2: motho
5: wa go rata
2: yeah
5: motho kore mo benga lo gane be le no tshega o tla kwa le ga tsana ka gae o ka gore mo wana o fihlile to thoma ka o ka ela a satsana ka gate ke moka a thoma a dumedi shaidi a tsaka gae ke ka mogolle di jobenga le ka gona
2: awa re le kopana bona gana gore motho e ba le mosia le moyeng le motho e ba le kagae e bo go ina le phapano ga ntshi batho ba fela ba bolela ba re ga ke lekuwa ke moshumong le skare ge ke kagae la nagana o ka re ke tshwanela go duo ba boleta go ba ke die ka mogola tsebang ga botse na phapano ya gagae be kagae a le mogala wa lena e le papa le ga le sia le moyeng e be ile kaka
5: ntate mabotsa ba le strict
2: aga
5: and a ke tsebe ka bakala gore o ibile teachere a ralo kwa go Sarafina a tla se ya le moyeng so
0: ene e ba ngwana o golala ka re ga kereke ko re ba le sepetepete o ka se nne mo kwešiša o rana motho o serious ore ga a serious na ke ntate maboša ka mogabeng a le ka gona
2: nka se tlogele tabeng o satse o kgotla lefelo le lengwe gore e be a ile a ralokela Sarafina o boletse ntong yana o tshwana leo re satse o tswale tšatšing le legolo ka mono Aforika Borwa mo e leng gore re bolela ka batho ba ba swa letšatši la tsona Sarafina go bolela ka Sarafina ka moka re gopola June 16 nna jwale ka motho o e leng goreng ile a tšea karolo go yona o nagana gore e be go diega eng ga tšea karolo nna ile la dula jwale ka lapa la duo boledišana ka karolo ya gage la kwa maikutlo a gage ge re lebeletše yona taba e ya go ralokela Sarafina
0: ga ka mogo Sarafina Cecil Joy o ba a raloka party ya Muruti papage Muruti maboja ebe ile Muruti so ga tlotsa ma ya tlogela bo teacher a ya go Sarafina gore le ko sekolong ba ba tlhalosa gore o ba a ruta bana ba eme ka maoto ore ba rutse mo first banking ntshe ebe ile gona ka mara ga gagwe a tsamaya a re nna ke a sepela ke ya Gauteng ko bona gore ana ko dira eng mo moyeng wa ka ke na le taba ya acting papa ga re o tlogela bo teacher ko pateletse school fees o ya dira di sketch
2: yeah yeah
0: are o ka se tlogele bo sketch e bo teacher wa dira di sketch
2: yeah
0: di jwa sepela ya Gauteng ke ga tlokopana le bo Jerry Pele ke tlhoke bolela nai wa esimzini
2: ke tlhoke bolela
0: le yena ntshetsa na ke ka ke so ga jwang ke ga thoma jwang ntate mabosha totsa ma aya go Sarafina tsa ma le mafasa ka o fapana ga ona
1: aga jale putse ke gore motho a ka botsiša ka gore shiwe e tshetse tsa bontsha gore o bile ka mole tlhagorele la boithabiso go tswa gole go thoma nako bo Sarafina jalo le jalo bo emzini we senzisa jale di kosha tsa gagwe man ja go tswana le bo tsiya hato bo sekologang jalo le jalo di tswela pele go lomo go motja jwang ka gae
0: na ke le boga modimo ka tsona ka bakala gore go shesese ntate mabotsa o rile go tlokofala wa ba wima mo go nna mare ge ba ruti ba nkhansela ba mpotsa gore jona se ditse tsa gagwe tsa tsiya gato di letse gantsho o koropa ka mogae ka mo ifu walla la megogo e rothele ka mare ga pakete gore ge o tlo kopanana tshuko strateng ba di letse ka dipikara tse dikgolo or o name tshi taxi e la ka mare ga taxi basko ho tsa o sharakana ka bakala re wena ka bo wena o tlo bo sheshe o ya mogetsi pele so ka nnete ke be ke re ke emema ke ya ka motropong ke khumana shop e tsenya gore ke sha di record ke go ella ka di speaker a tshelo go lokolo ke re ba petabela shiki yona gore ke yona e leng ya ka bona e impodisha e matlafatsa
2: a gona le tshe dintshi tshe ile gore sa tlo tsena ka gare ga tsona kudu le kataba ye ya go tlhama dikosha sa tlo itsenelela kua pele le tsa lieto le la gage ge ba dutse ka morago ga microphone o ma motlha rena re dutse mo ke bona ba botseng ditsela bothata le boima ba gore ba thome selo se ba se fitlhise mo ile gore ba fa ba bangwe na lieto le le tsamaile jwang mohlomongwe re tla re lebelele lieto la gage la go sokologa la go lebelela morena a tlogela tsebe ya didi ya morago a tsena le etong la gagwe le leswa mme tshe tshe ba FM re bolela ka yena Lady Joe Mabotja le bitso le wa le tseba o lekwele ba bangwe bile ba khonne go motseba pela re shiya re bolela le mokhumadi wa bona le tjatjing la lekhono a re gopola ka mogoele gore ba ba gorileng tsela ba e gorile ka gona re keteka mengwaga ye masome tshela ya thobela FM mushat
1: your power Iri shajalo ho se bagare bitjala iri nyala ya bo shufa din tlhagolo sa ditja

le cray ba re yo power ka matla ka nnete se pa re go tsho go iriela ya bo shupa e re go gore nna dinthlagolo tsa ditaba di eme ka sefo go sefe rena le yena mpho morasi o ile go re tshwaretse tsona mpho di tapoketsa go

0: ke le bogale Joy mathieletše ka e ria seswai le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Komiti ya Parlamente ya go sekaseka magato a go fološa moporesidente setulong e tla re mo mesong ya lehono ya swara kopano le kantoro ya tša melao ya Parlamente. Mokgatlhomogolo wa ditekisi ka mo Aforika Borwa Santaco o ipiletša go badudi ba naga ye go se šitiše ditekisi go dira mošomo wa tšona nakong ya megwanto ye e rulagantšweng kgatlhanong le bafaladi bao ba leng ka mo nageng ntle le mangwalo a maleba. Ntwa ya magareng ga barutwana ba babedi ba grade 10 mo sekolong seo se phagamego sa Bellville ka Cape Town e fetile ka bophelo bja o mongwe wa barutwana. A re kopaneng ka e ri ya seswai go kwa tšele tše dingwe ka botlalo.
1: Boipšhelobja dipapadi go Tumela FM le Vicky Sejamoletša.
2: Mpho ke a leboga mothiletši wa Tumela FM ke go tamiše a o bo o tseba setlhopha sa Czech Republic le Afrika Borwa di dira histori tšatšing le la lekgono go kopana la mathomo diphadišanong tša sebjana sa lefase di a tloga gona ka kua lepatlelong la Atlanta mo e leng gore papadi magareng ga the representative le Bafana Bafana bobedi ke dumela gore ditlhopha tše di ka fa sa kgatelelo. Re kopana fa le doctor e le go yena Dr Mapalle yo e leng go tlatla a e alafa a re botša le gore na ka ba le gore di eme ka sepopego se sefe ke yena ngaka ya dipapadi. Mapalla dumela.
3: Tumela se jadi medishe ga di medishe le joy le batle tse ba di tlale meso ke re ba fana ka ofela.
2: Re ba fana ka ofela ngwana. Ga ona di gobalo ka kwa stopeng sa yena Miroslav Okobek. Yo le gore ke lebeletse gore o ya o swaralela le formation ya gagwe ya 3-4-2-1 ke sebaka sa lekano ya kgwedi ge o ka mošhala morago a šomiša formation ye re beletse bogare bja le

0: lebile tega sfate mola minar no mogolo tsoma gona ga selala gona le traka e leng gore setile ke leeto ke kopela lo tsena ka sedi gona mo le gona go bolokega mmile wa rena wa re tsena tsa tega sfate o le bala re meke le gona mala tsetu tsoma ga botse ke kitimele ka ape regional officer rena mmile wa rena wa D4190 le D4250 mola tsetu tsoma ga botse ga re sa re tlhokomela re se re manager overload re ba leng sa lena gore khono tsoga e sa re khono tsoga kana go ile baneng gore se ka bara botsa re kitime mo misong re re latetse merekong a re ba leng sa lena gore khono bolokega ke le boga pole ke go thoma ka nna le wena a re kopaneng ka mswana
1: aha pole ke go thoma ka nna le wena re lebogile se se tumisiroka ka mola feta go motubatsi batho ba Johannesburg dumela ntle.

0: tsere re emisha flaga ya Africa borwa re emisha ja godimo Kenny Jamandele ana le DJ Sanko barba fa ba fana to Mexico re atse ba gore ba kakua America mo ile goreng ba tla ba ra loka bo shego ba le khono ka iri ya botshelela ke mo ile goreng o tla gona go bona gona ge ba wa thiele tsa tla ithile tsa gona mo dikanaleng a tsa rena tsa SABC ga ba ile re sa tshola pele ka politishano ya rena mo ile goreng rena le ma mama botsa we ile goreng o mogopola ga botse ka lebaka la gore monna wa gagwe Lady Joa ke yena we ile nke le mpotse mo mama gantsi rena ba bagashi ga re tla mo sia le moyeng re ba le maina a ile goreng e bile a go ka dipase ke nya ga go tseba gore le la Lady Jo ba re ba re Lady Jo tshe jona gana gore motho ke mosadi ya fetsa ya re Jo ke nong ga di ntsha ngona mo le tle le le bi tshonela gore le doba Lady Jo
1: asa Cecil Joy lena lela Lady Jo Jo mabotsa ka bo papage ibe ile ba shimane ba bararo le ngwanyana o mo iwane papa go Jo be ile first born ka ena le borangwana ba ithu le ragadi so ragadi ba ba motheili Jo mabotsa iki Johanna a gere la tsore maina ka molechi a fetulela
0: botse
1: ge o le mosadi ba le shata aga jani ibe ile Johanna so Jo mabotsa ena ibe ile Johannes a tia le la spedi ile magabo so a ipotsa re yena ke yena ngwanenyana ka gare ga bashimane
0: okay
1: that's why I picture Lady Jo
0: batho ba ntšhitse ba fela ba mmotsiša ka yona goba ba no e tlogela ba re re ipsina ka wena ka gore ke a tseba gore maina ga makatša batho ba botsiša gore ile la ba mo e le goreng ba mmotsiša le lona
1: ntse ba mmotsiša ka lona
0: e le gore ge ba tlhalosa sealemoya lerato la sealemoya go lena go ya ka yena e ba reng
1: ntate mabotsa ba rata sealemoya ke gopola ka lengwe la matšhatšhi ke mmotsiša ke re wena ka mokgwa o ratang radio ka gona o rata go dibokuboku ka gona o sa o ka re ga nka tlhokofala o ka re ba ka re re na le sebokuboku beke and then o bona ka re ana sesiri ka mmolokaneng o ka re o tlo re e reng re molokeng bekeletlhang beke re na le sebokuboku the way a beng a rata sealemoya ka gona and-e ga a sese a ijo ya sebokubokung o batla tlama teki a para shoti o tla ka rile ya kgatlang pana bogom 178 bogom o tswile Lady Jo
0: gantsi ba rata gore batho ba go tsebega kudu e ba bothata ge ba le kantle ka lebaka la gore a ba ke ba e ba le nako ya bona le bolela ka mogore ntse rata sebokoboko ntse le motho wa batho nna ge be letswa le le ba babedi e be le bonala e be le ba gona batho ntse ba le bona goba wa tseba keng ba jo mogokarela wa humana ebile le emetse kua theko e be e le jwang tshepidiso eo
1: otsa voice ya gage be e le voice e nngwe ya go tshwana e nnoši net fela ga re thobela ba re ke Jo mabotsa gore ba tla mo kitimela batho ba bagolo bana ba bannyane ba tla mo haka and then yena o tlo re mola fedije a re dumedisa mosadi a ka sho yena ke ntshebeng a e dira
2: aga jale motho a ka ipotsiša gore na le lebalapa le dira jwang gore motlho mongwe mošomo wa gagwe le lebitso la gagwe le sekgwelele man
1: re leboga modimo ka kwa garapa la ga mabotsa re sogofaditswe ka morwa morwa re bona a gata mo papatso a gatileng gona o mmitsa papatso o mpitsa papatso majo so re bona dilo ka moka tša di dirang ke gopola sekolong o ba a botse kereke ka gare ga sekolo ana re go tsamaya principal last year kopana ya re wa sa ke lobile sekolo sa ka sebe se na le ota ka baka la ngwano boitshoko mabotsa so ka kwa gae le tsone di sedije ge re di letša kore re bona gore seriti sela se gona and re lelapa la ga mabotsa re shetse re le dingwetši fela ka mo lapeng la bontate mabotsa and re sela ntate mabotsa a re rutileng sona re bona re se tshwere bana ba bosesiage le bana ba bo butiaga le bo mosadi a butiaga re bona re sa no ba ngata ete re saela siriti sa ntate mabotsa
0: motho mongwe ebile ka lebaka la gore setse re tsene mo tabeng ye ya bokgwa ba gage le ka mokgwa e le goreng le tswela pele le bontšha gore bona le boletse ka ngwana ke nyaka re tsene tabeng ya ka mokgwa ile a fetola bophelo ba gage ka gona ba e le goreng a ba tsebe ga e tlo re o lebelela tša morena be go diegang pele ganontshega a ke re ke a tseba nna ka lebaka la gore be e le batho ba bangwe ba e le gore ra ba rata sealemoyeng re ke nyakisišitše ka ga yena ke boditswe ke bokoko ba ntlhalosetša banong go ba thieletše le ba go lekana le nna ba e le gore motho mongwe a bana tsebo ya go tsenela nke ba motlha ba kwetša batše nna ga tlo thoma ebile a dia dikoša e be leeto lelela gage la gale le le leswa go tlile jwang gore a tlošelele la gale be le lelefe le leswa tshwara le lefe
1: bophelo ba gage ba gale tate mabotsa ba enwa jwala kore a nwa snono a bethe difela
0: ya
1: ande e le sekgware ke gopola ka lengwe la matšatši ke na le seseage le go se ana mabotsa a re founela a re bantshwere ape re fitlha kwa re re he molato a ratsa ke nwele ke bona ma-traffic shia ke anama ke re mo go bone ke re e ba nnammereko le o berekang ei loswere ko ona diabotse a sa le tlhokometse ba re lebile o nwele nna moyamele ka motshoko ka mo o tshwere banama ba re o tshwere ka morago a namara sore keng ke phenyogele dilo tse dintšhi mo bophelong baka ke nyako ne o leboga modimo ke nyako tšhentšha bophelo ba ka gore ke tswe ka moare ga kampa ya gale ke tsene ka are ga kampa e ntshwa kampa ya Jesu Kriste e re ke go botsise le joy ge le ntshwe la modimo ka go Jeremia 29:11 ge le re morena ke ena fela tsebago morero wa go reretswe ngwona morero wa katle wa bokamoso yo bogolofetšago ke nnete o ile a tswa ka kwa go felelela a tsana ka mo a felelela ande ga a feleletše ka mo a senke a compromising o ile a tsena lentšula a tsenelela mo kerekeng kore a dire dirisa dibible state ka gare ga kereke a ba a ntšha CD ye ya tšeagatso and ka gare ga CD ya tšeagatso o bane gore ga boa mmerekong a tsene ka kamoreng ya gage a bepise a ngwale a ngwale a ngwale ka kware phuthaphutha dibekra samare ya ga uteng rekota CD rogatiša and then ga re fitlha kwa ka nnete a ntšha ntsho ngwa tse ka reng le nna ka makala kware a ke tsule yena ka gae o ka re ke thomo ke mo humane kwa ke thoma go mmona ge batho ba hamang ka mo morago ga tšeagatso ba lla ka kwa ke tlase ba gatiša and then ka mo ke rena le producer so a ba lla le yena o a lla and o a bala e be le sekgware sa go bala o ba ngwadile fase mare o ka re o a bolela a bolela lentšu la modimo go felelela ande ke leboga modimo ka yena ka ne gone jwaneng ditheru tsona tsela lentšu lona lela batho ba sa sokologa ka lona ka baka la gore ge o nametše taxi ge ba letše seditše o ko go itse tu go sena le o a bolelang
2: jale motho a ka botšiša gore nna lady jo o le tlogeletše thuto ye efeng e gore gabjale le yona mo bophelo le sa phela ka yona ebile gape le ka setsule le e lebetse goba se seng se ekileng a se bolaela pele gage a tloga ka kelo le o ka setsile o se lebetse
1: mabotsa be e le motho o mongwe wa kore o ba bona jaaka kwa rena re sa bone jaaka keno o tla go botsa gore ke kgopela gore lešwa le tlhokomeleng le bolege matlo ntšhela modimo le le tlhokomele ngwana o o mo tlhokomele le tshwarane le bengate etse go rata batho ke ntšho e botse ikokobetse ene ga o ikokobetsa modimo o tla go phagamisa o se kane o sana mo bathongwana maro tshwale le kae nna ke nna mosadi wa tsoo mabotsa e ba le megwa kore o rutile megwa ke gopola ka lengwe la matšatši motlogolo wa ka Tumi mabotsa ba le ka mo toropong o bona koloi o ba samaya ka koloi ya engwa di gore lady jo mabotsa so ore koloi e malomo gonagona mo a sana ka shopong engwe ya dijo a kgwetša bo seja bo mankoko bo kv kore ba mo dikaneritse jwalo go jewa a nama re jo mogatsa malemo tla ko go botse gape malomo ko shopong itseng go na le banenyana baša ba thabela fm namile ka tšea founu ka founa kare he ko ka ba re le a ja ka moo a ke na bothata le jeo ke be ke nyako sorana ke mangwabeng a nametse ka pele fela a sere ke mamangane gore tshwara jalo e araba ke mankoko gore ra kwa ka ditsego ka moka rena a re ke nna and then what so o re rutile go rata batho le boikokobetso le tlhompho
0: ka lebaka la nako motlho mongwe re tlo ripa-ripa ge re lebeletse ka mogolo rato la gage la sealemoya le bileng ka gona nna mamotlha ge le thieletsa sealemoya se se nang le mengwage masometshelatsela le reng ka sona ge le lebeletse motheo a o beileng um ga e tswa le nagana o ka re um a ka miamiela ga a thieletse lethabo goba e seng lethabo fela e opia bagashi ka moka le ka mokgo um stiši se se golang ka gona mo seleng gona
1: a ka miemiela mo a leng gona gore ka nnete re tlogetse mohlala mohlala o gona ga o phumuge ka baka la gore o dijoy le itshwere kore re a sega everyday forogo re le theeletsa gore le sano ba gona mole e sano ba thobele fm yona e la re e tsebago
0: moletsa mafelelo go ba thieletse barati ka moka ba ile goreng e be ba morata ka nnete le ganetso tso ba sa morata ya ke nagane gore motho lerato le a tloga re sa morata le gane bjale ntate Mabotja re sa mo gopola ka ge ke boletse gore re nyakišišitše le rena ka yena re kwa boragolo le bokoko le bomane ka moka gore ba re botse ka yena o tlala ka ditshego ge ba bolela ka yena ka lebaka la gore dilo tse ntse a di dia moyeng ntse o tlo dilo tshega fela ke eng e sa botlhokwa se le ka ratang go shie batheeletse batho bela fm ge re lebeletse bokgwa ba ntate Mabotja
1: ke rata gore go batheeletse batho bela fm a re theeletseng thobela fm ka baka la gore e ruta batho ba bagolo e ruta bana ba bannyane e ruta bontondosi and-e thobela fm e tla go sedimoša o ka no re o e tswa sešego o ya toropong ba o botse gore ka sela ya teng trone go na le se se tlhagileng wa nama wa jika ore gona ke tle ka se ka baka la thobela fm a re theeletseng dithuto tsa bona di akaretsa mafapa ka moka ga ena monyane ga ena mogolo ya re khabara ka moka ga rena
0: ya re khabara ka moka mama re lefa di hak tse dintšintšintšintšintšintšintšintšintši kudukudukudukudu moya wa lena le pelo ya lena e tletse ka lerato le ge le duo bolela so le a kwagala mo moyeng gore manna go na le lerato go na le lethabo moya ola bathontse ba o amogela wa mogashi wa maloba ntate jo ga yeme mo re a okwa ka mogare ga lena re re matlhatse le matlhogono le go tse ka moka nke lapa ka moka le kgone go bea se rena ka nnete re gotseng ka sona re se thieleditseng bokgwabo bogole le godimo le sekebela fela maatla ke na le bonnete ba gore a se nna ke bolelang le batho ka moka ba bolela jwale gore ntate jo Mabotja ka nnete le beile segwari go se sengwe le se sengwe se e ba se tshwara ga le waeletseng e beile segwari koša tša gage di a tliša pholo malapeng a mantši le maphelong a mantši re a lebogatlhe re a leboga ka gore le mothegile leetong le ka moka
2: re lebogile ka nnete re
3: tswa matsatsonyana feta dikgopana le motlhala kana le di a difilimi Danny DeVito le bo Seopedi Little Kim gore ke dikgopana bao ba tswana le bo Rudolph wa letswalo le bo Jo Mabotja jwalo ke bona ba e leng gore ba ka phela nako e telelenyana sito tswela pele ke na le wena fela kwana motheletsi wa thobela fm re setla fela kwalo njalo 19 minutes to 9 o'clock ke na le wena fela kwana motheletsi wa thobela fm le reng ka mo
4: ntate Mabotja ke lakaletsa mosimanyana madeni tlo mo tsena jo fetsa e ka o fetsa 17 years ke a leboga
3: ke le nama papa
4: nna ke nna ditikwane
3: pitikwane wa ma
4: ke tšhaba sefane
3: la tšhaba sefane wa mpapa la tšhaba motho tšhaba sefane sa e banna nagane molato
5: sešego f FM ke a go 87.6 of Tsagana 2.1 le o SABC Plus. Tobele FM, mo shata wa tsebo le bo interview show.

0: naga cha Sanzra Fiji le Japan kgatlhanong le dinaga cha Europe Six Nations o gopolo gore fa ke gona molo gore re tlhotlheletsa botee go tsa tennis Daniel Medvedev o fitlheletse di quarter final tsa Halle Open re a fenya Terence Admani wa go tshoka kwa France ka 6-4 6-4 ngkhotse ya maloba ya US Open ile go ena Daniel o be a tlhoka metsotso e masome se swai tlhano fela gore a fitlhelele di quarter final le gala boraro a rena Zabalanka o fitlheletse di quarter final tsa Benling Open morao ga go fenya akata Rina Alexandrova aka 6-4 6-4 are e komitse go tshwela FM wena yo le go re rometse kgatiso ya lentju re lebeletse papadi ye ya le khono mo ile go re setlhopha sa Africa borwa tlabe se me ka mekana le setlhopha sa Czech Republic
1: tsobela tsobela ka mshate ka tamisa tsopa ka moka ke bona thuba fana bafana yo nngwa go bona one yo nngwa go bona one bafana fana Two.
2: Yeah.
1: Ke Andries ma vela go tloga pench ka mamogolo kre mosha.
2: Le mo ga Andries.
3: Tshwela Syria.
2: Yebo.
3: Le joy go se se le tsapa ka mo ka sa ditlale meso. Ke nana re coach ba fana ba fana na so tsonja tshwame. Para lo ke 442. Go pele ano ba ka mogwano la tshwame ka first ano la le Rennes. Mara mara ke nana ra ga tsa motho tshwana le mofokeng. Ye le ro to khona distributor di bolo a khona o supporta ba le ba beng kopile ba ba bedi o ka ba ka one compared to game outfit e le ra lo ka le Mexico
2: ke
3: nta kwa no mena ka mandra ra
2: le ba ka altra tar ko ba felelo
1: tobela tobela team bitlale miso se si ya le go medishe le tamisha ke e peniwa ga mashoka mo motseng wa magala tsane re tlo sula le go no se tlo pasara na sa bafana bafana re mahlatse le mahlogonolo hle o ka re coach ya rena a ka tlogela taba ya go bapana ka di-defendera ke dintšhi kwa morago ga re tse bore tlabe re defender eng se re se kgopelang mo go wena kore a re thome ka go attacka re na le banna ba mabelo ba e le gore ba ka kgona go šia masogana a re yang go bapana le bona le gore re na le bo moremi re na le bo apolice re na le ena president ya ma 2000 e le go wena re lebogile mofokeng banna bao re ya ba tlhoka tšatšhi na le gone re ya ba tlhoka gore re sa tlele re sa thoma papadi gore re se katla ra ba le kgatelelo ka second half mohlomong a re tshere ko le 3-4 ke gona mo e le gore a ka tla re wa defender ka bo ma 85 minutes beny kwa mašego motseng wa magala jana ke ramsha
2: ra leboga beny re tlogele tsona di sa tloa fase mothelete thobela fm a re direng ka sona sepopego se re šhale morago le go thega setlhopha se sa bafana bafana a ke a leboga
4: o itshile bere papadi go tshwela fm le fiki sejamoleta
5: Ayo
6: le riyalo. Galeri yalo tsuba. Tsebele sa mo kitse ka mengwe gape le go di ya baswa. Ka tiragalo thwi ya mmine wa gospel ka khutso maledi. Kala le sume swa June le nana le la e ba lenna. Le tlabele ga sweke nna mangogo baby ke na le khutso maledi tiragalo thwi. Moye e ba gona webisine ka tsebele FM. Tsebele FM e kitse ka mengwe ga ye masumetsela tsela le khutso maledi.

0: All right, Jovi, Jogo, Kicho, me, Nitigore, Utura, Bonchi, Jore, Utera, and Naga Africa, Mamatadio, Diobapala, says Brett, Mamtavanadio, Utura di Hatampana, Nagayava Fana Bafana, Lizet,
1: Naga,
0: Ubagir Papadi, Ubagir Topa, Ekisan Nagaya Africa, Bura, Jale, Nabilosural, Selasa Zest, Barki, Ekizest, Zest Republic.
1: Dula le rena o rutlo kgone go ikhumanela dintlha ka botlalo kudukudu le na batho ba bana gore le tlo kgone go ka kushisha ka ga forum ye re le ka rlana engwe botlhoko ya hashtag butishangaka mo eleng re re bolela ka meraro ka moka ya o amana le bolwetse ba HIV and AIDS re bolela ka le tshollo gwa thwe go ne le ka mogolo ka amanago le HIV and AIDS dula le rena o se ka wa shuta gape gape magage se hore tabe re bolela le mo gashi wa rena o tabeng a gasha papadi ya lekgono ya bafana bafana go me le setlhopha se se se botse sa sekia go me re tlabe re kwa gore na e ka be ba panne jwang gona re dule jwang gore re kgone go itshina ka papadi e dula le rena mshate
0: ehe re nyaka go bona ka mola khora blast dal ka santa le tabe le gona
1: ape nna se nna monna gane ke nna monna
0: e a ke ba le fela re fela se tsa motho mongwe le
1: le nna le re fela se di tsema le ba
0: ile ri ile ka go ka go huru
1: a ke bole go keke motho ke mona se re keke go le go le jwa ai ape nna
0: a re le fela se tsa
1: gore ke tlo tlwaela le
0: khala go tlhoka batho ba re tsho lela ba re ba re le ai bona taba ba re bia ga bo a ke ke le tsa jira no tsanga e re thobe maoto e
1: gore bo tsa ba ba isa dilong o nya go hore bo prete ba ba bona ka mehla le ka mehla le bo le joy o nya go ba
2: ta bona ba tswa ba so kua ba tsa bona ba tswa ba so kua
0: ya no gore wa tsa gore le ga sile le re thegile ha ba ka mo hai bona ha ya
1: la se le go mutsara no nya ga ba se bona ga nya ka fa tsa
0: re ba khumana gore
1: ke re nya ka fa tsa day
0: Pofela le ka
1: ba. Ngwa mphela.
2: Ai. Ka ke ke mpho.
0: A go ye ngwe ngwe motho a ka dumang o ka rekela
2: motho. A wa kwa.
0: Ye ngwe le ngwe. A re ka. Ye wena o rata go ka ntlela yona ga ke na le ka bothata ka letjatjile o no nthega fela ga go na le ka mathaita le go sasa enka ya mogela se tshiri fitle mo letjatjile lela la o ntate ga go na le ka bothata tebe jitjile re tlholetse. A shiwe e re tle ka mo ntlha gore la ka mopela ga ge re akela.
3: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao. Nagana gape, Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ga Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
4: Bana ba ba golago ba ya ka joke je ri lego Nestle Nespe e ba ne ya go gontsi mohlodi wa di vitamine le di minerale go thekga kgolo pakete yeo e sorele la go nako ye telele ka gona tshelete ya gago e ya pele mire ba ne ye Nestle Nespe always giving more
0: happy Amala ja khatiso ne tikoro ka utlogela mola go 063 028 80 050 ke topa o
5: tsonga mshate manele joy le malone ika le bolla le magatsime mothapo go jwa mothapo masekoleng go kopela go laka le jarangwane ya bana ba ka ena ke a le pete sepedi mothapo wa gola wa gola o dula mothapo masekoleng thodong ke re gole moloto re golele o lakaletsa ke mogadi wa go mosale ke re hip hip hure
0: a gole Alfred ka fao ta ke re
6: go tsong ka mshate go tsong se se le joy go tsong go shese se le khone go gola morwa wa ka ke tradition tse se monyela ka kwa Waterfall View Midrand Johannesburg ke ra gola go le tshukuru go yena be mushimane o go le mahlaba e tlhabela rula tsipela bokoni yo re ngo gola gola morwa ke matome Charles monyela o tjwa ka mihlareng simikela
0: ke le go mosha ne ti tshukuru tlo ga e ba mushimane yana go yena ska pata mujakong
7: di mo ka mushate go tso ka mushate go tso ka mushate ke le nne di sa ba radu wa ba morene
0: mara
7: ola mosali muholo ke tse ke nameya le ke mosali wa kwa letsi ya re mosali wa o tshankhela ke mmane ye kina mmane ke rolo ole re ke latele ka khuna mala ya bo mmaphe yana piri ya me koka me be di piri ya mankeng mishe ke muliba le yana wa ola wa la tla mushimane ko kwa magafela ko mushimane wa epela yo fa mulimo wa Israel ke thapelo mo Roma ifo mogotse ke re ole mogotse ya ka thoya gomu ere ke felle ja ka mushimane wa rata mama ke ya o rata o mphile le rata ke mushimane ya ka ke karabo a gwangwa o la lokwa makhuliri nkiri hipipure ba u ditsa ke Raymond
0: aga
7: maestro muliba ka mutiklene ka mandvuna e kholo mprotein
0: e protein ndona e kholo ka nete ba kholo kholo ba batho ba le tsirela tjatji la bona tjatji la le kholo ka ge ile la bone se fela se weng ke sona
8: tameng ka mshate le thabola ka la misong khoshie se se khoshie mpushang khopela go lakaletsa moagishane wa ka e le go matjokotsa esta maime wa gola le hono a le ka mogola Dipsnood ke mushike la ka letjele Elizabeth Mosetlhane le yena wa gola a le ka moga Molepo Maripatheko ba lakaletsa ke Frederick Ramaphuputla gafane go tswa ka moga Molepo Maripatheko extension 2 ka khoshi Molepo mushate o mogolo
0: ka nete ba gole
9: di ba tshebela se tshwa phosa ditlane meso le joy igale motjele jana na lorene ka mogashong go khopela go disa moshimi mmogo le nna wa gola mo mohla yana ke kabelo ra mushaba o tswa ka kwa magengwe la boile ba bane go gola mponeng Molepo a gola le Rachel le Brutu a bile ka kwa Flora Park le bona gausi le boile ke tsa phara ba go tse Ipe se mme ke dina bona la matswalo ba go di fake medimo le poga mang khaile ga molepo ga go se molepo
0: a ga re a gola mafolofolo a ka nnete go ona a ge
10: go bela ga mushate fa tswa le buthabiso le bolla le matua montsa mo petole ga matala ke rata go di sha mogekolo wa ifu yena ke go go mo training mashia tshidi go petole ga matala ke re magogo Ola ogole tshintshi tsona shem wa re ruta ong hata ho se hanchile hanchi
0: aga
10: dango
0: e dango a gola gole motshuka mo dumela
10: tobela tobela tobela ka mo shate
0: ya lucha
10: ke khopela wa kela keletso mabuta ke motolo wa ka ke re ola ola madala ke di tsama dala wa ke tsaya ke malomi a Alex mokeni mabuta ka mona le tlhabe ke re mo shate go madala e tsongotsi ka motlobela effect dango
0: dango bagole a shiba le ba rometse mela tsa gatisho o ba twile lwana o ka tloga dira jwalo gara mo go ditlamisa tsa tlobela FM wa ke la ba ile gore ba tloga ba gola le tshatsing le la le fono dumela we show tlobela FM mo shate
11: tlobela le kai ba
0: na re gona
11: ke le tsira male ma monne o bodi
0: a ke la we show
11: ke khopela go akela ke akela Isaac Ligao never mama bolo ke papa go grace motswe o dula kwa mangkhaile ke motho wa ka wa snepe sa o nu ni singile go tong o nu ke re arole o go di shakele tira male mamo no body ke a leboga
0: tango arole ipsira le tsatsi la gago motho sho go ba kere yo mongwe ya nka motho pa mo thobela hle
12: thobela ikwe
0: e le ga
12: Asmata sakar gona mantamise ke ba hlokolo ba ka mo ba go tsompela
0: ba gona ba nthegile
12: ke antritsme bela ke re go pela go godisha Christmas message a le ka gwa ma bo chatsa ba khulwa go gola le Margaret ngapele ke mogekolo kwa bogagale motlo wa go Michelle ngapele ba le ka mo hani juke mo kere ha ba hole ba go le bala ke le ka antritsme bela ke
0: ria le boga Andres Mabela o ipsile ka le tjatjila ga le bona batloge ba itsina ga gona le ka botlhata tjatjin le la labone jwa le bona nete ke gore ke tlo topa wa mafelolo felolo na pile ka mogwana o we re tla bentjentje le gore re tlo kopana go sasa ka la botlhano dumela wesho
13: tsore la le kai
0: a wa ria locha
13: re tsile re tshalena ke hopela go buisa ke go disa mogatlo matlo utla bua tswala wa gola le kgone o diša ke malaba le magane ka moeta gare ke re a gola go lengwane yana eso
0: aga a tloga ipsile ka letšatši la gage o godiša ke malaba le magane
13: o diša ke malaba le magane ka mo moeta gare
0: a re a leboa ke rata lebitšele
13: Thank you. All right.
0: Wa maloba le magane ke evergreen ka nnete motlhaka botala motho ela ka nnete o tloga a bontšhitše gore o akare e be e le go bafelelo ka sona sepoko sela nna le wena ka nnete re tlogela gona mo letlhakoreng lela ka keno re tlanke re bone letšatšing la go sasa e tlabe e le la botlhano ke a kgola gore tlo ipsine ka letšatši la gago oaka nna yena setšhiki phuthaphutha kere
2: awa kannete ya rena e felela gona mo letšatšing la lekgono mothile ja thobela FM ke tshepa gore o thomile lenaneo le rena ka mafolofolo mafolofolo wa eya go thega bafana bafana batho ba ka kua Kingdom Resort ke Kingdom Lodge
0: Kingdom Lodge
2: ka lebalang Father's Day ke mo e le goreng thobela FM e tla ba e le gona ka kua ka la morena bjanong netefatša gore WhatsApp go 083-235-7449 gore o be le segoba sa gago patela fela 550 mo ile orong o tla itatswa gona go pelaga botse gore mabose e tla ba ile mphampang ka lebaka la gore le bagashi batho ba la FM ba tla ba le gona gona ka fao re keteka bo papa le tjatjile le botsela go tlala ka lethabo go batho ka moka o fitlhela go sasa mo shate
0: shate

0: metsotso ye lesomese sela fela ye lesome tshela botu metsotso go tswa go iriela ya senyane go sele go sele magagešo re a lotša ra lotša gore le gausi mo le kabele le gona lenanoa ke lenano la lena le le botlhokwa lenanoa la sedibeng re a lemema re re ba tsameleng gobane maikemišetso a rena ya sa tshwana le a le a malobeng a re rata go bona batho e le badudi ba naga ya aforika borwa ba go ba le maikarabelo re thomile ka mminathoko IPCC bona ba rena ke ngwana gago ra buša ra tlhakaena BB Wynans yena re this song dula le rena o se ka wa shuta la ga teng
1: a ge re atamiša batheletse gotlhe mo le kabale le gona nnetse re leboga re leboga theletso ya lena re le kgwetse le thetse tshalemoase ke ka fa gore kgopela go theletswa le rena gore re be mmogo rena le lena re be mmogo thomaga bja lefitlha ka iria lesomepedi nnena mpitseng maisalo wa ga maashampitseng karata sasa re sepolale motsweletsi wa rena ke ena pharapara ke morodi ya taudi yena wa tamiša re leboga tlhe re leboga re leboga kudu-kudu le ke le lengwe letšatši ke letšatši la bo lesome seswai re sa le ka gare ga kgwedi yona ya phupu ngwaga kwa 2020 tshela re amogeleng re sepeleng leeto le mmogo nnete re ka se tshole re leboga re leboga modimo wa rena a re kgontšhitseng go fitlha fa batheletse a se ka go rata ga rena ke ka fao re rego re a leboga re leboga le bophelo
0: tlhabirwa ditaba di kaka kudumo ka gona ka baka la gore re mo kgweding ya baswa ge ke tla tabeng ya baswa ga ke metse mare le ga tete kudu-kudu le ba ngathela mangwalo a makgetha gore a bolela reng le bona gore ba tla ba kgone go akwiša ipe mara re a nyaka mo sese mmamoraka bo mmamoraka re swantse re tle re bolele le bona ka seripagare go tswa go iri ya senyane motsweletse rena o leka go le thumetša ga lekgwetse ka re leka dia gore go be bofefo le dilwe mo e leng gore go tlhoke o tla le humana ga lenyaka sese mmamorafa mmamoraka ke rile ke tla lebelela rena ke
1: mmamoraka Sophie Chokwe
0: a re wena shimo o itshwere nto na se kgapetlana ka kere ke ebula yankgana yankgana sese mmamoraka Sophie Chokwe iphembo fefe ba le motsebang mo chikinyeng le motse gore ba thobela FM ba re ba go nyaka aba o hwetse ba le rata gore re a dule kwa mana malula ba pile motse lotsi wa rena o tlo mo letsetsa re kgone go bolela lena le gore le rena ka mo mushumo o kgone o tshaba diatla
2: et to cut ke di rata
3: e re go le fele yona ka tie yo ngana
2: ka nete papa
3: ka my cashback ya my way ke tlo bushetswa 10% ya di premium jack a ke sa se tleme mengwaga e mebedi
2: okay
3: yali ke tla ba le tshelete o ke tshegilego ya go thagatsa ngwanaka wena o ne iphelela sebowena girl
2: papa ke a leboga
3: oh nana
4: batho ba mmakgonte dikoloi tša mmakgonte meputso ya mmakgonte o humana quotation tsena go myway co.za my cashback ke kgolega go ditsweletša tša maswanedi mo o patelago go o sa ka wa tlaima mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago myway ke moe wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go senšhore bophelo di-premium di aka risk profile ya gago go na le dipeelano
5: Re dira re coaster, re commenda, le go arabishana. Eupša, di kgopologa dina mohola. Ke le saula ga go la X le o di dira go bialo. Ka gona, etla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bonagala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letsetsa 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 88 0000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
6: Ke sedibeng ka Breadwinner le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM.
7: Mošato wa tsebo le boithabišo.

0: le pedi fela go tsa go ene iri ela iri ya senyane magesho re a leboga lena ba le dirileng khetho ya go theletsa sona switch se sa mamaratwa dumela lena batho ba ba swa maloba a mabaneng mola re be re le magayeng ba re ke le tsatsi la le sumetsela kgweding ya June 16 mo eleng gore go gopolwa taba ya baswa ba le ba go kgathatema kudu-kudu tabeng ya go agana ga e re leng phelang ka gare ga yona tlhabirwa a ke tse re na bo le kae ka nako ya gona jale re kwele se sengwe sa selelo sa baswa ke taba ya go tlhoka mešomo ke ditaba tja go tlhoka sela le sela jale lengwaloše le lena baswa Samuel wa bobedi kgatemana ya senyane nke le ele kwe gore na Mefibosete o humana thušo kae ka lebaka la gore a ne le kgwerano le yo godimodimo tlhabira lengwalo le bosekudu ka lebaka la gore re bona monna Tafita Shwena wa botšiša o re na o sane le o a leng gona lapeng la Saulo na e nambile ka lebaka legolo la gage e be e le ditaba ya go nyaka go dira ka botho ka lebaka la Jonathan be e le monna go loka le a motseba lena batho ba le tsebang ka pebele gomme o botšiša mošomedi wa lapeng le o re na o sane le o mongwe wa šetšeng ka mona mošomedi o re eng go mongaka o gona upia ke mogolofadi wa maoto o re motlišeng keno jale lengwalo le tlhabirwa le bolela le baswa ba bantši baswa ba bantši a re gopoleng go dula matolong nako le nako ka lebaka la gore modimo wa tseba ka go ba gona ga rena mo godimo ga lengwalo le go ne le ba bangwe batho ba go etsa botsiba tsiba o re aowa le ka namalabi tsa gona ka kua ka lebaka la gore ke mogolofadi motho la ka seletswele mogola ke mogolofadi ya ka seletswele mogola mara modimo a se a latlhela toulo ka ena o a tseba gore na tswelelo ya bophelo ba gage yo o tla nako mang fele lena baswa ba e leng gore le a nyakanyaka o ne le baswaši ba bona mo motseng leno ba bona ge bo esa ba tsoga ba apere uniforma le tsebo gore na ba biditse jwang nako mang lena a se ba le botse se ka ba la nyama moya le ga tete se ka ba la nyama moya modimo wa tseba ka ga lena le ditlaišago tša lena tša go nyaka mešomo tšatši le lengwe le tla bitswa le tlo bitswa ka maina e le modimo ge a rometse batlhanka ba gage ba tla ba le bitša ba mannete re a tseba gore gone jele kwa ga mašhako skinoto kwale ba ore aa bašimane ba ka mokamokana a bona ba inwela fetsang banama ba tšea ba ga monyamane le ba ga matlebjane ba mašwa ba nošhala ba lefela jale akere jale lengwalo le le re ruta gore re dule matolong gopola gore modimo gopola ba e leng gore ba tloga ba mo tshepagalela jale a re kgwerantšhe le yena nako le nako magešometsetso ke basomepedi tshela fela ngo tša go yona e reye iri ya senyane dula le rena se ke wa šutela ga tete mo nako sa ferešego pelo re tla le ba Shoprite Community Network re kwa gore na e ka ba tšatši la lekgono na e ka ba re tshwaretše eng tlabe re ya gona mo go tloga fa o tlabe re tšwela pele ka tše dingwe tše e leng gore re na le tsona dula le rena se ke wa šutela ga tete tlhabira koša wa e tseba
1: oh.

0: jeka tabe ke ile ga ita gore na gare wonderful day ka nnete ke lona le tsatsi le botse le tsatsi le gore le tletse ka tshofatso nona le tsatsi le la le khono ka setlhopha sa bafana bafana setlhopha sa naga ya Afrika Borwa naga ya ga borena e tla be ra loka tsatsi le khono ka iri ya botselela pele nke re no re ba babedi ba bararo re no kwa mantjo a tlhotlheletso ge ile gore go ne le thapelo ka gare le yona ga itseneng thapelo ga itsene nomoro ke 0860002452 0860002452 ba babedi ba no bia setlhopha sa rena sa naga mantjo a mabedi a mararo goba thapelo re amogela yo godimodimo o tla re kwa nomoro 0860002452 0860002452
1: Masagelo sa ziro a gal kogenga maruna maswana ke khotso
0: aya te khotso
1: le jolo botlo sele botse
0: re tsogile ra le na
1: awa re ya roba pala le khono re le naga ga gore ya South Africa re ba khobela makama gore nge be ba di bele matla
0: naga
1: wa khono re fola ka le ke di kaone le ge le go boima a re bona gore ai le go tlhakantšha go apala mara re no nnetša
0: aga re a lebogatlhe
1: thank you
2: re tloga re leboga re tloga re leboga motsheletso mongwe sa wena re mo moshate re a lotšha a re lotšheng re lotšhitše metsotso ye masomepedi senyane fela go tswa go yone re ela e re ya senyane re tloga re leboga ka nnete tšatši la lekgono ke nkga etla ba ijang kgawana sale ka mokgwa anola se re fetoge malebana kwela re raloka le Mexico re le bana ba bašhegi ya bakhi ba tla re humana gabotse re no golofela gore aowa le ge re ka seko re tlhabirwa ba tla re ge ba ketima le rena ra ketima a ke re re ka se re lokile bana ba rena ba itukišitše ba emetse go tsena ka lepatlelong ka ira botshelela ka nako ya ka mo ya gore he re tla jiwa he re awa e ba ketima le rena batla ke re tla ketima e ba ewa re tla wa e ba kora le rena re tanyaka o kora re tla kora ba re tanyaka o kora le bone ba nyaka o kora le rena re tanyaka o kora
0: korelelekgolofelo
2: mole mongwe be a naga ya boga botse e masemamararo metsotsong go tswa go e riela ya senyane ke nako ya gore re go mpho ga morwa sere o kwaneng tlhagolo tsa ditsang
3: dintlhakgolo tsa ditaba tša SABC e boikemego e sa tšego letlhakole
4: ke a leboga beng sediba ba tšheletše ka iri ya lesome le ka letela tše magareng ga tše dingwe moporesidente Cyril Ramaphosa o ipiletša go baetapele ba dikereke go šomišana le mmušo go fokotša moya wa lehloyo go bafaladi ka mo nageng AfriForum e re amogela boipiletšo bja Democratic Alliance bja go fološa John Steenhuisen maemong a go ba tona ya temo mekgatlo ya bašomi ipiletša go moporesidente Ramaphosa go bea UIF le compensation fund ka fase ga taolo ka ge ba re di bile le taolo mpe a re kopaneng ka iria lesome go kwa tšhele tše dingwe ka botlalo
5: Big Red Weekend ya Shoprite e buile seketa go fitla go 50% ka labone di 18 go fitla Sontage di 21 tša June matšatši a mane fela o se tlhaelwe ke tiragalo ye kgolokgolo ya ditsheketso tša ngwaga la bone di 18 go fitlha Sontaga di 21 tša June fela ga Shoprite
2: metsotso ye masomepedisenyane fela go ya gone riela e re ya lesome
0: age ye ke nako batheletša gore tsene go Shoprite Community Network ke ye nngwe ya masolo a Shoprite go tlhabolola ditšhaba ke nako a re tsenetse mmušo
2: ge re tla tabeng tša go tlišetša maAforika Borwa go ditheko tša fase go tšotlhe tše ba di tlhokago letšatši le lengwe le lengwe la ngwaga ga o a šomago ka maatla go feta Shoprite go le bjalo ditheko tša fase ga se selo se nnoši seo Shoprite se katanelago ka maatla bjaaka supermarkete di goga go pele mo Afrika Borwa ke le lengwe la maina a tshepega go ka go fitishisha monageng Shoprite le ka ka meshe go fela go ipopangatana e tile di tshaba ka moka tseo di hlankelago gore di kgone go gola le gona go gatela pele ba dira seo ka lesolo la bona le le botsela go bitswa Act for Change le le bopiwa go ke manano a mmalwa a wane pile go matlafatsa di tshaba tsa selegae gore di kgone go gola le gona go atlega Shoprite Community Network ke le lengwe la manano a Shoprite a Act for Change me go tloga ka ngwaga 2005 Shoprite Community Network e filed project ya setšhaba tše dikete tše pedi le magolo a mararo dikabelo tše di ka feta go dimilione tše masomepedi tharo tša diranta go ralala le Afrika Borwa batho bao ba laolago le go šoma diprojekeng tšeo tša setšhaba ke bagale ba mmakgonthe mme le kgono re ile go mongwe wa bagale bao ke mofenyi wa kgwedi yeo e fetilego gona mo Shoprite Community Network le go thobela FM.

0: kena selonko si khotsong khotsong masione ba re mongwa rona nna re kopa ho mona ka mahlo ala la mona jana o mo bo si ile ruri ga bala mesese re ke le sume tsela pela ngwe go ne re yena iri ya le sume ke na ko re re ya go tsaba tsare na cha cha di popodi ala la bafana bafana ala la re matolong na he kura ra lo ke re matolong lengwela ke re na le ba rena batla kitima ga ba bang ba kitima ga ba ithe ka o kora le bona batla kora le bona ba ka ithe ka o kora go etsa ba bang
1: ja batho
0: jwale ke no se tsama hore na ba ka se tsapa se sa na ge ke sa na le wena re ke check e ka o re chekhia mo jelo je rena ba re nge kana ma
1: How are
0: you? Tingiti.
1: Naka busha kare ke Czech Republic.
0: Wena re Czech Republic. Nna le wena re ke Czech Republic. Kuri re yo magareng mara re a tsaba ka lebaka la gore re ne le ba ga shiba dipapadi ba thobela FM ba leng re ke ba retile mola ma ba neng ke re ba tsa re kenye. Ba re fa yo tsona e ka re re gona gona ka kua ba leng gona batho ba ba modimo. Jwale re rata gore re tle re kwa gore na re kwa gore na e ka ba papadi ye ge ile fela jwale ba e bone joang go diega eng. Eh Khabirwa. Re bulele le batho ba dipapadi
1: okay re amogela Frank Sechabe Frank re o tamisha la amogela
2: so wela Timmy Chief Sechabe Motswai
1: oh Sechabe
0: Sechabe Motswai
1: Sechabe we khade oh hi arets re amogela Sechabe
2: ke a leboga Timothy le Brett ke dumedišele batheletši ba thobela FM mo go sedibeng
0: ra sokola maleme ya botlhokwane bjalo o kwa re tsapile bale ka baka la one ka go nyakwa go bitsa setlhopha seuwe se sego sa go raloka le bafana bafana kore wa tsa e re itsuma re tsapetše kore kelile ke tla kwa ruelo gona go thata go boima ka kwa tlhabira a lokela republic e se gona
1: ga botsebotse Sechabe re ebitsang re se bitsang naga e re ebitsang
2: ke wisho ape ke lebo ya Timothy le Brett naga ye ke naga e le gore e bitsa gore ke Czechia matšatšing a legono ke naga e le gore ge re boela kwa morago pele ga ngwaga wa lesomesenyane tharo 1993 e be e tsebega gore ke Czechoslovakia gomme e ile aroganywa ka dinaga tše pedi mo e le gore e ile aroganywa ka yona Czechia e le gore moraga gore e aroganywa go tswa go Czechoslovakia e be e bitsa gore ke Czech Republic e leng gore e sa le malemeng ya batho ba bantši go ebitsa Czech Republic fela matšatšing a legono ke Czechia bjalo ge be aroganywa e arogantše le naga ya Slovakia bjalo ke ka tsela le gore re ebitsa ka gona matšatšing a legono re ebitsa gore ke yona Czechia
1: a re lebelele leeto la setlhopha sa naga le yona naga e ya Czechia leeto la bona ke gopola gabotse kwa moragonyana ka ngwaga wa sekete magolosenyane basomesenyane šupa nako e motlhatlhi e be e le yena Jeff Butler ke gopola gabotse Sechabe o tlamphosolola
2: ke ka ngwaga wa lesomesenyane masomesenyane šupa ke mmete e fela motlhatlhi e be e le Clive Barker jale ke nagana gore oa kantšhitše ke Butler le
1: Barkerwatsebaeoboletsatabatetadipapadi
2: di kile di a kopana tsona naga tše bedi bja tsona ka kwa go la Saudi Arabia di ralokela mogopo wa FIFA Confederations Cup mo rileng ra bona tsona naga tše ba raloka maleka a nno tše pedi go tše pedi bjalo ge o lebelela naga ya Czech Republic na Czechia Timothy le Brett ke naga e leng gore e hwetša bogareng bja Europa ke naga e le gore badudi ba gona ke ba batelele ka leemo batho ba ba kopana ba gona ke na le nete ya go wantseba ba bolela ka rena ge ba re motho ko mo kopana ka kona Czech Republic
0: o balekana le wena batho ba ba Czechia
2: dikgopana tsa gona di lekana le nna ka kwagola Czech Republic
0: ba le sa motsebeng a ka tea Tlhabirwa le nna a nyanenyana go fitlha mo digareje monne o re bolela le ko motelele
2: ke naga e le gore go lebelela Sechabe sa gona ke dimilione tše ka bantše lesome sa golwane senyane bjalo a se naga e kgolo ka tsela e ke boletse gore e be e kopane le naga ya Slovakia kwa morago bjalo di ile di aroganywa dinaga tše bjalo a se la mathomo e tšea karolo mo dipapadi tša mogopo wa lefase e tlo ba e le gala bobedi bjalo a ba šomega botse mo dipapadi tša mogopo wa lefase go tshwana le rena Aforika Borwa re gopola gore la mafelelo ge ba ra le ka papadi tša mogopo wa lefase e be e le mongwageng wa 2006 ka kwa go la Jeremane mo e le gore le gona ba e le ba kopana le naga e tswang ka Aforika e leng naga ya Ghana mo ba ile ba sa shume ga botse ge ba raloka le yona e fela ge o boela morago lebella history ya bona bo ragolo khuku ba bona di bapadi tse re ya go raloka le tsona mo tshetsela le gone ba ke le ba raloka ga botse mo bapadi tsa mo go pa le fast kwa ngwa rengwa le some senyane masometsa ronne le le some senyane masometsa la pedi mo ri le ra bona ba fitla ba feletse ba le bapadi tsa magaola ga le go re ba ile ba latlhelelo mo papadi je bo beri bia tsone ba a se naga ile gore e tloga ile go tsika tsela eo ka kgwele ya maoto
1: ya ge bele se tsaba rena le bona re ka re a swana ka bakala gore re tsene ka gara ga dipapadi tsa mogopo wa lefase se tlopa se sa Czech Republic se fentwe ka Notte Pedi go ite rena re fenywa ka Notte Pedi go le fela re no itshwanela re tsena re tshwana
2: re tsena re tshwana tshimitshile ga ile gore bona ba ka raoa rena mo le rafitsanga ke no la le bona America rena le noete bialo se le re se tloga se le botlhoko mo tshetsela le gone gore tlopa se le re se tloga se fenya se sengwe se le re se tloga se latlhegelo e tloba ile gore leto la sona le tloga le retelelwa mo dipapadi tsa mogopo wa lefase e fela ge o lebelela thaloko ya bona tlopa sa yona Czech Republic ke ya le ka re ke boletse gore a se tlhopa se le re se tloga se thusa ka tsela eo ntle le gore dibapadi tsa bona ke ba ba telele mo e le gore ba ka re fa mathata gagolo ka dikhutla le mo e le gore ba tlo kgwetsa di-free kick gausi le 18 ke mo e le gore ba ka re fa mathata e fela ntle le mo a se tlhopa se le gore ke tloga ke se tshoga
1: ae bele setšhaba o nna renke e tloga e le botlhokwa go go kakang mo dipapading ka baka la goreng ke boledišwa taba e ke gore ba tla re aowa setlhopha se sa Czech Republic gape se mola maemong a 44 rena re moeme kae mola 60 e ka ba matshosetsi ge re bolela ka renke
2: ke dalo go fela ke kwa go re ba bolela mo mebileng ba re mengwaga ke nomoro fela e tshwara le tsona di FIFA rankings di no bolela gore tlhopha se pele go se gore ba kgone go di aroganya ga botse ebile ba kgone gore ba dira matengwa ba kgone go di beakanya ga botse fela ge o lebelela di-rankings a di bolele selo timothy o lebelela mo tšatšing la mantaga re bone naga ya Cabo Verde e kgona go raloka maleka le naga ya Spain naga e le gore ge o lebelela naga ya Cabo Verde dibapadi tsa bona bontši bja tsona di bapala leaking ya boraro gona ka kogo la Spain le ka kogo la Portugal mo le go lebelela tšaaka Spain di bapala leaking ye kgolo ya ka kogo la Spain jalo di-ranking seo di tloga di sa bolele selo gore naga ya Czech Republic e maemong a bo 40 rena re ka kwa go maemong a bo 60 seo se tloga sa bolele selo ga teng
1: bele ge re ka re e ba motlhatlhi wa nakwana setšhaba o re fe kholofelo bele ka badudi ba naga ya Aforika Borwa wa re phumola megogo ka baka la gore nako e re rabe re raloka le Mexico re kwele botlhoko ka mokgwa e le gore motlhatlhi o thomile papadi ka gona a defender ba re bjalo setšhaba ka polelo ye e leng gore ya šomišiwa mo dipapading o ka no reng o ka no re motlhatlhi wa lebakanyana setšhaba wa no reng ga botse o duma ke o ka re motlhatlhi ya ka thoma bjang
2: Timothy ke thome ke boela papading ya Mexico ke be mohlahli ka papadi ya Mexico lenaneo le mohlahli a thomileng ka lona ge o le motho o ratang kgwele ya maoto o sa šomiše maikutlo ke lenaneo le le botse gagolo ka baka la gore ge o raloka lenaga e tshwana le Mexico ebile e le gae nna be ke lebeletse gore o fenywa ka nnotse nne go lefela go bago ya godimo ka baka la gore ke tseba thaloko ya naga ya Mexico jalo re tloga re ralokile ga botse re raloka le Mexico re bone naga ya go tshwana le Tunisia e le ka go lwa le naga ya go tshwana le Sweden mo ba ile magwetsa mpama ka moka nnotse sano go e teng re bone naga ya Curaçao e leng gore ke magenyane e fela ile ya leka go e twela nageng ya go tshwana le Germany ya gwetsa tse supa bjale mo papadi tsa mopa lefase o swantse o tseba maatla gago mo a felelang gona timothy le bread be re sena sebaka se sentse sa go ka fenya Mexico dinotse pele go lefela go ya ka nna re tloga re šomile ka baka la gore be ke lebeletse tsa go feta moo ge Mexico e be raloka le Aforika Borwa ka 2010 mo Aforika Borwa e tloga e re tlogetse mo gae jale ge re tlogetse mo gae ro ba dirang ba le ka kogo la Mexico ba le ka gae ba na le sebapadi sa bolesomepedi jalo mo tšatši la legone se nka se dirang ke le mohlahli kore mo lenaneo le le gore ke thomile ka lona mo bekeng e fetileng nka boela ka lona e fela ka fetola kwa morago gore e se ka ba dibapadi tse tlhano e be tse nne kwa morago e be tse nne mo gare bja lepatlelo e be tse pedi kwa pele
1: baraloki ba rena ba filwe di-red card kua e ka seri ya meta ba sechaba
2: e tlo rama ga go lo timiti re lebeletse gore stopa se fetse se le maemong a boraro a makaone ke sona se re ska feletse se tsena se ya molgato latelang bya lo o tsire ge di stopa di le kana ka di ntla di le kana le ka dino re feletse re lebella se se bitswa ke ona discipline bya lo go tsena le ka re ta tshepedi tshe khubile se se tswa se go bya ka mushing bya lo se lo Africa bo re tswa se dira ke gore gore ba ska ba feletse ba ma ke di karata tshe khubile tshe lo ba di khwebitse mo tsa tsina la bone be ke fitile ke gore ba fenye papa re tsa tselo gono le latelang ya naga ya Korea Republic ba e fenye le yona
1: aga se tsaba papa di lo thoma ka area ya botshelela o tla bo re ga setse papa di o tla bo se dirishana le mang
2: Ke toba ke se plan local le Slacker.
1: Mhm. Halala. Ah, re le tete ka tete le kgolo. Setshaba re le boga go bulishana le wena.
2: Ke a leboga Timothy, ke a leboga le Brett, ke leboga le motsweletsi ka mokhajo.
1: Are. Ha, a shiti. O sa khunami.
0: Tabela sema e go tshitse di papadi tsa mogopo wa lefatshe tsa ngwaga wa 2026 ke bolela fa ka FIFA World Cup 2026
3: amangwe a manane wa Tabela sema a tla amega
4: mosomo komotse fela se tsabana ba tshelete stopa sa Africa bora ba fana ba fana ba santse o dira ka bujotlhe gore ba gone thopa ona papadi
0: e dula o tshitse Tabela sema go itsena ka di papadi tsa mogopo wa lefatshe
3: all of us
0: all in
3: go fela
0: hashtag re ba fana go fela
3: hashtag FIFA World Cup 2026
0: Ne fase ka mka lebele tshe papadi ya mogopo wa lefase.
5: Ke bana ba Africa. Tshele fe, mo shetse botsa le boithabiso.

0: ke bona pontso apostle Q se bona ba re wa ntela moya o re nna nna ke tsamaye pele nyana molare tshe re go shetsa go tumishang seleke yena a re lentjwe bua lentjwe bua re rapela morena re tla humana thusho go yena ga ba le metso tsore ke le se se ifela go tsha go yena iriale so metu le rena se ka ba shoot
1: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Se ke se dibeng. Ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela fela mo shitlo tsa bona go ithabisa
3: gore ba le betsotsu ke je le so me se nya ne re tswa iri ya le so me ba tla di tsetsa le go di tla re ka iri ya botselela se tlhopa sana ga se tla be sera loka le naga ya Czech Republic pele re rata go ka kwa gore na le tla be le bogetse papadi ele le kae go ba le theledi di papadi ele le kae mola go SABC 3 SABC Plus tobele family ona shi itlabe le ga shitjana papadi le ko ile ge re re bolishana le se tshaba mmoswane ke yana le gore o tlo re tshitjana papadi ka bogwari be bogolo pele re a botsisa gona le tlabe le kae lo itheletsa go ba lo e bogela le kae le tlabe le lukisitse eng sa go ja Brian yana itlaba gona mesho le balapa go ba o tla gatsa go ba le ba go era e u tsere tshele tsa gore batho ba dire dilo le balapa nkerekwe nomoro ke 086000 02452 ino re khantse tsa gore na tla bo le kae o iketlile le kae go diriwa eng ke se le go rata go ka se kwa go tswa go wena le gore gantsi ga o bogetse dipapadi tse tsa tse bjale ka tse tsa mogopo wa lefase ke eng se o iketlang ka sona go le gare o bogetse papadi na nomoro ke 086000 02452
0: 086000 02452 motho le tsama tsamo mo shatirelo cha
4: Outbreak le ga.
0: Re bona ra lena.
4: Re bona ke khopela le ultimate le karta ya fafa go Timmy Thomas ka mo.
3: Na ge re tamisha.
4: Ke e great putini so ka mo 25 ga e ka mo mletse lo ka ma.
3: Re la mogetse.
4: A wa ke ni rena re wina i weekend net bile a nye ke rule straight ro wina. 2-0. So ke be ke le ka mo ga e ke na le bana ba ka le mami sorry le beletse re dutse re ketile. Re nola coffee go re nela cold drink. bafana ya wina e bile di tsapelo di thomile o tloa be ke tsa o feta tsho palelwa ko Mexico di tsapelo tsa thoma o re no a rapeleng rapele bafana ba rena re khwetse 3 points ka ke me etlang ene re o khwetse ka nete go ba better ba le ba Czech Republic case closed
0: au batho sale
3: tsa bai re le bo
0: sale tsa bai mo sha tsa bale pemre lo tsa
5: se spreadwin tu me dicha mukhaya ka mo le khajo
3: a re khaya
5: le kai ba
3: kerna barra lena
5: ha wa botsa bona nena ke toba ke tsale mo mereko mo le bile ke tsala go gore re go le dora ga tsha yo na ile bana ba sa le go tsaba mo sona ye yo to ga tsha ba fa rutlo wa re bona tv a e kwara to ka ri ari a ha ha ha re go kwara ba la ba
3: ya ya ya re le bua khaya andre
0: re le bua mkhaya re le bua mshatirelo cha
6: re le kae
3: re le kae
6: e le bua le futhi na bocha
3: la re
6: ka mo le a paro
3: re la mogetse
6: ke nna ke tlhile le mogala re a ka re just nna ke re kwelle tso le monate re ba fana ba fana re le mo thateng ke tsane re a wina
3: ha se sputi
6: ya ke khopela o tsara le mpadi ya ka mo mama bo tsa ka mo le tsiya pao ka mo ke mo ratse la ba tlela la ba khuga mpa
3: re le bo ga se sputi
6: thank you
3: ya re
0: re le bo ga mo shate thobela FM re lo cha
7: Ke bre, ya ka mo go tlhapa tinto.
3: Na re.
7: Ke dumelang ka ngwana ka
3: e re gona ra lena
7: ah le ba le masimo a di le tsaka mo tsebedi la se tlo ke di
3: a ga
0: re ra o mrela
7: a re ke le ba ka mo re nna ke re ke ka go di tsing le ba go di ba ka le ba tsaka ka ba go di o mo gona mo le filo di la ga borena ba re ke majani tavern ka ke mo ga tswai ke mo tlhinse segolo tabere tsina fela ka dokumente le gore mo go re ipoletse fela ke re thabile
3: a re re go lebogela ra leboga
7: khotso ke
3: khotso
0: ra leboga re tloga re leboga mshate thobela FM re ya lotsa
5: o pretin le Thomas le guy
0: re bona le
3: lena
5: ke khotela ke se tlile go like so ta drive 17 ke hela ke tsole ntsha mahlomo le nga ya repe tsa ke le shona re nya ba kanana ba ba tek le ba amori le ba Perez le ba Hess le ba Jebus na re ela go ma sebiti nose re go ba fana ba fana mo mahlomo le nga le lo gona ke a tsepa ba tla di shapi na re di qualify le go le ka boatse ntshila le tedi ye ene na re ela go di nose gore mo gore go mo na re ela go di nose re le go ba kira ma shilinga ma ka mahlomo nga le ngona ga la yone ka gore fa ntse a tsore lo ilo jo le ka seke ba tlo di shamo na re go di khomele tsego
3: mo rutse
5: nna yo se ke mi ye ke tabe ke go gala le go matshantela a ditse
3: a ga
5: pele a tie
3: mo rutse evergreen
5: mo rehla
3: ha ba tong re le boga hle ee di thapelo tsa rena di go setlhopa sa naga re rialo re ge re ya matolong nnete modimo wa rena o tla rekwa pheno e tla ba gona.

0: ke bona magarebe a botšhabela bona ba re ka letšatšing ga bola metsese re kotara fela go ya gone e riela e ri ya lesometee ke nako ya go tsena karolwaneng ya rena karolwana e botse karolwana ya hashtag botšišangaka mo e leng gore re lebelela merero ka moka go ba re šetša merero ka moka ya go amana le HIV and AIDS magešo re a thaba ebile re kwa re kwa bose gore le lekgono le re sa ba humane bo Dr. Mashitišo gomme ba tlabe ba re thuša ka se re tlabe re botšiša ka sona e le go letšhollo le HIV and AIDS
1: Are re a ba amogela bo Dr. Mashitišo yo e le gore ke physician doctor re le tabiša re le amogela go thobela FM re lebogana kwa le o fileng yone
2: thobela ke a dumedisa ka mo studiong ka moe re dumedisa le batheletse ka moka re a leboga
1: re a leboga doctor re a leboga re swere lesakana mo tabaši mo e le gore o mongwe wa batheletse o itemogela bjona bothata bo bele putisho ya ba gore na ge motho le a ke no itse ka tselae le tshollo ga mmogo le toti ya HIV ge motho ga a enwa di ARV go ne le gore le ka runya runya gona fao
2: ya re tshwari go ne le ke nne ke le gore di dira gore motho a be le tshollo ge ana le bolwetse ba HIV ke ka le sema thomo e kgolokgolo eo le goreng batho ba bantšhi ba tsena mo bothateng ba yona go e bitsa ke aetrogenic aetrogenic ke ya gore motho o berekisa mala ka bo yena batho ba bantšhi ba ne le gore ge ba ne le HIV ba botswe gore ba to cleana mala ba e bitsa colon cleaning ba nwa di-antiseptics ne kongwe ba na le meriane ya setso le tse dingwe tšao dieng di berekisa mala ke nngwe ya bothata bo bogologolo bo re nang le bona mo e le goreng batho ba botswa gore ga ba ka berekisa mala ba tlo ba ba fodile gore ba tlo kgona go fola ka re bolwetse bo botlotswa ge ntse mala a bereka nta ke kosi e kgologolo gore o berekise mala ge o ne le bolwetse bo ba HIV in fact nka seke ka re ba HIV fela mala ebile ka ene ra bolela nako e fetileng a tshwana go berekišwane a tla bereka ka bona wona o ne o ja dibije di tshwanetseng a tla bereka ka bona mo batho ba HIV ba bantšhi ba dira ke bona bothata bona bone ya bobedi e botlhokwa kudu-kudu ke gore ge motho a ne le HIV andthen o ne le di-ARV tse dingwe nka se di bolela ka lebitso kare ba tla ba di tlogela tse e le goreng di dira gore ge motho a di thomile di berekise mara le le gore matsatsi a re sa di šomiša kudu mara di gona di santse di sala gona di sa šoma ke se soya ge motho a ne le HIV a enwa di-ARV a thoma go bola ke mala tshwanetse gore a ye ko tleliniking gore ko ngakeng ba cheke na a se meriane e a enwang ye na e ka bile gore e dira gore motho mala a bereke mare ke gopela batheletse ka moka gore ge e le gore le nwa di-ARV o bona o tshwenya ke mala o ye ko ngakeng o se ka ke gore meriane wa re ke yone e ba rileng ebolaiša mala and a tlotsala bone bothata
1: pele doctor nxa se go le tsenaganong pele ga re ya go ntlha ya go latela nke re fetiši ba re a bua
3: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa inšorense ya bophelo kgwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
4: re a tlhatlha merero ka moka ya go amantšhwana le HIV le AIDS mo sedibeng
1: a ge re tswela pele ka polešišano ya rena re bolela ka taba ya letshollo ge motho ga enwa di-ARV a phela ka tatso ya HIV le gore na ka ba le gore go tshwanetse gore go diriwe eng a ga doctor le ka tswela pele ka magatwale
2: ke a leboga be ke sa bolela ka lagatola bobedi ke re ke ge motho a enwa di-ARV ene di dal sul ka le gare re re a le ke gore a ba inga ke ba ska ba tlo gore di ARV ya bora e nngwe ya botlhokwa go dikudu ke HIV ka bo yona gantsi a ge motho a ina di ARV ga se gantsi re bona batho ba le sullo mara ba bantsi ba ile gore ba le sullo ke ba ile ga ba ne di ARV ene ga se ba shumi a se tshuba immune system ya rona e be strong ha go ke mo ile gore HIV ka bo yona ire le ya ra e ya mumale e kona gore e go baje ne di jo le metsi ke di tsena ga mogare ska ba tsa gona go tsena mo tsa dia ndiri ka re ke absorption and maybe each other fever gore HIV ka bo yona e gona go go baje ka mumale ka mo e be dire gore motho a be le le go bola ke mana pala shimo a bereke ya mafelelo ya motho go kudikudu ke di malwetse a re a bitsang gore ke di-opportunistic infection ke ditwatši tse le bongwe di tsena ka mogare ga mala nka di go batša ka mo maleng ka moo and-e di dira gore motho o a kgona a seka ba a kgona gore dijo di absorbiwe ga bose la mathomo ya tsona keng jalo ke di-virus di dira gore di go batša ka mo maleng ka fa tse dingwe e botlhokwa ke dilo tse di dira ke ditwatši di-bacteria and le di-parasite and you already watch so the group ya malwetse a ke a boletseng ke kgona gore ka maemo a fapaneng ke di dira gore mo maleng mala a ska kgona a be le infection ka mogare le ditwatši ka mogare mme a kgone gore a mala a bereke a sa stopi jale ka di ya go nyana fela jale botsetsa ke bona ge motho a bola ke mala pele ka mmotsiša bojiši ke gona e ka bela gore naye le ko šoma jwang se se gore o se sa botlhokwa ke sa gore motheledi jale ka ge botheledie o jiše potšišo e ke gopela gore o ye mo ngakeng a ke bolele bothata ke gore re bolee kalelo tše nne tše e le gore di dira gore motho a bola ke mala ga re tsebe re naga lenke ka ra se re motlha thobe ra sebe gore na e ka be ke e fe ya tsona ye le gore itira gore mala a motšheletše a seke motšiše a seke a ba a emiša jale ke yone e le gore ke dira gore a ye ko ngakeng ore ba mothatlhobja ga botse ba bona gorena tšere di badileng ye nngwe ya tsona ke e fe a seke a nna ko wa gae a namare nna ba lekene le HIV ke nwa le ARV gore a ke nwe le ARV mare ke bola ke mala a go se eme and ene ke ine ka mo kaya ka mo mme mala a ga eme jetse ke tlo gopola se sengwe se botlhokwa ke seng ka lara ga re tsebe go nna maemo a le mo gona ke a bokitamang le gore nna leeto le a di tšereng gore mala a kgone go ema o tšere leeto le lefe e ka re gopela ka molao o sese mokgadi ka molao rere ba re nyakele yena re kgone go mo founela re mmotsiše go nna botsebose mo a leng gona mo o tšere magato a fe gore a fitse mo a leng gona
5: tare doctor o tla re ga go diregile ga boledišane le ena le romela nomoro tša gagwe e namehle right ya go tloga fao e ra kwa gore na le mo thuša ka tsela mang go fitlha gabele doctor a re tse nako e re leboge doctor Mashitišo le ka mosotlhe go fitlhela re kopana nako e tlago
2: re leboga le motheletše le ba bangwe ba e le goreng ba ka tla ba botsiša ka morago ba tla rekelela dinomoro tša bonang kere le bona re ba thuša re a leboga
5: re a leboga
6: So we'll say maybe you can more than 66 silver problems are three problems are more. Then on the phone, the doctor will go to my day. I'm going to tell my mama, I'm going to get back to Muru. The Tarasha tree, put a file.
4: #ThobelFM66 Say, Kissy Bay, Cap Redwin, Little Thomas, Fair Mount Tobel FM.

ke na sing ki mate yena re ba suka ba mlandela re tloga re leboga ka nete ba le rotedi tshe tabela FM ga biela ke nako ya gore re go se mmiro le ga tete ke morama a re tlele ditaba tsa area le sumeteng.

0: kena psalmis se fa ko yena re ya go boka ga ba le metse tsore ke lo seme shipe fela go tsha go yena eriela ire ya le sumete tlabirwa le tlhalosetse go a tlhame gore re tlo rata go bolela le bo Chaplain Masingi mabapi le foramo ya banna e leng gore e tla tsebišwa mo Limpopo dula le rena re tlo bolela le bona
1: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotswe go go thusa diiring tsa 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 A45135 Clientele General KFSP e dumeletswe go ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo
2: se ke se dibe ka breadwin le Tini Thomas fela mo tshwane le
3: fela are ke nako batheletse ka gare tsebišitse gore go ne le foramo e e le gore e tlo tlhongwa ka mo porofense ya Limpopo nke re diko ditaba tse ka moka re amogela Chaplain Masingi Chaplain ra le tamiša ra le lebogatlhe re lebogana kwa lena
4: thobela bothini le se se breadwin monyamane ka mo
3: thobelaaplain foramo e nke re ikwešiše e sa tlo tlhongwa goba e tlhomilwe
4: foramo e ntšhiwa semmušo
3: o e tsebaga tswa semmušo
4: semmušo
3: o re tlhalosetseng ka yona
4: foramo ya rena e betšiwa Limpopo Men's Forum mo e le gore re registerile re le banna mo e le gore re tlo dula fase re le banna ra bona gore re thušana jwang re le banna ra se llele kwa te ke le polelo e re monna ke nku o llela teng rena e re tlhoma foramo e re le re nyako tloa kwa go monna ke nku o llela teng re be banna ba o llela mo banna ba bangwe re kgone go thušana o hola o fodišana ka gore banna ba bantši re a bona gore re a lwala but a re kgone o amoela gore re a lwala and-e banna ba bantši re tšhaba o bolela so mokgatlho ga se mokgatlho wa dipolotiki ke mokgatlho wa setšhaba mo e le gore re le banna ka moka re tlo ba re dula fase re e ba le di-dialogo tša go fapafapana mo e le gore re tlo etela Limpopo ka moka re eta re dula fase le banna re dira meletlo ya banna mo e le gore re tla ba re boledišana jwale ka banna re thušana
3: wona mokgatlho wa go tsebaga tswa kae semmušo
4: mokgatlho wa rena re ne le poleke šile mola penina park ka polokwane mola gause le waterland mo e le gore ka di-24 tšana tše tša beke tlange ya June re tla ba re tletse yona ka kwa o lontšhiwa semmušo banna ba go fapafapana ba batla ba tlile go tswa di-districting tša go fapafapana mo e le gore re tla ba re lontšha mokgatlho o wa rena o mo e le gore re dira boipiletso gore banna ka moka a batle moletlong ba tle ba bonane le rena ka moka mo re banna ka moka ba bangwe ba bereka di-departmenteng ba bangwe ke maphodisa ba bangwe ke mešate re tlhakane jwale ka banna e re le ka kwa banneng ga se rena let's say ke nna le phodisa e ke le ka kwa ga se nna le phodisa ke nna monna so mokgatlho o bolela ka monna baswa ka moka ba bašimane ka gore ke bona ebile kudu-kudu ba beng le mathata a batleng ba tle ba joine team re be batho ba ba teng
3: are Chaplain re na le mekgatlho e mmalwa ke tshepa gore la e tseba ya banna ka mo provinceng ka mo na mokgatlho o tlo go tlhongwa o fapana bjang le mekgatlho e mengwe e
4: mokgatlho wa rena o a fapana le ele e mengwe ka gore mekgatlho e e leng ona e mentšhi ke mekgatlho e e le gore e operata di-localeng mo ba bangwe o kumana o fa motlhala rene ko venda eo e ya venda rene le mokgatlho ke monnandinny wa local ya bembe district e o ka ya ka mo waterberg le ona rene le mokgatlho wa banna o e le gore o operatela ona ka kwa districting fela wa rena go fapana le e mengwe ye ka baka la gore rena re operata Limpopo ka moka and re fela re tshilela le go di province tse dingwe ka gore ke bolela so re party ya comrade marathon ye ile re tloba hona hona ka kwa Gauteng mo ile re mereko o filwe rena o tsamaisa mereko la wa comrade marathon is banna ba Limpopo men's forum mogatlo ile re sa tshoma ile o montshwantsha ka baka la gore ba bone mereko wa rena ba rata series thomang re le banna ba Limpopo.
3: Oh, re a leboga Chaplain. Nke re ba fetsedi motho gore o thoma ka nako mang le bolela gore ka letsetsi la masomepedi nne lefelo gona ba ile gore ba rata go hwetsa tshedimoso ka botlalo ba ka le hwetsa kae boengwa di sho ge ile gore bo gona la ba fa gore na ba tshwantse re ba latele ditaelo dife. Nke re thoma gona fao.
4: Mokgatlho wa rena o launchiwa ona mola Benina Park lefelo lela la baholofadi re gopetse venue ona mola mo e le gore o bitsiwa APD centenary mo e le gore ke lefelo la disability moletlo wa rena o thoma ka 9 o'clock mo e le gore ro tshwakwa re le banna re enjoya le di-stakeholder tsa rena ka gore re ditse di-stakeholder re leboa le diopedi tse e le gore ba donatile gore ba tlotla kwa baba le rena ba thabisa banna mahala-hala-hala ba sa patele selo. So moletlo o tlo ba o le gana ka kwa gore ba gomane more information ba tshwanetse ba re founele gona mola nomorong yanela ya Chaplain Masinki ya 072-500-8983 aba tle banna ka moka banna re imetswe e tlange banna re tle re kgone go imoloa re bolele mathata a re nang le ona gore South Africa ya rena goba Limpopo ya rena e kgone go ba Limpopo ya goba gabotse ka gore Limpopo province yaneiwa le gore mo seemong se sengwe se e le gore re godimodimo ka dipalopalo tsa dipolayano tsa banna ba e le gore ba bolaya basadi ba bangwe ba ipolaya ba sa kgone go bolela.
3: Chaplain Masinki re a lebogatlhe re leboga tshedimoso re tshepa gore go tlhongwa ga ona mokgatlho go tla re tišitša tse kaone porofense ya rena ya phadima go sebe le banna ba go tlaiša basadi banna ba go tlaiša bana goa ba lešhebešhebe re a lebogatlhe le ka moso.
4: O leboa nna boti timi ka re nka bona le boti timi le MC ka kwa moletlong o wa rena o
3: ao bathong Chaplain Masinki.
0: Lelaketsa Chaplain.
4: Le nna go pela rena le ha se go moletong wa rena.
3: Re le boga Chaplain.
0: Re le boga Chaplain. Ke le bile le tlo mo botsi magagesho a ri yeng. Ke le kule Chaplain o ka re moletlo o tloga ne le kholofelo go le mo mma ona.
3: Ke
0: mathomo ke mo ka bolela ka volume e gaka. Ke mathomo mo pelo bala. Re le boga. Bogadi ba le shole a re re bolele.

0: dikolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsi go le tlhakolo
1: magareng ga tsona hlabirwa le mahlako re ka letela tsa gore Gorogolo ya tsheko ya makhanda ka kapa botlhabela e ntshitse taelo ya go fedishwa ga setlhopha tshomo sa ANC seo se bego sa tshotlhongwa provinceng eo. Tona ya pusho tirisano le merero ya magoši Velenko se ne tlhabisa o ipileditse go baswa maAfrika Borwa ao a nago le maswanedi ga ishita le bao ba tla bago ba kgetha lekgala mathomo go kgatha tema lesolong la mo mafelong a beke la go ingwadisa tsa go kgetha. Ka go lelengwe mogatlho wa baetapele ba setso mo nonageng Contra Lesa o re o tla kopana le March and March go rerišana nayo ka ga magato ao a tswela go pele a go ba kgatlhanong le bafaladi bao ba sago molaong. Tšele tše dingwe ka iri ya 12 go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas. Fela mo go thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.
3: Badudi ba Groblers Dala le a welwa. Thobela FM e tladi temoga ya 66 le badudi ba Groblers Dala twi. Groblers Dala mola. Lenano le magolo kwa le ka Dr. Moloko Mashamaite. Ga mmogo le jemasoma mararo ka Phethi Murudu. Se tlaga swa twi. Go tswa fao. Badidi ba Tafelkopo, Motetema, Phokwane, Malaimenya, le dinaga mabapi e tlang le ngwathela le keke ya Thobela FM le Khune le the hoster, Sibuzo Mbatha, Motlaika, le ba bangwe ba bae ba bantši.
2: Hashtag Thobela FM 66.
4: Ayualerialo.
5: Tobela FM ke tika mengwaga e masometshela tshela gape le kgwedi ya baswa ka tiragalo thwi ya mmino wa gospel ka khutso maledi ka la lesomesewa June le nano lela e ba le nna le tlabelegaswa ke nna mangogo bebi ke na le khutso maledi tiragalong thwi moyeng e ba gona boipshine ka Tobela FM. Tobela FM e ketika mengwaga e masometshela tshela le khutso maledi.
2: Ke sedibeng ka Breadwin le Timmy Thomas fela mo go thobela FM mošato wa tsebo le boithabišo.

0: Nathaniel Basay and Elena Victoria Orenze bari ebinisa bari mudimu ne leri na ya ta ta ta Kinda la Afrika, kwa Afrika na ule kwa mko kadi raka wao na tabira. Mama shauri na mleri ya harita la kasona sopo kwa sana serifikile mafelong alnano la rena alnano la sidi benye. Kumeri ya katakata rototo kwa alnano lelubuze la taba kholu ipi apela kalu na tabari ya goma. Sakungi ba peching mola mawani nga kere tabiru.
1: Ya ga. Are. Re. Usuye chera sipela.
0: Ditlakala le gona du gona se re raloke le kudu ka
1: re le bona
0: ya re raloke le kudu ka ke jwale re rata gore re tle re itshine magagesho ba le re tlabele lebeletse setlhopha sa bafana bafana le naga ya Czechia go me re mathlatse le matlhogonolo go be ka re modimo a ka re kgontšha re ka se itire ka re a re nyaka go ba batho pa sefoka re a duma re a nyaka jele mara ka mo go setšhaba boletseng ka gona ke kwela ke tshosa ke botelele ba bana ba batho ba batelele ba kitima wena tabiwa abe male ba bale ba rena

0: dintlha kgolo tsa ditaba tsa SABC e o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Magareng ga tsona mokone re ka letela tsa gore Motlatsa Presidente Paul Mashatile o ya go araba dipotšišo tsa molomo ka go lekgotla la bosetšhaba la diprovense kore NCOP ka boripana le gono ka meriti. Tona ya kgoro ya pušo tirišano le merero ya magoši Velenkosini Tlhabisa o ipileditše go baswa maAforika Borwa ao a nago le maswanedi ga ešita le bao ba tla bago ba kgetha lega la mathomo go kgatha tema letsholong la mo mafelelong a beke la go ingwadiša tša go kgetha. Ka go le lengwe botlhatse ka yo go ya ka dipego a tšewago bjale ka Tshebi Tumelonku bo šuthišitšwe go ba go fitlha beketlago ka letšatši leo le tlogo tsebagatšwa ke Komišene ya Matlanka. Tše le tše dingwe ka iri ya pele go thobela FM ke Sthembiso Maebela Mošatomogolo.
0: O theleditše tabakgolo mo thobela FM le Dr. Moloko Mašamaite.
2: Taba ke ya leuwe prof ye rona banna ge Democratic Alliance pele ka ge mothomo e bonala ka re e tshepegile kudu ka gore lebile e na le maloko a mantšhinyana ka mogare ka kabinete ya Presidente Ramaphosa. A ba bone mathata a mothomo Presidente a leng ka ra ona ba re aga ka gore šomo o na le mathata a re mo okeletšeng ka bibja rena bja gore a fetoše kabinete a ratla go ba a sa rate ge a ka gana re tšea sephetho se le e bone bjang?
3: Ke yona taba mara a se taba tsa gore DA ba tla re ba e kgogela morago ko GNU. Ka mokgwa ke e bonang ka gona taba e sedidišana le taba tsa phala-phala gore ge moporesidente ga a tlo ya kwa go tshekišwa kwa pele ga impeachment committee o tlo tlhoka thekgo ya mokgatlho wa Democratic Alliance. Mara gore DA bona ba kana ba e kgogela morago mo GNU a se ntšho ba tlotla ba e dira ba setse ba kwile bobose bja di-blue light ba ka setlhela ba ka re ba tla boela morago ba no tshwana le ba bangwe ba mekgatlho e mengwe le bona di-blue light di ba tseng tlhogong so ba ka sepeke ba re ba e kgogela le gona ba tshaba gore ge ba ka e kgogela morago e ra gore MK le EFF ba swanetse ba ba tsamele mmušong wa Ramaphosa.
2: O tswa ke lebeletse taba e nngwe gape prof ya gore banna gape ge e le gore DA e tla dula e bolela ka boikarabelo le bokgoni ka gore bona a ntšhinyana o ba theletša ba bolela ka taba ya gore re nyaka motho wa ba le boikarabelo mo re nyaka motho wa ba le bokgoni ba o ba le di-skills tša gagwe diphetogo tše motho mongwe di ka netefatša gore ka nnete mokgato wo o ikemišeditše go tloša bao ba sa šomego ga botse e ka leina la bona goba motho mongwe bao dipolotiki tša bona di leng kara kgakanego motho mongwe re sa tse borena kgakanego ye bona ba e bonang bjang ka gore ge e le gore ba go tse gore flomo DA e šupa maloko a yona a e šupa maloko a diphati tše dingwe e šupa ba yona e ra gore ba bone gore mongwe ba aparelwa mongwe ba kgona
3: re ka rialo goba re ka lebelela ka letlhakoreng le lengwe le sa mathomo re swanetse re o tsebe gore DA go tshwana le dimekgatlhong ya dipolotiki le bona ba na le dingangišano le dikgogakgogano mo mokgatlhong wa bona a ba fapane kgole le EFF le MK ba no tshwana ka baka la gore ke di-political party go na le phapano ya dikgopolo phapano ya di-personality mo kana mokgatlhong wa bona. Sa bobedi taba tsa gore ministera a šome botse ke responsibility ya president gore president ke yena a na le maatla a go checka di-performance tsa di-minister tsa bona gore ba bereka botse ba ba na le mašedi a ba a dileng na DA mo ba bone monyetla wa gore ka di-factions tsa bona tsa ka gara mo mokgatlho wa bona gore go na le dilo tseo kare go di ka sepela ga botse maybe go megate maloko a mangwe ka fetišiwa mo cabineteng ya Ramaphosa ba tla kgona go sepediša maatla a bona mo gare ga DA a dinao petša re le gore ja sepediša letlaba ya gore leloko lea la mathomo or motho wa mathomo a bereke botse ko mmušone tše ke mathata a DA gomme ba šomiša cabinete ya Ramaphosa go solva mathata a bona.
2: Ya mafelelose prof ke nyaka no lebelela taba engwe ya gore bana e se gore bo Helen mo ba dutšeng gona ba ile ba kwešiša gore bona motho mongwe taba ele ya gore presidente o na le maloka o ya ka molaotho wa naga go kgetha maloko a gagwe ya kabinete ka mokgwa ena a ratang ka gona le go ba tloša maemong a bone ka gore molaotho ona o rialo gore presidente ke ena a le tewa a nang le maatla e ka ba ba bone motho mongwe bofokodi jo bongwe godimoge ga melawana e ke bolelang ka yona mo e le gore Geordine Hill Lewis a feleletše a kwešiša gore presidente mo ona re mo thibelela khoneng o tshwanetse a die diphetogo ka maloko a rena.
3: Awa a se ba bone selo sa sona le seo mo ba no kwešiša gore tshepidišo ya mmušo yona e sepela botse moporesidente o fiwa maatla ke constitution gore a kgethe batho ba gage bona ba no lemoga taba tsa dipolotiki gore se ke sona sebaka se gore bakadi ya di phetogo tse ba di nyakang ka baka la gore president yena o eme khoneng ge a ka gana bakana ba

0: rena malala makaka e shilba ke lebyalo o tsebe re ka kua union buildings go se le ga bidi ga raru le gona president o thomisa fela ka taba eng o ba ibitsa milestone freedom campaign e le go losolo le bo ntsha o re ka morago ga mengwaga ya o feta masometharo molaotheo wa rena o le wa ngwaga wa ketepedi le somesenyane o thomile o ka nako ya ge motho mongwe re thoma o tsena ka ra molaotheo a bjale wa dirisa ka mogo president a bolelang ka gona o feta lebakela bjale makakeso lena badudi ba ka tikologong ya Groblersdal ke a tseba gore ka nako e nngwe ka mokibelo lena le dilwana-dilwana tša lena le tshwara ka mo lethiba ka mo a odimo le fashe e le ka setokomele le dire le fitlha ba re mašamaete shule oa sepela o dirile lenaneo lena le seo
1: badudi ba Groblersdal le a welwa thobela fm e fadikile moga ya 66 le badudi ba Groblersdal twi Groblersdal mola lenano la magolokwa le ka dr moloko mašamaete ga mmogo le je masome a mararo ka pet morudu setlaga swa twi go tswa fao Badidi Batafelkopo, Motetema, Phokwane, Malaineng, le dinaga mabapi, e tlang le ngwathelane keke ya Thobela FM le khune le the host, Sibuzo Mbatha.

0: Kaika. Le ba bangwe ba bantsi.
1: #ThobelFM66.
2: Etse mo taba le masolo a rena o ralala le dilete wa tse ba rentire eta re tla re retela batho ba bontsha gore ga nnete re a gona ba ge se go ja radio ra ntsha ka mo ara di studio ja rena ra isha bathong ra kopana le lena ra thagala le lena e bo jana nga tlabe ke a tseba ke ga ntshi mo kirileng ge ke ga sha lana le la megolo kwa ne ka ntle ke tsore na taba ile taba gore ba bangwe ba sa ile magonna ba bangwe ba sa ile kae kae e ba fita ba re le lana la megolo kwa le ba ra o feditse ma jama ita bokone feditse tama ga ira senyane futa ga ira le sone aga a ke itlogele ga nyane e wikitsetse ding go sitse magagesho gore le gathete ma le rena le nane o le la le khone botsa mathomo re botsa gore na bana maikutlo a ga go yela ka motheletsi ke afe maitikong a gore moetapele wa Democratic Alliance a leke go tlosa John Steenhuisen bjale ka tona ya kgoro ya temo kwa gabo o kgopela president ore e president ke kgopela gore monna yo le mo tlose maemong a uwe lelokele mammang wa rena mammang le motse le moise kae kae maikutlo a gago ke afe ka baka la gore re bontshitse monna le professor gore ke maikarabelong a president go kgetha le go tlosa baetapele ba ka kabineteng ya gagwe ba tlatsa tona le ditona bjale maikutlo a gago ke afe ge a iwe lebantšha motho a tshwana le Steenhuisen yo nkileng ya ba moetapele wa Democratic Alliance or wena batho ba geno ba re ba nyaka gore o tloge ka moe kae kae o ba mo tlatsa tona wa bona gore ba mo tlosa maemong a gagwe a godimodimo ba mo iša maemong a fasana bjale ka mo tlatsa tona ke ne go kwa rena maikutlo a gago ke afe le gore re botse motheletse go ya ka wena na diphetogo tseo batho ka kabineteng ba nyakang go bona di ba gona ke tsa go leka go rarolla mathata ao a le go gona ka dikgorong goba motlhomongwe re no ba le lehutso la gore ge re loketse mammang mammang re nagana gore dilo di ka loka ka baka la gre ke gantšhi mo re boneng motho a tloswa re be re re gane o soma ka botse ba mo iša ka kgoro ye nngwe ra re gane ba nna nkane ba mo iša ka go ela ba sa mo iše ka go ye ke nyako kwa maikutlo a gago gona fa o motheletse ebile o sa lebale gore mathapa meng a le kgono
3: lefase ka moka le lebeletse dipapadi tša mogopo wa lefase fifa world cup 2026 e fitlhile tshabela fm e tla go tlisa meragelo ka moka go tloga mexico go ya canada motsotso o mongwe le o mongwe
4: theletša mabosi a dipapadi tše go thobela fm go ipsena ka boithabišo le tshedimošo
5: e lekhutla ya mathamothamo aforika borwa ba inwiša mo dipapadi tša mogopo wa lefase
4: e le gare re bafana kaofela mogopo wo wa lefase ke wa rena
3: all of us
4: all in
3: kaofela
2: maloba ge re be re o raloka ke be ke sena nnete ya gona re dilo di eme kae le kgone nna kgopelo ya ka mo go lena kore a re rapediene setlhopha sa rona sa naga ba geso se se ke sa palelwa gape-gape ka baka la gore ba tla ba šhaletse ke papadi e tee gape ge ba ka palelwa le yona papadi o le ba ka itlhopha ka dino tse kae e ra gore ba kano see felo re a bone
4: Tobel FM ke mošate wa tsebo le boithabišo
6: re re gola motlhaka motala moila go tsofala ya bomankoko baby le bomasedi wa basadi mašhile a gatiša ka lekopelo ruri-ruri le kgona ba ipeta sefega ka lena kwa kgorong ye kgolo ya leodimo bo mogu ben maraka bo mogu tsitsiritiriti ke sa lebale le bona bo mokhudu mokotwana lorence le dwa ba motebele mmina
4: toweng ntheleditše tabakgolo mo Tobel FM le Dr. Moloko Mashamaite
2: a re bolele magagesho le kwile president o tadula fase a lebelela lebelela lebelela a le bana batho ba re kidile dipetro mo le mo le mo le mo le mo le mo ke bona gore ke tlholo mtsha nna ke mathomo ke bona sa nga ka lokwa mogato o emelela o emisa lotso ba rena gane re ka o thusa ka eng a re hai ke nya ka re o fetule ba baka o ba ise kae kae kae nge nge re go wena motheletsi rena wena o e bona byang dumela motheletsi shum o mathomo dumela
7: ngaka ntate mašamaite
2: ntate di yale lekae na
7: wa re bona ma
2: ka re bona papa
7: ya nna ke a dipotsiša gore ke na batho ba ba chiefta mo dipositioneng ba ba chiefta ba ne ntwe mašwane ke ya go bereka mmereko na
2: ke potsišo e le ipotsišang yona
7: ee goba bano chiefta motho a senetse wa mohutong and-e le gona ba bona gore wa bereka go ba a bereke na report e kriya go ma
2: ke putse ya ga ya bobedi e gere manna batho ba ba leng ka go di petrol je batho ba reng a di be gona ke ka bakala go bona a shoma ga botse go ba ke ka bakala go bona a palelwa le nna ke sa ibushitse go lena putse o ka lena le rilele a ipujisha na le nna ke sa putisha lena
7: gore ntate mashama ite dipolitiki tsa ga borna ga ba kushishe gore ga botse nna ge ke e le ba etapela ba rena ba re politiki gore ba e palamente o santse ba kgokagantshe ife go ba re botse gore reka ga bua nna ge ke go fitlhelela e be e le bokaone go batho ba bonya kagwa
2: ka gore lena le kosiša bokaonana le kosiša goreng
7: nna go ya ka nna ke ne o bone o kare o fie kaone mogalajuelama
2: ya
7: o kaone go bapetsa le ba go tsaka moraa ga gagwe ke a mmona gore mabakeng a mantši o ne di-plan tse di kaone
2: ke le bogile mrena ke le bogile monna ga sho ke le bogile kudu ntate dia ke le bogile dia le go tswa ka Pretoria o tle ke tebele FM le go tla gashola Africa bro dumela motšhelete re o amogela
8: papa
2: eh megwa
8: tamisha o ratile ke ka na ka fawe
2: le na re go tamishe
8: papa di ke puti she ya mathomo ka mo president a rena ka tshe kgopolela ya batho ba ya DA mo ba re go ntsha mamang se kwa ba tshela mamang e tlo ba theta molelwane ngwa re go di slam het ge fast ge fang
2: ba no we
8: doctor ga ke nya ka go tsala pele ka polelo ka ga gona ka kwa ntle ya ba nya ka go shishu president ka yona ka ntle ka 13 ntle re shuffling ya bona gore ba nna ba le ka kwa gona ntle re ba ditse gore ke se mai ntle ntle re ke multi scheme ba nna ba le bana le moile gore ga ile gore ko ene doctor o ithutetse ka ditsebe e se gore ba go tshimo ba go ishimo le moile gore go tshele gore matshelelo o motho ka gare ga science mme gore ka kwa sekolong ebile e ya tshaba maths ka kurukuru ebile a sa o kgone
2: o kere ka mantse a mangwe wena o lebantshitse taba ya gore bana a re tseng baetapele re ba beye go ya ka mokgwa o ba nang le bokgoni ka gona
8: a gona nnete go feta e ka re gone o ria reshuffling o e fa motho a sa ria di-commerce go mo o ra ya tlhokomele ditšhalete gape ko gore a ya fitlhela kwa ba ba motshwe ke ditšhalete a sa kgone go tsa gore two multiply by two gore ke bokae
2: e le gore motho mongwe diphetogo tse di diang ke presidente ntle le gore a kwe batho ba bangwe tse di dirang ke ena ka bo ena o dula fase le motho a mmotsa gore mona o kgona eng o la mmotsa re nanka kgona ya gore ya ba ena a kgona go ba fa diposo e sebeng e e tlang ka ba DA enne
8: e se ke le slogan sa e santela sa ANC mara ga ka dula fa sa thoma a lebelela gore na bo phirime kwa le doctor Moloko Mashama iti ba reng gore ga o ria reshuffling gore o ria reshuffle lebelela gore na motho o qualify ka bakala dithuti tsa gago ba a sa qualify ka bakala gore o petse kosha o tswa exile go ba jwang ke ngwana ga ya ga borne ka gona go gatela tele ka bothaga le ka bogeleke
2: go kwile mphile ke bole bogile o tshele tshebela FM ya le go tla gashola Africa bo re action mosho dumela Amorela, Mora Mutu, who look at Ross Namoto, irrigate my papa to Shiva, Bambich.
3: Trent and life, Erona Labaking, Lachir Leto Yara, Lebala Palara, Kakolo, Sukurbani, Tamasara Dizzi, the funeral dignity plans Terna, the Tushitama Africa, Boraka, Ruka Miloko Yabonaka Seriti, Momonga Renia of Feta 30. E re re go thuse go tlhama se go putse so se hlompha go bophelo bya gago le balapa la gago re le fana ko nyeri iri tse 24 e bile o khwetsa tshireletso ye mena ga ne go gabedi go kotse ya sefatana ga ge ona le Clientele Funeral Plan manane o arna a rekega kgetha fela le o leswanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira gopelo a gona di hlatlhobo tsa kalafo e bile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletse go le morekisi wa insurance ya bophelo khwetsa dipoelo online go dirisa ditefelo tsa tloaelo
9: Big Red Weekend ya Shoprite e buile matšatši a mane fela se ke tša go fitlha go 50% go di ntšhela ka tebelo ka di-800g tše pedi tša di-recoffee instant coffee ka 199 rand di 1 kg tša go fapafapana tša Danol Ultramel flavored custard ka 20 randa 80 10 kg ya bobi bja Right Brand ka 59 rand di 50 ml tša di-Nivea Roll On tša go fapafapana tša banna goba tša basadi ka 20 randa 80 Level pick a Malaria disposable go ba di pensa Huggies Gold go ba Jumbo pick a tsone ya Huggies Dry Comfort ka 119 randa 80 di hotshala ka labone di 18 go fitla ka Sontaga di 21 tsa June Big Red Weekend ka Shoprite fair
10: Tokomela Na ona le mengwa 18 go ba 30. Na bedroom ya gao ya fela. Ke na go mtshafatsa. Pimp my room ya cash bill di wile. Khetsa ba phadishane. Amogela 10000 rand ba ke nsa o tshelo sha papushi. Gape le keletse e mmakatsa ao go tswa go ba khoni ba rena. Motho bo hwetsa big price ya go fika go 60000 rand go felela tsa tshusha gawe. Latela cash bill go social media go batamela toro ya gao ya bedroom. Cash bill.
2: Arvelopele mutshile ja arvelopele ke bona bathile tshe ba bantsi ba ba sale ja ringe ba fena ko nyana magalo sho kita khona ke kitimela go bala dumela mutshile tlo amogela
11: Dr. Moloka ma chama ite ngwana bongwana nyana ngwana bo gugu ku manare mo tswara le tsena khotso
2: na lo cha ya tema
11: mgo no e mo eh na mmushong wa eso bo ya tapeleng wa eso wa tsiba ba hakane ile batho ba sa tseba e tsholi ya ntsho ba sa tseba pele le morao ke tseba sa tsa hore na gane re ga no supa yo a ga no tswa tsa pele mmusho o botse a tswa tsa pele botse gane re ka khetha o gane a ga re tshwara botse gane a ba sa tseba ni nge ba ke batho ba maleba ba ile hore nka nnete nnete ba na le bogoni ba tloela o bijana ka segotse ka setshomi ba khetha batho ba maleba mara ka mogoki wa bonang ba hakane ile ba sa tseba ni mkoni ke ke nya ka ofitela kwa ba thumba ko ntongwa ko di papa dinja ishukwa South Africa ke santse ke khopela ke santse ke le khopela tswetswe ke re ke ya di pelotsa le di beng mo Scotland bana ba le he ba ka re ba boya kwa ba boya ile hore a se ba khone ipoke hore ba ile ithuta se sengwe ba ile ithuta sekala ba tshwantsha le ba raya ba le timo a emo ile ba ele chiefs le pirates ba se bana ba thoba ba thwala ba tswelana mara ba thoba ba le go kwa moshe aba tsamane le bona nne ke hore ba sa ithuta bona he ba boya ba letsela lokolwang le beng le pelo tse di tsholi thatswe di pelo tloela o dira le go bisheng
2: ke le kwile ke le kwile ke a le boga mane o tlhile ke thobela FM le go tlhagatsa la Afrika Borwa ke tabe le maloba ke kwile mosadi ba ba e bolela ke na le kholofelo ya gore le ba kwile magagesho ba re ba nna hey a re tlokomeleng tshaba se e stopa sela se thulane le ba ke tlhake ke kwa le ba bangwe ba bagashi ba dipapadi tse gona ka kua ba re ba nna se fala sela di thopa di leng go sona ke se se golo FIFA World Cup ke golo o ska nya jan ke ntlengwe golo bya le ba tsho le bone ba fita ka go re bana re o ra loka le bana ba bya le ba tlokomela e fela se se golo go gore ba rapedi sheng manje beng a le khone ba rapedi sheng le da bona re ka ba rapedi tsara ba le pelo engwe ya botsa se tsore fosha matoro re he mothati a toge e ke a le tsebela ma Afrika bo rwala maila o fenya o lokile re ke tshe motshele tshe mo shore tshele pele dumela motshele tshe ra amogela
12: Dr. Mashamaite re ka mashatele ka
2: re gona ra lena papa
12: re gona ke ra gata piti ka mo moletse ga le go dikhukhutsa
2: ke a amogela monna ga se ra gata
12: Dr. Mashamaite la tsaba mo pele ba rena ka tsabeng ya tshapo ke nne ke a ke tiro ha te tlhoka ho ka se ke tsene
2: ke o
12: ka ke se tsiti ke tsene la ka o healthy e se gale ke ka o tsile ka o healthy ke go agriculture o tswa o agriculture ke ya go lo tsa di mining e ka tsgona gale if motho doctor a sa gone mosomo wa gae ka mo office a fulushiwe a ka fulushiwa a di moti wa a ishiwa fase wa lokela motho wa maleba no to reke motho re mo ishe mo di part mo office nye lore a ne le ka tsebo ya yona
2: Aha, go kwile ke a leboga. O sa tshele ke tlobela FM le go tlhagatsa la Afrika Borwa. E mari tlele pele magagesho. E fela ke nya ga o tsheba bangwe ba batheletse ba ke bone bangwarile mo le takala la rena la aha. E o ba sa itogetse re ke tshe mo theletse mo shoke ya lebelela ke bona wall thatang ka are tlobela mo kone le o ratile ka mo wen. Na ke lebeletse gore yo a tla go a ka dira dilo go tala seata. Ke le mo ditwebeleng ke na le kholofelo ya gore o ne o raya gore yo a tla go motho mongwe ga gano ta a diata a kata a tswela pele ka mošomo kudukudu re lebeletse taba ya Steenhuisen o mongwe shoke Jeanette Mosia a re tlhobela Dr. Mashamaite le ora ka mo wen ga ke bone diphetogo di ka rarolola mathata a dikgoro tsa mmuso le le ka tsa mamang labe ya mamang o ne o khumana le gore awa e namile e ne toga e bontsha gore e tswaletse dimphorogotheng wa ditšhaba ya gana bashimane ba ja mothala malesela ke kana sholo ena ngwadile a re tamakgosi ka mouwe Dr. Mashamaite le ora DA e tshwanetse gore e tlogele tona ya kgoro ya temo John Steenhuisen o fitlhela bakeng la ebjale ke nana gore a ba mollese a fetse temo ya gae gabotse ba sekata ba mo tsubatsuba ba mo iša kwa ba mo iša fase ba mo iša godimo Vincent Matshwene Tshoko le ena o re tlhobela mokone nna ke nyako tše ya bobedi a gona tharollo tabeng ya diphetogo tse motlhomongwe kabinete e ka tlang ka tsone tsa afta le ditirelo tse di kaonenyana Arena me lebella go dutaba ya dipeto re lebella taba bogone bio batho ba o balenga mogwe bana le biona ro ri sang tshilane show are Dr. Mashamane tele nna ke a dumedisa le go ratile ga mogwe e putsa bobedi go bolela nnete e ke gona mathata a go lela pele ya le gona e go feta le peleng ga bagala re baswa e ba le bona ba lebeletse ba re bana bona diposo di tshwere ke bakgalabele bagakore ke re matlhatse le matlhogonolo go setlhopha sa rona sa bafana bafana ke ngwala ke le mo ga tshilwane ka mo tikologong ya matebedi mamorapama o mongwe shukile siba James Modisha a re tlhobela Dr. Mashamaite go tele gadi ya ditlo ka mo wem o ratile ka kana mo kone go ya ka nna diphetogo tse gore di a šoma goba re tla re re ke dipitse botse botse rana mara bona ka mebala ya tsona dipitse di na le mebala le re bontsha tse ke dipitse tse ke ditongki tse ke dipere tse ke ding yo a le thomba go ke nna o rialo a re thobela ke ramile bale ramile o thobela Dr. Mashamaitele o ratile ka mogashong ya mathomo nna ke bona a be a ele trap ke bona ka re be ele trap mo go Steenhuisen kudu morago ga gore a e ka kua America ka taba ya genocide mo ba bangwe ba ka go bona o kare DA a sanka ba tlhabela taba yeo ya gagwe ga botsebotse ka baga leo ba bonang gore monno le ge e le motho mošweng o ka re fitlhile a re fiša ka kwa ka baga la gore botsebotse a bolela tse dintšhi ga ba le ka kua United States of America putimiso šole yena o re thobela Dr. Mashamaitele o ratile ka moue mokone DA e na le mathata a go se kwane kudu ba eta peleng bja yone bja monna yo ba reng ke Jordan Hill Lewis le John Steenhuisen banna ba tloga ba sa nošane metsi a mogako ga botsebotse o ka lebelela kwa morago kwa ga e thome mo tabe e ga botsebotseng the great Mr. Phuthi ke nna ke ngwala ke le ka thembisa lookama ke mo ke tswang gona ka kua moletsi ebeleng le bebile ena a re thobela Dr. Mashamaitele le go ratile ga ke bone o kare go fetola selo mo mathata a tla no dula ntse a le gona mathata a ba eta pele ke a mantšhi kudu-kudu-kudu-kudu le dikgagano tsa bona re a di bona re a di tseba bjale o na lemoga gore le ge o kata gore motho mongwe re re gane o dia dilo botse ba bangwe ba tlone go bona o kare ga o di selo o mongwe shoke Filimone Moleke a re kgotsong Dr. Mashamaitele le go ratile ke kana ka mobue kgašong number one maiteko a DA a go leka go theola tona ya temo maemong a gagwe a botona a ka tiša tšhalelanthago go mošomo o etona Steenhuisen a bego a šetše a o dirile re bona maya maiša meriana kaekaekaekae ya gore bana a re ise meriana kaekaekaekae batho ba batle ba kgone go tlhabela diphoofolo tša bona di be leng bolwetse bjele ya tlhako le molemo bo fela Jimmy Masopo wa shule yena o a letsa o re ngwaletse gore kgotsong Dr. Mashamaitele diphetogo tša batho ka kabineteng di ka rarolola mathata fela ge ba kgethile batho ba maleba ke setsebe gore na batho ba maleba re o ba kgethakgetha bjang batho ba maleba eo ba bomang ba sepetša dilo bjang o thile ke thobela FM le kgotagašo la Aforika Borwa egašae le mo toropong kgolo ya Polokwane magagešo ee le lena baka motho go ja mothapo ka mo bona šiwe
3: Tabela sa mokete ka kgwedi ya matswalo le sekolo sa Nti Mothapo. Ga Mothapo ka mokibelo wa di 20 June 2026. Sekolo se, se keteka mengwaga e 55 mo Latshobolo FM. E keteka mengwaga e 66 e le gona. E tla bontshile le o fentse mojapelo. Happy Mokwatedi, Meneer Kgokong, Mabusi Wetsi, Gadie Tshetlhana, Miss Pro le Bad Girl. Teen Zone le Stay Your Mind. Di tla ga shwa thwi go tswa ga Mothapo. Mabunga ba gagwe ba ga Mothapo.
2: Yes, hey,

0: Real FM 66.
1: Ah, yala rialo.
2: Tobele sa mo tutike mengore mo simetsela tsela gape le go di ya baswa. Ga tiragalo thwi ya mmine wa gospel ka khutso maledi. Kala le sume swa June le nana le la e ba lenna. Le tlabela ga shoke nna mangogo baby ke na le khutso maledi tiragalo thwi. Moye e ba gona webisine ka Tobele FM. Tobele FM e ketika mengwa ga ye masumetsela tsela le khutso maledi.
3: Ke dutse ke sa mmotšiša ka yona košae magašomitse o tshwere ke lesomepedi felang go tswa go yona e re ela e re ya pele gomme dumelang go tlhogotlhe mo lekabele le gona nnete ya ditaba ke gore lenaneo le lebotse lenaneo la e ba le nna le thomile ka sona sebopego sana se le a ipotšiša le rena o ke mang ke nna Bradwin wa ga monyamane ka nnete ke kgona go apeya le nna gore mango ko babe o rile wena o kgona go apeya na kare eng le nna ke kgona go a di apeya dipitša ke tlo di apeya bona nama ya gagwe ka seswe le ga tetee magaši o tla re batameleng re a lotšha re a lotšha re a lotšha mosegare o mobotse ke a le bona ka moka le a bontšha gore lejele bogobe ka nama lejele bogobe ka nama ke mosegare re a leboga ba tšheletše ko gae re a lotšha le lena mo go tshelekabe le le gona le ka mo kgolong ya SABC re tlhomphile ke basadi ba ba botse le banna ba ba botse le baswa ba ba botse ebile nnete ditaba ke gore ke nyaka go le botša gore ga re noše re farafarilwe ke bagoši ba state crawl ba ne le rena gona ka moo gomme ba tlo tlhompha lesogana le re tlo bolelang ka lona tšatši la lekgono mageso kgwedi-kgwedi ya baswa le a tseba gore mo go thobela FM re šetše dikgwekgwe tše dintši morago kgwedi ye kgwekgwe e kgolo ke kgwekgwe ya baswa le go netefatša gore baswa ba kopisa goba motlhomong ba šala merago baswa ba dirang mehlala e mebotse le kgone le magagešo re bone go le botlhokwa gore re tle le moswa o e leng gore wa tseba o tseneletša kgetha tsela e nngwe kgetha tsela ya ka mminong wa sedumedi re bolela o apelang mmino wo ka leleme la sepedi e le go lona leleme la letswele gomme re bolela ka moopedi wa mmino wa gospel ke mmino wa sedumedi re bolela ka magese yana khutso maleti wa go tswa ka kwa state crawl gona ka mono Limpopo halala halala halala halala okay gomme mosegare o mobotse o re tlo tlhatswa dipelo tša rena la tshe gore motho ga fetša go ja kere o ne le sa fetišetšang ka sona re fetišetša ka yena tšatši la lekgono ka baka la re tlo tsamaya le yena leetong la gage la mmino gomme ra kwa mathomo a gagwe ra kwa maitemogelo a gage ra kwa gore na industry-ng ye go bile jwang pono ya gage ga fetela ko pele a phagamiša folaga ye ya taba ya mmino wa sedumedi re ne le yena ke dutse ke mosekiša e le bona ntše ke re mo modimodi le yena ke re monna o apereng khutso o apereng khutso o apereng ke o bodisa re ke tla o botsiša yona khutso o apereng khutso o dumela bote
4: thobela sese bread le batheletši ba thobela fm ga mmogo le batho ka moka ka mogolong ke a letamiša re leboga modimo ga fišikeletšadi re a leboga gape ke se ka dira phošo ke tlhomphe mošato mogolo wa babinatlo kgoši maipe wa bauba ke a tamiša ka difokeng modimo wa khutso a lešofateng re leboga goba gona ga lena ka mona
3: age re tloga re leboga ke yena tse re fepantša tšea lekgone batheletše ga e dulang lena benye re thoma le ena ka re nna ke re ke nyaka o botšiša rona o apereng a o nyake go nkaraba
4: ke mašela o ima a gona mopolokwane goba mo
3: provenceng ale nna ke sepetše le nage ka moka saka ka bona le ga tete age o ikwa jwang ge lešhaba le le tlile go bona ebile gape-gape go na le dimilione tše dingwe ka ntle tše di o theleditšeng gone jalo o re tshwaretšeng mara gabotsebotse
4: mphegile kudu go bitšwa ke ba gašo ya gešo ya thobela FM ba re tla o diragetse mo na re tlo ba re go gaša mo lenaneong la e ba le nna le gape le ga batho ba le gona ke ba bona ke ba lejwaleng ke kwa ke tlhomphegile ebile ke leboga modimo ka bona gore khutso o ba ka se kgona a le noši ke mo ke leng gona ka baka la bona batho ba na le batheletši ba thobela FM
3: nna ke nyako o senya nako le ga tete nna re letlile mo mr sekologang ke nyaka ono kwa gorena e tla tswelela na ke ke ratang e le rurururu go le magagešo re mnamele re mofa sebaka o itukešitša kere gape nako ke a gago nna ke le go tataiša fela so re nako ke ya kae
4: re a leboga

0: batho ba modimo a wa batho ba modimo ka nekisa go megolokwane ba khane go mo tshomong mo megolokwane a etsa maishane le mmino wa sedume ha a patheletse batho ba na FM skabala ya gole le ga tete o sa re tsietse tse pedi sa tlotla ka ya boraro go ntse le metsotso e re ke masome pedi senyane go tswa go iriela ya pele ke nako gore tle re o kwa dintlhagolo tsa ditaba go tloga fao tla be re tshwela pele le yena go mme re tlo ipsina le yena go bose go feta ba sa we dirang kgetho ka pela lena ba tshwere tsietse ya lemoya dirang kgetho monno wa bolela ha o pele nna ke ya mokwa wa bolela o bolela le nna go ntse le ke nako gore go dintlhagolo tsa ditaba nna no ke la gago la e ba le nna
1: badiri ba kgolobolesdala le ya welwa thobela fm e fakitile mora ya 66 le badiri ba kgolobolesdala twi kgolobolesdala mola lenanona megolokwane ka dr moloko matsamaite ga mmogo le jemasoma mararo ka bet morudu e tla ga swa twi go tswa fao badiri ba tafelkopo motetema phokwane malaininya le dinaga mabapi e tlang le ngwathela le keke ya thobela fm le khune di the hoster sebuzo mbata motlaika le ba bangwe ba bae ba bantsi
2: hashtag thobela fm 66

0: dintlhagolo tsa ditaba tsa SABC ye o ikemego e sa tsego le tlhakolo.
1: Magareng ga tsona mashupša re ka letela tsa gore go ya ka maele a semolao a parlamente a re kgorogolo ya tsheko ya Kapa Bodikela ga ena maatla a go lekodišiša ka leswa kahlolo ya kgorotsheko ya molaotheo. Ka go le lengwe motlatša presidente Paul Mashatile o ya go tlhwa a araba dipotšišo tsa molomo ka go lekgotla la bosetšhaba la diprovense kore NCOP ka boripana le gono ka meriti. Komišene ya go ikema ya dikgetho IEC e ipileditše go bakgethi bao ba nago le maswanedi go kgatha tema lesolong la mo mafelong a beke la go ingwadišetša go kgetha. Tše le tše dingwe ka iri ya bobedi go thobela FM ke Sthembiso Maebela mošato mogolo.
2: So we'll have to take a memory musumetela tsela gape le go di abaswa. Ka tiragalo thwi ya mmine wa gospel ka khutso maledi. Ka la le sumetso e June le nano lela e balena. Le tlabela ga sho ke nna mangogo baby ke na le khutso maledi tiragalo thwi. Moye e ba gona webisine ka thobele fema. Thobele fema e ke tika mengwa ga ye musumetela tsela le khutso maledi.
3: Awa manetla le ona kuri wa tsiba hore keng o mo ari kwe khutso
4: re do vina gere

0: Batshaletsi ba Thobela FM ke tshedi diragalang ka moholong ya rena ya SABC. Khutso maleti le sogana la rena le le botse moswa gare ga basa a kgetha kgetho ya botse. Ke bona moruti momo. Moruti momo, ra locha moruti. Le soga ga botse.
1: Mogau sa roka metsi.
0: Jehova Rafa, re bolela kae?
1: Re bolela ka yena Jehova ya re kgonise o fitlha fa. Re tlo keteka le sogana shele. Le bona ga ntsha mathaga a go opela a opela modimo wa re se go fase.
0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ke moruti monnao, ke moruti re tloga re leboga, re a leboga Jehova Rafa. Ba re ke mofodisha, ke tsena le ikwela mina thoko o bolela ditaba tse di botse. O re ke mofodisi, ke khutso re botsa ke moso a re modimo mofodisi. A ke tsena le a tseba lena setšhaba sa modimo gore motho re bolelang ka ena ke mofodisi. Magesho re setse re itlhalositse gore gone jwale re tlobe re amogela ba ka difokeng kgosi ya rena yeo re bušago. Re a leboga babina tlou, re a lamogela batlhomphegi le ka dula bafase batlhomphegi. Re bolela ka bakgosi ba e leng gore khutso malete ga gabo goba ga gage ba patela yelona kgorong ya bona. Ke mo go botse magageso re tloga re leboga e le ruri. Batshwaletsi ba Thobela FM gone jwale re a leboga ebile re a ikokobetsa re dutse fase le babina tlou. Bona mong mabu ba straight crawl ka mola ga sekhukhune ke bakgosi maša. Mong mabu re a lamogela go Thobela FM re a lotsha.
2: Thobela magaši.
0: Age re a leboga a ke ne bonnete ba gore na kgosi re ka ba botsa gore ba apere ga botse ba tshwanela bakgosi. Bakgosi ba tloga ba tshwanelwa e le ruri. Ge ke be ke kwa leina le a kwa gore e ka re ke tseba e nngwe ya go ba ditiman o ne le nngwe di ya straight scrall. Nna ke re straight scrall ke straight crawl gomme motheletso mongwe wa go tswa ka moga matlale a thaba ka mogagešo wa iputshwa rena ma tukologo e ke ya thoko efe kgosi le tseba naga lena re tloga mo re ya straight crawl re tsamaya jwa
2: re a leboga ka ge letse le tla tholetse gore re tlwa ka sekhukhune re tlwa gona mo fatsheng la ga sekhukhune masepaleng wa Thatakgomo Tubats. Re rata go leboga sebaka se re fileng sona le go lebogiša Thobela FM ge e keteka mengwaga yoe ditšhego e badile masome a selela go le metso e selelang le go leboga Thobela FM ge le kgono re keteka kgwedi ya baswa mo ngwagong wa legotle re wa bakgaso. Ke rata go leboga le batho botlhe bao ba lekileng go thega modiro o wa ngwana wa ka setlogolo sa rena sa babina tau. Ke tla re ke re-occasion a ntšhirang ke go e ba jalo baswa but le gono ile a reka a thoma mošomo wa leeto la go kwagaša ebanyedi a re batswadi ba ka ba ka kgauswi re kwa re leboga le rena re mo tlhotlheletsa gore tsela e swereng ke tsela yeo e leng re ka re ke tsela e kgethilego moro special e le motho moswa ba we re kwešang gore le gono ba aparetswe ke leuba leo re palelang ko ka letšhitiko ka le thibela le go la go tlhoka tsebe le diokobatši le dilo ka moka so re leboga modimo ka seo a kgonneng go mo dira sona le gona.
0: Re tloga re leboga mo mmabu ka nnete ba kgomile matlhakore ka moka a e leng gore ke be ke bare ke a lebeletse gore ke tlo bolela le bona ka ona nnete mo mmabu re a leboga mabu a lena a nontšha. Ge re bona go lefela jale ka le rena ka rwala ko re rwalang gona re tsamaya re tlo go dišitša bana ba rena mabung a lena ge e le gore le kgona go ntšha lerotse la go lekana le re le bonago le e leng gore le gotse mara go mo lebeletse ke ngwana mara o gotse o kgona go mmona re tloga re leboga e le ruri. Kgoši ke kgwedi ya baswa le goma gomile kwa lekwa ke lekwele molaetsa wa go ya go baswa ka mo ka ba lefatshe le la Aforika Borwa. Le rata goreng go bona gore ba tsamaye tsela e botse gore ba tla ba kgone go ba badudi ba maikarabelo ba naga ya ga borena.
2: Maorena molaetsa ga ke na o mokalo ka ntle le gore bana ba rena le kgono ba lebane le ditlhotlho. Tlhotlho tseo o dumelang gore mang le mang ge a rapela o rapela gore nkabe di seke di a tswela pele. Jalo go nna mantswe a ka go baswa gore ga gona se se fetang gore ba tsebe Modimo. Ke Modimo fela ka ba kgontšhang.
0: Molaetsa o botlhokwa, molaetsa wa ditaba ka moka, ba re ke Modimo fela o a kgontšhago. Le lena batswadi le sa godiša bana baswa ba go lekana le bokhutso, ke Modimo fela o e leng gore o tloga kgontšha. Kgoši Mašwa, re leboga nako ya lena, re tloga re ikokobetša go ba ga lena mo. Re a leboga batlhomphegi, re a leboga.
2: O leboga nna o molakaletša mahlatse gore a tswele pele a oketse tsebo eo molaetsa o fitlha go baswa. Re a leboga.
0: Age re tloga re leboga ka nnete matsogo matsogo matsogo matsogo re a leboga. Re tloga re leboga ka nnete batheletši batho ba la FM lenanao ke la gago le lebotse la go ikgetha la e ba le nna gomme e gopola gore ka nnete o ne le rena go ba go fitlha ka yona e riela e re ya boraro. Re tlo go buša re tšea khutso re ja gore a tla re botse gore na mmino o title ye re kweleng a e opela e kry-a gore dikoša tše pedi tše tharo tše nne tše tshela tše šetše a tlile le tsona nna ke bele gore na title ya gona e bolela goreng ya tlhongwa-tlhongwa jwang re tlobe re butse le ena fase gona ke re bolela le ena re a leboga batlhomphegi re rata gore re tle re mmatametse re tle re ko gore na e kabe e le gore na a ka itukisetsana re kwa bose akere re kwa bose o feta re tloga re leboga ka nnete re a leboga batheletši ba thobela FM le lena ba le leng gona ka mo le sa le bose ka moka akere ke a le bona le iketlile batho ba Modimo re a lotšha le ikwa jwang lena
3: ekekwa ke thabile kudu
0: a se basadi fela ba ba leng gona ka mo le banna ba gona re a lotšha papa
4: thobela
0: moga wa Modimo o le dirang
4: ao wa rekwa re fola
0: le mmona jang khutso
4: re leboga Modimo ka yena khutso gobane dikoša tšage di ya rapelela di ruta le bana ba rena tsela ye botse
0: halleluja re a leboga
5: re a leboga koša ye e tswile kwa moragong yana ka February leina la yona e bitswa Glory. So ga o kgona go bela le rena opela le rena tle Modimo wa kutso a go šofatseng

yana a xi yana ri kwela ka muka eriki kwa mekhulukwane ha ha awari ya mogela ka muka le di sofa ga di tla ka gae e le je diswa ri di tlhabela mekhulukwane re ka dira phosho ga re ka se tlhabele khutso mekhulukwane le sekologang eriki kwa mekhulukwane gape eriki kwa mekhulukwane gape au ri a lebuga ri a lebuga ka nnete kosha e bose nnete ka nnete a gola ga botse ngwanao a gola ga botse a re ga kgetha bagwera a kgetha batse a goela le matsogong a mabose a borutho gantshinyana ge re ile meletlong e botlhokwa ne le meletlo e mengwe e botlhokwa e re tla re tsamaya mo mošomong kudu moletlo wa rola pelo foundation ge re tsamaya re ya mo ba re bitsang gona ka maikemišetso a go ka lokiša menagano ya maaforika gore re be maaforika bao ba tshwanago le khutso jwale re ba re kopana le ena khutso gantshinyana ke bona e le ena moopedi wo e leng gore o ema batho ka lefoko morago ga dipolelo ka moka gantshinyana ngwane wa gabo rena ke ena a thomang oa tseba a batho ba ra bona ba go lla ba lla ba dira tse ba di dirang gomme re a thaba ka baka la gore o khumane batswadi ena o ne le motho a ka re emiša letsogo a re enaane batswadi batswadi ke ba bantšhi mo lefatsheng man o di o kgetha wa kgetha re a leboga le le bonagetseng khutso go mo kopantšha le bo moruti ngwepe bo moruti nthabiseng ngwepe ba gona šiba le bona ba gona.

0: na ba ke bo ke mulikani wa bona ke muruti France ngwepe ke batswadi ba khutso semoyeng ke batswadi ba khutso semoyeng re tlo kwa gore na bona bana ba ba kgethile yena ba bona eng muruti re a lotsa
1: hai
0: le tla re bola ya mane tla re wishisha ka dikwae kwae ke ke na go bina bo se ka mogho aga muruti re a leboga muruti re fitlhile ka khutso maleti ngwana o monyane ke sa le moswa o gola ga botse hei a re uthoma ka bolela ka taba ya baswa ba naga ye baswa ba naga ye gore ba sa tshwane le khutso
1: baswa ba naga ye go boima yo le ka bo khutso ba se ba boletse taba gore o ka re ba ka nya ka modimo gore go bola nnete bo phelo ntle le modimo e re lebella ka mo baswing e ba ntshengwe ba sa enya keng ene ke ona mo bophelo ba bona boleng gona jale o ka re batho ba baswa ba ka nyaka modimo nako e sa le gona gore modimo a ba thushe nkebe re o se watlala baswa ko ditoronkong kudu ba bashimane ebile ba atlete ditoronkong ba tlete di-strateng ba ja dinyao pele di-drugs ka baka la gore go rakile modimo ka ra maphelo a bona a ba nyakile modimo yo le goreng a ka kgona go thusa maphelo a bona gore a loke
0: baboledi batle ba bolele bakgekolo ba lela gae ba re wa tseba go godisa ngwana a mongwe ga o bonolo a o bonolo le ga tee khutso ke ngwana wa mohutamang nka ne go bile bonolo gore le motata ise go fitlhela a bontšha maikarabelo a makaka
1: ke gopola gabotse ga ba fitlha kerekeng a sa le yang gonne le ge le re ko monyane ka age but ge a fitlha gore na e bele o monyane ande a na le ditlhong a tšhaba batho but a ona ntho e thabišang pelo yaka go bona modimo a transforma bophelo ba motho to the level ya le mo yona gone jwale because ke bone leeto la gage mathomong a le shy o fitlhelela gone jwale mo ne re kgona go emapele ga batho a botsa batho ka modimo ore modimo wa kgona ande ge modimo a kgonne ena le batho bangwe modimo a ka ba kgona jale go bile bonolo go mo godisa ka baka la gore o ba ikokobetsa go bile bonolo kudu go mo godisa go bile bonolo kudu o bereka le ena o fitlhelela le lekgonole mo go rena e sa le ngwana ande le ena o ipona jale ka ngwana pele ga rena jale ka batswadi ba gage gore a ke nyako bolola maaka karolo e re bapalang go yena re jale ka batswadi ba semoya ebile re jale ka batswadi ba nama ka baka la gore ntho nngwe le nngwe ya e tlhokang mo a tlhokang gore re mo rapelele re a mo rapelela mo a tlhokang tshego ya rena re ba gona re tsenya letsogo ka mogore ka kgonang ka ona ka baka la gore ntho e re elelelang ke o nyaka go bona baswa ba ba tshwanang le ena ba ka nnete ba tswelelela ka magetla ande re ba bona re bona gore ka nnete bana ba re ba godisitse le kgono le bona mo baleng gona gore na go diragalang
0: ge re thoma le ena lebe ke bone le eme gantšhile le bontšha go kwešiša mmino wa o opelang genre e o opelang moruti o botse nakong ela ya gale le tswalana jang le di-genre tse di bale lena
1: la tseba modimo wa re thuša modimo o kgona go tšea dintho tse batho ba reng ke tša gale tse le gore ebile ba bona gore di ka se nyalelane then modimo a di nyalantšha ra kgona le rena ra kgona go ba phate ya tsona jale go bile bonolo for rena le ge a tlo opela mminono a opelang gone jale o e leng o akaretsa batho ka moka rena le rena ba le ba ko morago le ba mo magareng le ba gone jale mmino a opelang wa ba akaretsa ene go bonolo go opela le yena ka baka la gore modimo dile gore re kgone go kwešiša genera e ba leng mo go yona
0: matsogo matsogo matsogo matsogo matsogo re tsoga re leboga ka nnete e poledišano ye botse le motswadi motswadi wa khutso maleti motswadi semoyeng ke bo moruti France ngwepe re tloga re leboga le godišitše re duma go mmona tšatši le lengwe a le ko airport kwa re ke ya tloga ke ya kae kae ko phadišana le bo mamang ka se ba bitse ka maina ba ka kwa bose a ge re a leboga re a leboga re a leboga re a leboga nnete a noši re a leboga moruti re leboga nako a lena gontse le magagešo re tlobe re bolela le ba bangwe ba baopedi ba e leng gore ba phela le khutso nako e ntši ka no ba e le bona ba ba mo tlhotlheleditšego e ka ba e le bona ba e leng gore ba mo fela ba mo lokelela mantsho ba re wa bona mona go ka re ye jaka ba e le bona ba e leng gore e ba nna ke eo swafu re a lotsa swafu na le kae tisetso swafu wa tša manyana swafue
2: ma
0: wa tsalana bjang le tša kereke wena o tsalana bjang le tša kereke monetho ka baka
2: lare gola ba re botsa re morena ke modiša waka ra tseba gore ka nnete ge o se ne modimo
1: gore re itapisitse le fela
0: a ge ke nete magare sho ke na tise tso ga safro tono kwa gore na o tsa mele jwang le khutsho o motsebela kae re botse ka khutsho o tsebang ka khutsho ke a tseba re se muruti ya se ka ka sebelelang se ka se tswana sa gago se ka se tswana se muruti ya se boletse o tsebala kae khutsho
1: khutsho ke se bakanyana ke tshe ke motsebala ga njwa le e ke thoma go motsebela ke motsebile re le phala borwa ka event ya rola pele ka kwa mmino wa gagwe o nkgwatha ka kwa mmino wa gagwe ke o rata kwa le wile re ga tlo re sokologang mpheleletsa ai ampheleletsa mo le re koshetsa ke ka di shala morago mo eleng gore le before e ke bona gore le kgolle o ka re a ke matleng a thapele go bona re ke letse koshetsa khutso ke robale
0: industry ya mmino ke industry e nngwe e tletseng ka baopedi ba bantšhentšhentši ba o kgona jale a ke tsebe lena ka baka la gore ke lena ba bakgalenyana le le gona ka gare ga east industry e na o ka reng go khutso ka baka la gore leeto la gage sa le letelele o sa tla
1: se nka se bolelang go khutso ke gore tše dintšhi ke bona ebile a kgona go di dira lentswe la modimo le re he who walks with the wife with the wise shall become wise so ke bona a swere tsela e right ya bophelo go ne o tlhoka go ne o fela a matlafale go seo a se dirang a se ke a nagana o kare se a se dirang a se sona a ne o tielela mo ngwaleng ngwana because ke bona mmino wa gage o fodiša ditšhaba ke ka lebaka le ngwagangwa go feta ka December le ra bona re tshwanela go mmitša go eventeng ya rena ya manyalo fiesta kwa le kwagomo there were about 9,000 people but they were all blessed
0: yeah ka lentso la khutso are ke go shefeng ya gage o tlwa go e rata kudukudu
1: sokologang
0: nkore ke a motseba le ena o kgona ope nko o e opele koshane ya sokologang.

0: di papadi ka khone majiba di khwete fa di safisha
1: e ke le bo ga bitle tshotwela fm dumela litela tsheka sripagare go tsho iri ya boraro mo hlahle wa stopa sa check republic ore go na le gonagalo ya gore Afrika borwa ge ba re loka le bona mathapa meng a tsetsa le khono ba dire dipetogo go stopa seo se fontse ke Mexico ka dino tse pedi go lefela motlhatlhi wa stopa sa Ghana Carlos Kuroshe o re morago gore ba fenye naga ya Panama go na le tse pedi tse tharo tse lefase ba tla ithutang ka the Black Stars go dipapadi tsa cricket stopa sa Afrika borwa se fontse sa Pakistan ka di-wicket tse pedi go dipapadi tsa T20 go kwale tsaba ka botlalo ka seripagare go tswa iri ya boraro
0: dipapadi ka khone majiba Tobele FM mashata wa tsebone boithabiso
2: re dula re posta re commenta le go arabishana eupša ke kgopolwa ga dina mogola ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di 20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba whatsappa 060 880 00 00 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lotlišetšwa ke IEC
3: rato ke thagetše bjang ke tlo khumana tšhelete go tswa go inšorense yaka ke nagana gore re tswe re betse ke moya goba re thabiše bana
4: gore re tlo humana tšhelete go tswa go inšorense ya gago
3: eya ka my cashback ya my way ke tla busetšwa 10% ya di-premium tšaka ja kgwedi ka kgwedi bakeng sa go dula ke sa tlaine mengwaga e mebedi ke tlo gwetša 5680
4: rand cashback mo mengwageng e mebedi ya kgatlhisa rato
3: kudu love
5: batho ba mmagonte dikoloi tša mmagonte meputso ya mmagonte go humana quotation tsena go myway.co.za My cashback ke kholewa go ditšweletša tša maswanedi mo o patelago go o sa ka wa claima mengwaga e mebedi mme ditefelo tša di-premium tša gago di sa šalela morago myway ke moe wa semolao wa ditirelo tša ditšhelete wa go se inšora bophelo di-premium di aka risk profile ya gago bona le dipeelano
6: Madumeka Justice Tsungu malume ya tsona Alfred Jack Rasubuta madula shokeng ke Rasubuta o we le ba bangwe ba bantši magagešo ba o akaretša ba o kerego ke batho bao ba kgorile go morutuo ba sa ka go ba o dulela go tshwana le ba bangwe gore o Jake le gone ka kua ditabeng mo matome malatši ka ditabeng bo mmamphe solegamedi ka jazz e bona ke ngaka ya bopedi ya matho a makhwibidu e bo molea Elias Ramaphala bo metse Champura Mokgwebo bo mothabi Moses Mphatela ke bua go mo tsama tsubana bo tlhabi a tsere mathase mampapatela mo ngato a pudise ba ka tshe mo le monna di kanapa e bo mogalebe Hudson Bodu mama bolo e bo mogalebe Matumi Jona mangwe kwana bo France mothetsa sotosa maputa thama mothetsa motala go tswa maune tswana la maka o nyane motho bo ntsho matebele motho bo khwadi machaba e ke bolela ka bo John Malapane bo mangkopane ngwa go ke Joseph bo se togolo sa bagata Heritage sa bo mapalla bo kha bo mabetwa bo Lawrence Mkhulu mo kotane motho bo pa ka badimo le batlo bo Benjamin the good the good the maragazi bo mahuma Paul Rapetso ha o bana bo mabio konke senke tsa bafana ba mushabile ke bolela ka bo Steve Galane bo class machine ke montare yana motho we bo khonti hooks tene molefi ha o bana
0: hashtag

0: Mary Savannah go ja ibitswa extraordinary asimo dimu fela ke modimo o mo extra.
1: That's right. Ordinary.
0: Yeah. Yeah, udira dilo re di direga tshebe lo re batho ba bona ngana o di ka se direga. Wa tswa ke nya ka go botsa este kanegelo jengwe eng khwathile pelo wena poelano.
1: Yebo.
0: Mtheletsi wa tswa ke a seng ke ka kwa selo sa a tswa re ke neng la mafelo mo ke koleng selo se seng khwathago pelo ka yona tsela yeo. Goalkeeper ya naga ya Cape Verde.
1: Eish, yeah.
0: Ba ke mali na lai. Mpalele lona. Alelele le botshata ke mo bone.
1: Okay. Yeah. Asho.
0: Yeah. Okay, o sa lebelela dina la gae. Tla go botsa kana kelo ka kamiso.
1: Ke vozina. Eh?
0: Yeah.
1: Ya ke vozina.
0: Yeah. Okay, you know.
1: Gifozina ke re ya
2: gifozina. Eh, me le speaker.
0: Yeah, so it's fun to talk again, man.
2: A ke re kwa ke verde maina bona ke matelele e ba
0: ba re tsola ke mang le ka ba se stile
1: ya bozina ke a khopela so
2: ba botsutsu ka moka
1: e khoni ke le boga
0: o khoni ke ba re tsola ke matelele
1: a bona le khoni wa
0: tsela next week
1: bozina
0: okay bana wa tswa king wena khoni ne muisa yo ke se ba padi se segolo ka mengwa ga go feta di ba padi ka moka tshedi longona tsa World Cup 2026
1: yeah
0: kaming wa ga ema sumenne.
1: Shush.
0: Botako o tswa go iteka mahlatse ka Portugal o ile a leka ka Angola a leka. Ba re go na le file nga botswa gona ka Angola.
1: Mhm.
0: O thomile go raloka as professional ka mo ga ema sumenne tlhano. O bona gore ke be shitse le gale.
1: Mhm.
0: Ya. Fela gona le motho ngukila mo tsa romfete. No lesa o rekisha di fruits no nyaka stolonyana tlogela tshetsa kgwela maoto ga gona motla yang gona nako e gare ya sepela dilo ga di go sepelela ga botse wa rra no ya ka Cape Verde o tia di hlapi ke mo ka o dire snook fish o dire khojwa khwebonyana ya gago ya yeitseng agana
1: mhm
0: a re se ke se rata go ke kgwela maoto ga se monna fela ka Angola le ka Portugal gona le yo mongwa kileng a mmotsa gore mona ska bana gana gore tla fihla gole tsa bona gana gore raloka le sejwana sa lefase le tshedingwe naga ya geno ke di fula ke di kgomo ya no go ka kgetha se sengwe ka pijano tla bo ithušitse le hono ge re bolela naga ya gabo la mathomo e tsene go sebjana sa lefase le yena ke menti ke radino wa naga ya gabo ebile o kgonne go ka thiwa kgatlhanong le Spain se sengwe sa ditlhopha tse kaone tsa lefase bona ge go dira ga dilo ka yona tsela yeo go ba le motho yo ebene gore o nyaka go mmontšha gore se o kileng wa se bolela o leka go ka nyefiša moya wa ka go se o bo o tshwareletse go sona
1: ga
0: go a ba jalo go a direga gore mo bophelong go be le motho a sena go tshepo wena go be le motho a go botsang gore ga gona mo o tla fitlhang gona ga gona mo o tla felelelang gona fela o feleletse gongwe go na le fao le go gona ga o bone fela ke bageno o bona ke lefatshe ka moka
1: wena man
0: botsišo e ba ye ka go direga ka yona tsela yeo le go wena motheletse ke a tse gore go na le wa kileng a go botsa gore ga gona mo o tla fitlhang gona gobane le gono ge re bolela o fitlhile mo o fitlhileng gona ke mang nako e nngwe yo o kwang o duma o kare a ka bona diphitlhelelo tsa gago ka boka la gore ka moka ga rena ga re tshwane le vozino ke
1: vozina
0: ga re tshwane le vozina ba bangwe tsa rena diphitlhelelo ga di bone ke motho fela go na le motho yo wa tswa keng ka leina la skempe
1: duma
0: o kare a ka bona gore ke go kae kalina la bombastic side eye
1: yebo yes
0: ke re wa mpona na ya ba go ra yena yo a ke leng a re ga gona fa o tla fihlang gona
1: yeah
0: le hone re to bolela di scamp bona asin a re ke re batla di scamp
1: no mam tla ke le jajila
0: di scamp wena yo wa tlhilego motho o tie fela yo be no re o duma a ka bona katlego ya we seng ka bakala gore e le motho yo botlhoko ya tsoro ngwanya ba ga bona ba hlokofetse o duma o ka ra ka bona e seng ka tsela yeo ye botse fela ka tsela ya go nore
1: scampman
0: wena yo ke leng wa re nga se fihle fela
1: yeah
0: tla go botse ke fihlile fa le hone
1: yeah
0: 086
1: mm-hmm.
0: 000
1: 2452 Tsalelang ga di DM mong le romela dikhatisho tsa mantsu at Skhumbuzo Mbatha le at Poelano Setshaba ke matlakala rena le a Facebook ka ntle le fao re shaleng morago go at Thobela FM ya ka Facebook X le Instagram maina a yena bozina ke
0: oh ba no le le nyaka Stefan Sela
1: ke nyaka o kwishishe go baneng ka gore mola jeresing maina a ga selgane ka
0: mo oh ba ngwala
1: a mfana ka bona ke Josemar Jose Evora Diaz
0: okay nyaka lo tsana le ba Brazil.
1: Brazil.
0: Yeah, le bona bana le ba Portugal ke o ka re ba jwa le bona bana le maina motel. Fela ja.
1: Beto o lina le la bozina.
0: Yeah.
1: O filwe ke ke lina le ba mo fileng a ba gola.
0: Okay.
1: Ra le ra gore.
0: Mogekolo.
1: Mm.
0: Yeah. Go tsa o tsa go go yotsa kae?
1: Yeah.
0: A se ba mo fa lona ga go la fela. Ke lena la go kodutla. Ka bakala gore o tsere nako etelele a sa gone go fihlella dilo. Ba ba banyane ba o koko. Ga ba ka re go yena koko ke ge ba go kodutla fela yena a tshe lena lela la go kodutliwa a re ke tla le shumisha pele mo ke yang
1: bona koko o kae
0: koko bona o kae
1: o wa kapo se ba leng selefas ha ei
0: ke na go re korona ka ba dintla go le tsa ditaba di emjwa ka bra go se
3: Thobela FM e go tsitse di papadi tsa mogopo wa lefatshe tsa ngwaga wa 2026 ke bolela fa ka FIFA World Cup 2026
4: amangwe a manane wa Thobela FM a tla amela
5: mushumo komotse fela se tsaba le ba teenage sa South Africa gore ba fana ba fana ba santse o dira ka bojotlhe gore ba gone thopa ona papadi
3: ba dula o tlile Thobela FM go itsena ka di papadi tsa mogopo wa lefatshe
4: all of us
3: all in
4: go fela
3: hashtag re ba fana go fela
4: hashtag FIFA World Cup 2026
3: ka mokalile bele tshe papadi ya mogopo wa lefase
6: ba fana ba fana ke ba na ba Afrika ba fana ba fana mo shata wa tsamo le boithabiso

masepedi tharo ke ametse o tse rona medire lebele gona kwa irinyela ja botshelela go mošhato kwa tsebo le boithabiso thobela FM ga gešheka lekgotlagatša la Africa boraro ke tše nako ke le dumedišang ke tshepa gore le iketlile le ipshinne ka mananao ka moka thobela FM go tloga meseng ya lekgone go fitlhela ebile ga re tsena ka re ga pitša ye ya mabaleng a dipapadi namile re gorogeile nna le nathina e sena thuko ya ga kubiana ka motsweletši wa lenano le mošupile go fitlhela batlhano le ge e le gore lekgono le re tsena pele ga nako ka lebaka la papadi kgolo e re emetšego papadi magareng a setlhopha sa Africa bara bafana ba rena ba e le goreng ba thulana fa le setlhopha sa Churchia e le papadi e le goreng e tloga e lebeletswe ka matlha mahubidi ke ma Africa bora gore ba ikgoletse dintlha ke tharo mora gore latlhegola ka nno tse pedi go lefela kgatlhanong le setlhopha sa e le goreng ke beng gae ba dipapadi tša sebjana sa lefase sa 2026 ka kua nageng ya Mexico Canada ga magole USA gore jalo magagešo namile ke nnete local slacker andrew sa ga sebolo tlo ba sepela fa le setšhaba ga motsho

0: a dilengwe tswa ka Africa bo rala kontinente ya Africa mara gore ba latlhola ka nnete pedi go le fela le nna be ke tlo se fetola bo se naka mogomo tse o tsa ba re ke nala nka go ba go diagala a e ke tlo go se fetola botse ka be a se pa se ile gore nge se tlana masego tsa fata ma Africa bo rala ba di ba kontinente ya Africa ka ka re tshwa ile gore ba thegana ga ye ya Africa bo ra e rena me re le boga se tlhopa ka boga sa tlhokala tsela mologadi ga mmogo le yena mo sha masha wa kolana re tlo kopana le bona gape go sa samaga gešo go lena no la tlhokala tsela le ke lena no la mabaleng a dipapadi la go ikgetha. Go kitibela ka koma benkeleng go mmere ke bo wa re tlhora mare bo afalela local slacker Andrews ga se bo la rena mare e da tlhatlhele na no le la ba re le feeling lona la stopa South Africa ra sa ba farma fana e re ke ka thoko ke ya boya.
1: Trent Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di funeral dignity plans tsa rena di thusitse maAfrika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tse 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Trent funeral plan. Mananeo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo ga gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlhatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Laduba Hardware e sa lelile le leswa leo le phelago leo le golago keteka kgwedi ya baswa le rena gomme o iphine ka ditekofase tša go makatša kgwetša 3.6 corrugated sheet ka mmala o montsho goba gray ka 139.90 fela lebati la style la shawara la square goba round ka 1499.90 fela le 100 liter solar geyser ka 4999.90 go tlhoka mokitlana baeletši ba rena ba ikemišeditše go thuša ka lebenkeleng goba ka mogala Laduba where you safe and score.
3: Zanzi, waga o gore go putsa gore Afrika Borwa ke setšhaba sa go ba le sebete, kgotlelelo le tokologo. Go tloga go basadi ba 1956 go ya go malapa ao a amegilego ka go tlošwa ka dikgoka mafelong a bona. Le baswa bao ba ilego ba lwantšha go tlhoka toka. Leeto la rena le bopilwe ke sebete le boikgafo. Le kgono re eme ngatana e tee go gopola le go keteka tokologo ya rena. Yeo re ikgweditšego ka maetapišo a magolo re hlahlwa ke molaotheo wa naga ya rena. E bang karolo ya rena ge re sebagatša semmušo lenaneo la mmušo la ngwaga ka moka le dikgopotso leo le bitšwago the milestone of freedom ka la 10 Phupu 2026 tsena go kanale ya lena ya mamorato ya ditaba gomme le etele at government za gore poledišano e tswele pele dikgatelopelo tša tokologo go hlompha tša maloba ngwaga bokamoso bjo kaone molaetša o o tlišitšwe go lena ke lekala la dikgokagano le tshedimušo la mmušo GCIS.
4: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
5: Kwa Boxer, matatši a mane fela, sehlaele, reka Lucky Star Pilchers tša mehutahuta, 400 gram tše 4 ka 99 rand, no soup tša mehutahuta, 45 gram tše 10 ka 36 rand, dintlwana ka etša 30 moreki ka o tee, ge setoko se sa le gona, kwa Boxer fela.
6: Baswa ke bokamoso bja naga ya rena, tšwelang pele go bolela ka molomo o tee, go thušana ka dibaka, ga mmogo le go eletšana ka tše di botse. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabišo.
0: le se botsipa ka metso fa ile ga mele re lebile irinyela ya botselela go mashata kwa tsebole be thabela ka lesla ka re ke a bona diphetogo di dirilo monna ge sho go lebella fast passa Africa bora go na diphetogo tse ba di dirilego le ge le re ke a kwa ba ntshi ba lla ka taba ya playmaker monna ile ra

0: ala la papa mo magareng ba le patla long fela go ite tsa gore o thomile ka Jaden Adams ga mmogo le na mbatha ke ba bang ba ile gore o thomile ka bana mo magareng ba le patla lo betse ga pele na tebo mo koena pelo a ketse gore lenano le ka mogalebe ileng ka gona go yeng le kwa pele Reina se lena bona ke bone a police le thapelo maseko o bona ka re bangwe le khono le go ka shikinyega Afrika borwa ka bona ba bo ka sengonyana ja tshinela khono
1: Tlifi re go dumediše le batheletše ba Thobela FM mošhato wa borena Tlifi mamotlha re tshwere dipelo ka diatla re le maAforika Borwa re a tseba gore gantši maAforika Borwa sa le re ya re re kgona go qualify re yona dipapadite tša sebjana sa lefatshe gane re kgoma empa re sa kgone go tswa mo di-group staging empa mamotlha ga kgatlhano e le yona Checky re tshwanetse gore re papatle mene Tlifi ka ge re tseba gore le bona ba bethile mo papading ya mathomo ka nno tše tharo go ye te kgatlhano le South Korea mo lorogono bona le nane wa la gago le fetošitše ka baka la ge le gore dibapadi tše dingwe tša go tshwana le bo Tempers One bo Sethole ba khumang dikarata tše dikhibidu ebile re kwela o taba ya gore Tempers One yena aowa dipapadi tlo ba tše tharo tše le gore a ka se dira loke mo le gore Aforika Borwa ba tshwanetse gore safa e pelaetše Tlifi gore ba kgone gore ba kgone go afotsa sekwebo sa gage empa ntho e kgolo ke gore le nane o la gago le fetošitše mamotla re bona bompatha bo a police ba thoma le papadi Jaden Adams o le gore malobo Tempers One bo Sethole ba khumang dikarata tše dikhibidu ebile re kwela o taba ya gore Tempers One yena aowa dipapadi tlo ba tše tharo tše le gore a ka se dira loke mo le gore Aforika Borwa ba tshwanetse gore safa e pelaetše Tlifi gore ba kgone gore ba kgone go afotsa sekwebo sa gage empa ntho e kgolo ke gore lenanao la gago le fetošitše mamotla re bona bompa batho ba police ba thoma le papadi Jaden Adams o le gore maloba nna go ya ka nna e be ijo ba mosepedi mo strateng a sa gona ntho e petere e le gore mo bogare ba lepatlelo ba e dira ke maka ja kore goreng a mmošitše mamotlha mo mathapeng a lekono mo le gore ralo ka papadi ye re tseba gore re rile lesogana la o tshwana le Tempers One ga sego re tlo ba le yena re ele mofokeng e be yona di-playmaker tša rena empa re ele

0: nako ya mahlakong nako ya go thobolla go pola le khono le e tla o ipsine ka go theletsa kgaolo ya bokete tse nne magolo a mabedi le metso e senyane kgaolo go bea ka ntshwa le go ngwala ke KZ ke tla zungu mahlango ba tshele tshe michini tshe ne mdule le tandi phashoko mo tshele tshe le motlhagisa moyeng mo lebo ga lebza lady madira mo tshele tshe mogolo ke Isaac silo mashila ipsine ka go theletsa diteng tsa kgaolo ye ya le khono ya bokete tse nne magolo a mabedi le metso e senyane 4209
1: Sho a pike sa makeji masedi
2: ka ni
1: gore like ke meeti wena wa di tla go ngetela mo media center
2: ha wa ke kole ke sa gone go itshwara
1: ke enjoy
2: ba tla bo ke bo kweleng gape ke kole go kwa mpotsa gore yena o kwele mama bona gore wena o rugile malihuka ba dimo ba gago
1: ah re thabile naska mkhafela malihu wena ke rugile ba dimo ba gago neng nna
2: o a sennete jolo mpoja re a sennete gore wena o buditse malihu gore ba dimo ba gagwe ba useless ka lebaka la gore aba dumele wena o consulta o sutile
1: a se go rogana mara ke re mo kgoma le go lena ba ntseng ne mane a ke rubagana ke tsene ka kwa ntumbeng gore nna ke consult a mpotsa gore nna nka setsene ka kuwa go ya le ka mogonna ke apere go ka gona
2: he ke le gore wena bo apereng ga
1: bogona ke dišhile ke apere skin jeannyana saka ka crop top nyana ya go mmesha le dihile ke eng o o shekenya tlhogo ka re le wena o yamale mmalego le ga se yanthusa mmalego nna ke na taba ka baka la gore ke feditse ke consulta online
2: online
1: eya ora goreng gore o consultile online wena
2: banna
1: ke no rang kganyetsa kganyetsa ke fitlha gae wa tseba ka dula fase ka sena Facebook ka re ke re tla ka kopana le gogolo mo monna ba re thusa batho ena nthusa jwang masedi e re go botse ka mo founela ra bolela ka Facebook and then ka motlhalosetsa mathata ka gore go diragala eng a mpotsa tse dikatsa go thusa a mpotsa ge ditao di shenne meno ebile ba nyaka go ntshenyeletsa lenyalong laka a kanamakanamaka mtransferela tšhelete
2: ats gogo wa Facebook o bolelang ka ena nko mpotsa o mo patetse bokae
1: ngwa 4.5
2: go toga le kgono ge re bolela ka dikatla di easy target tsa go scamiwa bonolo re bolela ka batho ba go tshwana le lena
1: mare ena o ba san scami masedi
2: o motho o sa mo tsebeng kore wa bona tšhelete o e sentseng go phela ke reng ke e sale go ifile bana ba modimo ba go sokola ba go itlhoka nna advice nka go fang kore wena tsa mo kgopele malego tshwarelo
1: ke di eng
2: o nkwele
1: never Sophia. Okay. Ka gore dikarata tsa platinum go jolo di sa refeletse. So o tlo emela message o tla tsena mo founung ya gago go bontsha gore karata gago e ready. And then o tla tla o collecta gona mo banking re ya kwana ke re.
3: Na cancer shenane.
1: So go sana le se se seng go thusa ka sona.
3: Eh, bela.
1: Hey.
3: Jaka we nere because of wena ke skotile kone help e karata ra mele a re lahlekile seke a itsame hansi mugozinyana maungunyana manene
1: unfortunately e wika sekona go Sophie pele fa ke mmere ko a ke nana kwa go dira dilo tse di jwalo
3: yes na mina tqonda gore ile ntirweni but ke yona namutse bana ba bambere ba naru pa kutala ka ofisi ya wena ana mahungu ma mantsongunyana niki go rindele
1: ke rile mo ke mmereko
3: okay fine nna le ke nyaka no checka fela gore betkele ha sa phaphela na
1: oh hey yeah o tsaba ke le ka ka mishi go fela gore ke bapalele gole le betkele ene ke bona o ka re se se mperekela ga botsana jwang yo
3: tonan wena we wake up so go bere ke le so go bere ke le eng hey nandwe bet girl wa ku bet mouth aket o bula ka wena uri he wena o mutshela ene wena ngo tekeli wana nanere wa wena so mutshile gogo
1: nna ke motho mo jwalo
3: nna ke no bula fela uri mo dirila bo sule ka uri shumo o tsama go bulela gampe and mo dirile ngwena a nna ntong ya endla o teka dombolo le la rako le re iba wa wena
1: Sophia
3: e bile wa tsana bora e reng ka mlata no so go go ka fitla ka mo botsa the way long re ka nete na le yena re ka ba mona le mosadi ra swane tsana just that it's fine you know ke mo tlogele for now
1: na Sophia o so ko ende ka majita ra papatela mahala ba kore store mo sili tshila se tshila ba tshila ba pa ke dilo kai
4: ai makhe
1: tshela
2: 84,000.
3: Ya man, what's that kind of to me? I
2: can't believe it. I can't believe it. Brendan, hai wena mana wa kararesa o no rumela ka batho he ni tlene go bone tlene go bone ni tlile problem ao keng o tlaketa le o ketlo ya renga ba change mhleketo le swako ita ku imela kambe
3: eish sofia mara lo wena mana wa sane ke lo reng o mara mana ke nyoko o joga mana ke lapile bana khale ke di uchi mana di ra plan ke go pela sofia
2: a go bonolo Brendan a biza ona matihlo na tindlebe hing kwako na ndi mona tshintsha lawyer ana kubzela o tlo mo fumana me amodiza rao ra wela kwa ka di kwae kwae
3: eish no ke ya go kushisha biza lena wa tswenya mana nke re tlo le tshetsa le lawyer sofia mana ke bona o ka reng ka le bisha shedi mo taba ya gago ya dikgetho go ka baka hone ka gore ke le mogile gore ka mola go le go ke bolala le ba go le go a wa ba ntheletsa mo se ba mpampotsa dipotsiso bo ngwe ke ya raba mogongwe a ke ya rabe so be ke no so when out ntlo tsa ntongwe lengwe go nna ke tsebe rena go register go jwang gore motho a tla gone go vouta
2: ha brandi wa mina man ai wena wa ne kahle wa ne fambele man wa ne tsamaela and ma go botsisa a kere wa ba botsa gore eh sofia takela ne manela ka pambile sofia aha
3: yeah
2: ka metla ma ile gore o bolela le batho o dule o ba go potsa ka go kama ka gore ba ba samba teng wa disha hawa ba sana le chance wa bona di 20 le 21 tsa June hawa baya ba ya go madisha as long as wena o le mbutudi wa mo Africa ba
3: le 20 le 21 ke
2: ehe
3: o ke tsona
2: fela le di 8 le di 9 tsa August ba ke se ka go tlhalosa tsa gore ba swantse ba tshware bukana ile ya bona ya boitsebiso and e be le barcode e ile gore ya bona gana o katla o swere le smart ID card sa gago ba le gore ba timeletse dipasa kere ngwanyane o lahlile pasa mara ile kwa vota a suna maka o notla o swere temporary ID ya gago o wa ngwadisha wa tseba gore nepile wena o yeme ga botse o tlo vota ka di 4 tsa November
3: go ile motho
2: na mile se le go swantse o ba botsa sona ke gore motho o ile gore o tlo dumelelwa gore yena a ngwadisha gore a tla gone go vota ka di 4 tsa November e swantse ibe motho o ile gore o na malembe a 18 ke ra gore ke motho wa mengwa ga 18 go ya go dimo
3: ya go dimo
2: eh ene motho o ke motho di wa mo Africa borwa
3: ke ke sa poshi ke kwele ba re no motho ana ka go ikgokagantsha le bona ke ra bana ba IEC a ka etela tlhakala la bona la www.11
4: mobyelections.org.za goba mobyelections.org.za ore motho ngwe a ka diang a ka letsetsa electoral commission call mo 0800 11 800.
2: Ebile ke le gone le ba e leng gore ba nyaka go bona gore bona nnetenete ba dingwadisitse ka sele ba dingwadisa gale le bona a gona le ka problem o ne o tsea nomoro ele ya gage ya sellathekeng then a swara le nomoro ya gage ya pasa a romela SMS.
4: Okay,
2: o ye romelamola go 32810 and ba nga re bale SMS a se mahala R1
4: o ko R1
2: gape batho ba fentse ba boiša potšišongwe se ya botlhokwa gore na botlhokwa ba go ke ngwadiša ke bo bofeng go botlhokwa kore mono a tetsaresa ka re go te ngwadiša mola go dira gore IEC mošomo wa yone o be bonolonolonolonolonolo batlotsi ba gore batho ba ba ngwadišitseng ke ba ba kae naga nampile ge re ya di-voting ba tla ba ba tseba kore ba swantse ba tlele di-ballot paper tse kae gape ballot paper ke bolela ka letlakala lela re le šomišang gore re kgone go kgetha mo godimo ga lona gore a nga kaebele a se ka tlhaela
4: le ge le go sofia mane a se tla go beletša teo tša dikgetho le tša bo diloyara mane ke na le taba mane sofia ke rena go ka ba jwang ke re ka bitša mampane mo tabe ya rena gore kgone go iša bisa mane re ba ba bararo
2: bane o tsena kae mo tabente tša rena
4: a koše sofia bona re tlo ba ba bararo then wena o tšea sa kele gore o tlo nyakela loyara wa ye wa brepa le president wada gore mampane a kgone go tšhaba then re tlo di bereka then namile mabaka a tlo tsamaya gabotse
2: re balabola emena brandon ne nyaka gore ne kgethiwe mo dikgetheng tše ditlang ka
4: akerane sofia
2: mala wa se tike tiritlo tsa utswa tsile o nya ka re ne jele
4: sofia taba e simple man dula fa sona gana ka yona hle mona ke ya go gopela man nto e simple nna gana mara ke mba
2: never

0: gago motšhitši mona
1: ma
0: go direga eng ka wena
1: e le bolela ka eng
0: ke nyaka go se gore wa o patlame mo mpeteng o sa ba le dibuka tša gago wa
1: lwalegamakeno a ke kore ke fedile maata ke a tswa fa le gono ke tla tswa ka moragonyana ka gona ke bale
0: he motšhitši a fa go a tseba gore ge o ka ke tloetsa go ba sebodu o tlilo palelwa ke go fepa lapa la gago mola nako e shetse fitlhile
1: he ke mongwe gore ke tloa le lapa
0: e motšhitši gane oa o sa nyake lapa
1: ga o ne ntlho ba reng ke lapa lapa e sene diriel ga o bo se ka maare a manyalo
0: o ra jwang motšhitši
1: a nuele wa mmona gore o jwang mene re gokong gore o phela a tagilwe gore ka baka lora se a thabe ga re a lapa lela la gago
0: it is wrong go akaretsa ka motho o motsebe gapa se gore mang le mang ge a sa thabe goraya gore everybody o gore a re batho ka moka a se ba thaba ne
1: garammale re tlhonge le re motho o motee gape le na se le thabe ka gare a lapa le ke mma le no a le gotleletse ka gore sepedi sere le bitlela mosadi ke
0: bogaetšhi go lekane o ka ontabe re gomole le ka baka la gore ke a kwa gore setso thoma go tswa tseleng jalo
1: aowa mmaramma be ke sa re ke ore be ke sa re ke a leroga
0: motšhitši napa o gomolele gona moo ge o ka tswela pele o bolele ke tlo go tlapa wa wela kwa
1: sebateke
0: tlo go tlapa possibile ke a tetshwale gore ke tleteng ka mokamoreng ya gago ore ke sepele before ke tenega le go feta
2: mampane e dilo mona ga di vae kare nte mane mampane
3: ka eng jale
2: a sofia gape o ngangabe etše ke reka tabele a gago ya gore ne mane a thuše go bribe mapresident wa da ka sakela ba re ne o tla nyakela loyara a wa gana mofetho a wa gana
4: o nyaka mpotsa rona ko ka moka o dutse le sofia ka kwale o boemetse karabo ya one gore a o gongele
2: aowa mampane re ba sa bole ka jeman bone tswela ka ge botseba gore ke kala tša bakgethi ka mogolegong for yena o ba mpotsa le go ngopotsa gore ne ke ba botse gore ka di-4 november ke tšatlile go tlaba engwe le gore wa vote and batho ba swantse go registera pele and then a mpotsa gape le gore date ya go registera ke di-20 le di-21 tša june a bo a re ke di-8 le di-9 tša august
4: but onkompotse le gore yena ore wy a gana o bribe batlapetše
2: ore ne yena wa bona ore yena o dimpotsa thui gore yena a nyaka go tla go swarwa a sarelwa dijene teo bokare ye wena ore a ka se kgone
4: tse ke mprende nna yena nka se latlhele tu e tlile go gwa ke ragaraga
2: ema pele o rabjang
4: ona nna ke tlo e dirisa o kare ke tlhakane tlhogo ebile o ka re o tlhokomele le wena go
2: senyanago
4: sa prende
5: monna yo ke ka mokgwa e sepetsego ka gona kgaolo e la bokete tše nne magolo a mabedi le metso e senyane kgaolo ya go beakantšhwa le go ngwalwa ke kaizaetsa katlazeri mahlangu a tšweletše metšhining tšhweneng tule le thandiphošoko motšweletše le mohlagiša moyeng molebogele bjaledi madira motšweletše mogolo ke isaac sule mašila mešala gaotse
6: kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
7: mathaka ke a tshepa gore lešetše le lemogile gore shield bjale e bitšwa Rexona fela go borela ge batho ba bangwe ba sa kgone go bitša leina le leswa mogwera o be a le bitša Rexona eupša mathaka ke Rexona bjale ka Rex owner Rexona leina le leswa le letla ka popego ye fresh empsa thekenoloji yeo e tswago pele ya go ruthetša mmele ka fao e šoma ka nako tšotlhe ga o sepela go neya boitshepo bja tšatši ka moka molekane wa go ikgantšha wa bafana bafana le banyana banyana Rexona e ka se go swabiše
8: lenano le la tša maphelo go le tlišetšwa ke SABC Education mo Thobela FM.
3: your mind, enrich your life.

0: Barle a tsoiba na wa tsoiba gore bafana bafana ba ka mola Mexico bafana bafana tsi Mexico ina la go tsaka tsaka Candy Tsaman Debele tsa mafakile DJ Sanko aber ba go metse ke ba go masimpedi sela go tsa iring la rena ja bo senyane ke tsa boka se ke go amogela ke go dimedi tshebona ke go tamisha ga ba go no tsulela nna ina go le the host go lena la mosa le ba ka mosa ke tsa malela le go ga mahlo Sanko Vision a le betile bana ba mama le betile bana e betsile go duka matla e bile ke le gore sentse re tlo re ile tsa go duka matla ka re le gore le mafana a se ba re kwatishi ba fana le gore ba re beile ga botse e malo ba le nna ke ikhoditse ke kwatile le ge ke sana me ke le go duka mo tse tsa dipapadi e ke ikhoditse ke kwatile ke khoditse ke ngadi le kgole maoto le nna be ke outfit re le ba motse le tso bela fa mana mere tshele pele le khone le re sana tshela pele ke gare ga nna ola mosolo ka mosoro sa itse tshe ba sware re ba sa pele pele e bile tlo bo tsena fa ke le o mongwe o ile gore ke mo eta pele wa mkhatlo go ba motse le tso bela fa mongare organization ya baswa ba bo ile gore ba ipopile ngatana ete ba re se se khunadi re na go dinge ya baswa gore tshela pele re ketseka kgwedi ya baswa e bile re ketseka mengwaga ye masometsela tsela yele ka tsobela FM rena re rata gore re le meme le tleng le be le rena le tle ipsine le rena ka mo magopheng ga mama bolo ka le tshile masome pedi go di yona e motsiro jo tsobela FM ke bile ono re bileng gona ba re rena re tlabe re re gotse gotse go baswa ka moka ba go tshoka magopheng baswa ka moka ba go tshoka ga mama bolo ba go ileng gore bana le di talent go ba di skills gore nke batle ba bontshane batle ba bontshane gore na ke nna mang na ke dirang ntsegeng ka se re gone go tshegana baswa ba ke ba ile gore motsiro jo tsobela fem event ya bona ke bone kitima go kaanya tsalo ya go para wa rena ke rena bawe re etla ka fao re nya ka gore ba so batle batle ba gone go tlo iponagatsa le go itsebisa mo sechabeng sa ka mogama mabolo re tlo tsena fa ke le morulaganye ile go yena magoba veli machikinda yena motsile jo tsobela fem kholo re gona mo mogaleng tlhobela tsena le yena re le boga tshe di botsetse le gore ba so ba di dira bana ba modimo ba leka wa bona baswa re no fela re re ba dutse fase a ba dire selo baswa ba nolla baswa ke ba re re ngatana e tee re tlile go dula fase rena ra lebelela gore yo ke khunadi o gona se yo ke khunadi o dira se bia a re mo fentsego a re tshegane nna ke tshaba kuduka matlhage ke bona baswa re tswela pele re tshegana re le baswa re ntse fatsa gore re a nosetsana mano o nosetsa o a gola o a nosetsa o le ena a gola o a nosetsa o le ena a gola seo se ntshabisa kuduka matlhage lebaka la gore ge re ka somisana gabotse ka mokana ga rena re tlo kgona go tswela pele ge re ka somisana gabotse re le baswa re ke tse sebaka se ke name ke mamogele mtsholetsi seba ke mamogele botsele jo tsobela FM ke ena magoba Veli ana matla re hlalosetse ka moletlo o wa bona Veli dumela
1: tsena le kae
0: re gona le kae ngwana mama
1: ha ya re bona
0: o ka rosa ka dikgo bo ka re bo robetse so
1: ah le ke thaka ri tsatsa ba nna ya di tsitse ke tsena mo la le mo
0: o tsa ba so ba ile go letlo ba le ba le boga
1: ke ba sa ba le gore nna re na se le re tlo ba re ba le boga gore le bona ba kgone go tshwelela mo tshaleng
0: mwana mama re re le boga moshumo mo botse le gore o ramile tshwela pele wena wa o dira o shumela se tshaba sa mo le gore wena o tswa gona a re go tsebe bokaone pele ga re go ketse ka re kgone go tseba gore na veli ke mang veli magoba mwana mama
1: o go bolela mo ke veli magoba so ka mabulo ma
0: Tso tso network ya ga ngwana mama namela o toropo.
1: Ah, toropo ke te.
0: Tsena ke ra yona gore re kgone go gokwa. A po ene.
1: O mo tsa toropo ke tena.
0: A re go ke ngwana mama.
1: Eh, mo bona la mo ke be le ma go ba from ma go pheng.
0: Aga.
1: A mama bolo.
0: Mm.
1: Mm.
0: Mwana mama re tlhalosetse ka kgodiso ya gago o gotse o le le garebela mokhutamang koduka lebaka la gore re a ipona gore o e kgafile koduka mo moshumong wa community moshumong wa setšhaba e ka ba o tswela pele e leng gore motlho mongwe batswadi go ba bo malome bo ragadi ya gago babe ba shumela setšhaba
1: ke godisitse ke le ga moruti bokoko bee moruti e leng na bane mo goreng o rata kereke tsa wa khwaereng ka dipuko la dipuko ya mme khwaereng
0: mm
1: o ka bona se tsala
0: bana network ya ka mo bana network ya ka magopheng
1: bana me
0: wa nkwa ngwana mama
1: e le mathe bravo
0: ke kwa e go gaola gaola a ke tsebe gore e ka ba ke network ya gago go ba beyang maybe le go ka nole ka go sikinya ga ganyane nna ke a ke tsume ke a gona metse re tlo ba re tshwela pele nna le wena mora ga se le ka go ka ya ka khona ne yenyane fela ke a bua ka metsetswana
1: a hola tsa
2: San City are you there
3: Ziakana mo Sun City iwile gape etla go itshwere ka festival ya Moswana no shikari 27 June 2026 mo Sun City Super Bowl

0: call. Dr. Colgate Mukwebo. Kuzani. Shandesh. Youngstana. Bafiki Zolo. Zimumalo. Big Zulu. Leba bangwe ba balinchi. Kupula, di tickets ja VIP ga di sale gona. Ikwele tja ticket ya gago ya general e ka 350 fela. Tsona di a go tjagala Ticket Pro.
1: Ehe ehe re balela me a tjatji fela motselo jo tsobela fembo tsotsi re balela le tjatji lo ne ke la boneke. Na ke ke balela go botsa batho ba tsobetsa milo gore le letse ba re tsikitse di kae hona re tsikitse di kae. Nna ke re ge tsobela fembo le ka noko ba re tsobela fembo ya kae kae kae kae. O tsonetse gore o reke tsikitse. E reke ka lona tjatji lana le. Bona ya go gopedisha tjelete o reke tsikitse o tla tlo patela motho o gele gotse. Ka lebaka la gore o tlo neka tsikitse ka motsotswana mafelelo. Rena ga re natso. He. Wa shala sansitsi na ke tsorna o shalela. O shalelani ya buza ingoma itsi unayona etikiti yokungena ke nna ke a botsisa re tsela pele ke mesembele seso fela metsotso e ireng e la rena ya bolesome motshelo jo tsobela fm lenono ke la mosolo boka moso re ka magopheng le kgone ga mama bola re bolesana fa kele ena vele re sa tswela pele re sa motseba vele ke be ke nyaka go tswa go wena gore lerato la gago la go shomela setšhaba e ka ba ke tsaba e le gore e tswa ka gae goba wena o ne o gola wa ne o bona go le botlhokwa kudu ka matla gore o ka shomela setšhaba.
2: Ke no gola ka bona go le botlhokwa go ka setšhimela setšhaba cause ke rile ke kwa history ya ka mo gae le batho ba ka mo gae e be e le batho ba e le goreng ba rata setšhaba.
1: Re tlhalosetse ka baswa pele pele ngwana mama ke mogatlo re tlhalosetse ka yona pele ke le mathomo le tlo ba le swara event e go diregang ka yona.
2: Baswa pele pele a se mathomo re tshwara event re tlile ra e tshwara ka October ka 2025 ne ile di 11 tsa October ne re sa thoma e le first annual event so no re dira repeat again re nyo go bona baswa ba tloga strateng ba ke keep up busy ka something cause at the end re direla gore baswa ba kgone go roka ba kgone go dirang re nyo go bona mogatho o improve le o ipa gole.
1: Wow, ngwana mama. Gona biele go tloga mo laletso mineng go tla gona biele. Ke dipetse go tiri fentse le gore wa gona go di bona. Ba ileng gore ba tleng wa geng wa go feta. Ke ba ileng gore le gonne go ka ba godisa la ba fatshe go letse ka mokana tsona go ba ge ile sa thoma le no go pana fela la tsebana.
2: Mogato re ile ra o thoma isise ke mantwane a re dirifelo. So re thomile ka go thoma ka bana ba nyane di tsapa le wopela so ra re ga re re tswela pele ra bona le gore like bana ba le motswelo ga o sa ba keepa busy bona nako ntsi ba spenda ba eta ba re ba practica like enough ra kgona go thaga ke motšhati wa ga mmamabolo le ntona e re yaka kwa re practica sa gapa ka llo tja gaga a sebe le bothata so mmaphalama flora phalama ya ba motho e le goreng wa inspire direla gore veli o moswa ke mogekolo so a ke nyake go bona le wena o dira lo tse di tshakeng tsileng di jang tsileng.
1: Wow mama gape o bolela ka ba phalama o bolela ka ba bogadi baka o bolela ka ba bogadi baka ene ba tswagana mo pelo ya ka e botlhoko kudu ka matle ka gore ke tloba ke segone be ke dumile gore ke tle ke lethege pele re re botsa gore ngwana mama re ka letsela eng ke bone go na le badiragatsi ba bantsi ba le gore ba tlabe ba le gona ka fao le tlo ba lebeletseng e ka ba ke di-beauty contest ke le gore tlo ba di direga le tlo ba lebeletse di-artist e le gore di a opela le tlo ba lebeletseleng gape ngwana mama.
2: Gane ya tso ye re tobang re lebeletse fonong ke ye e le goreng like re lebeletse baswa ka ge kgwedi ya baswa baswa ba kgona go ntsha dikosa tsa bona ba kgone go ntsha bokgoni bja gona kgakala again re lebeletse gore baswa ba le ba bomajaefane ba kgone go jaefa so go toba letsatsi le lengwe le le goreng re dira ye nngwe gape e le goreng like a se a bomajaefane a sadi wa twate e bereka ka llo tsa art and culture rono ba re tlhoka support mona le mona.
1: Okay ngwana mama ke bomang ba e le gore re ka ba letela mokebelo o go batlhe ba e le gore ba tla ka fao le gona ke nyaka tshwarana moletlo wa lena o tla bo o le kae.
2: Moletlo wa rena o tloba o le magopheng grounding ya gausi le ga mmakhudu batho ba re ba letselang ke bokgathiso from Panama, bo Nyakura Moshire, bo Saulo from Tzaneng, bo Achdi from Mentse.
1: Ke batho ba bantsi ngwana mama le tlo ba le lebeletse talente ya ba o e leng gore ba bina le ba e leng gore ba dira dikosa
2: ka nnete
1: ngwana mama ke thuso ya mokhuta mang e leng gore wa e tlhoka ke a kwešiša gore go ba morulaganyi wa moletlo o mobjale a go bonolo go nyakega o dilo tsa go swana bo sound go nyakega dilo tsa go swana bo stage go nyakega dilwanalwana tse dintšhi ditente ditulo le tse ka mokana ga tsona a e ka ba tseo ka mokana ga tsona lena le tsona go na le motho e le gore o le thušitše
2: folo tente le ditulo resorted le sound ne re šetše re hirile so thušo ye no e ka reng ra e tlhoka mola le mola like re be re gopetse go ba diela dijo so dijo di shibota wana like di ka mogotlo kwang ka wana a di nafu but di nafu mara ka mogore kwang batho bontsi ya community bo re supportang ka wana le batho ba kante ke bona ka re bangwe ba yo thela ke dijo
1: batho ba tlo jang ke batho ba le gore ba tla mo moletlong wa lena go ba ke batho ba le ba memilego
2: ranchi er dira di event ka mogotlo re prefera gore everyone a tloge a ešitše something ka maleng e se ka ba moleto wa kgethologanye
1: mose lena le tlhoka kgomo tše pedi lena le tlhoka kgomo
2: tlhoka kgomo ya thobeletsetobanna
1: kgomo ya mošate ke lena le e tlhokang gore re le feng kgomo ya mošate ngwana mama bjale lena le batho ba e le gore ba tlo le thuša ba e le gore ba tlo ba ba apeya ba apeela setšhaba se e le gore se tlo ba se le gona gona ka fao mama ngwana mama and thuše e le gore le a e tlhoka le tlhoka dijo fela tše dingwe ka moka dilo le gabotse
2: tše dingwe dilo re gabotse but stage re lebeletse gore e ba ka nobinela mo graveleng kgotsa re sa thoma ba re bonnyane bodia bogolo
1: le sa thoma ngwana mama bele ngwana mama ke nyaka gore o mpotse gore na ke eng se e le gore o ka thabela go bona o se fitlheletše ka baswa pelepele o ka thabela go bona o fitlheletše eng o ka thabela go bona baswa ba ga magopheng go ba ga mmamabollo ka kakaretso ba dira eng or ba fitlheletše eng
2: se nka se thabelang kore nka thabela go bona baswa ba ga mmamabollo re improvile re togile mebileng bontši banyetsi
1: bontšibana le thabollo alleluya amen baby amen baby
2: so le rena ntho ya baswa pelepele re ne di sponsora ke dintšintši ke e le goreng di kgona go re thuša di kgona let's say mo basweng ba kgona go donata dipats ba kgona go donata dieta tša sekolo le rena re thuše ba bangwe
1: wa ngwana mama kgopolo ya gago ke kgopolo ka one kudu ka maatla re tshwanetse gore re go šhireletše mo sabeng sa ga mmamabollo batho ba e le gore ba tlhoka ke ba go sana le wena kudu ka lebaka la gore wena o moswa ke kgopela gore o ntshwarele fela bjale ke ya gona metsi re tlo bo re tswela pele ne le wena a kere
2: a go nna botshepe ke a leboga
3: re dula re posta re commenta le go arabišana eupša dikgopolo ga di na mogola ke leswao la gago la X leo le dirago bjalo ka gona e tla ka di-20 le 21 June tsoga bonagala gomme o ingwadišetše go vouta letšetša 0800 11 8000 goba etela elections.org.za goba WhatsApp 060 880 000 go hwetša tshedimošo ka botlalo molaetša wo o lotlišetšwa ke IEC
4: ke Big Red Weekend ka Shoprite Liquor Shop. Kwetša 750 ml ya Clip Thrift Export Brandy le 1 liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste goba ya No Sugar ka 175 rand. Le 750 ml ya Old Bark Dry Gin ka 155 rand ta fela. Ga break show mengwaga ka fase ga 18. Di hwetšegela go fihla ka di 21 tša June ka Shop

0: of Freedom. Kala le sume se soi pupu 2026. Tsena go kanale ya lena ya mamorato ya ditaba. Go meletele at government.za. Go repoledishano e tshole pele. Di khatelo pelo tsa tokologo. Go hlompha tsa maloba wa ga bokamoso bio kaone. Molaitsa o o tlisitse go lena e le kala la dikgokagano le tshedimuso la mmuso GCIS.
1: Baratsi ba kgwele ya maoto le sekela fetwa ke papadi ya sebjana sa lefase ya FIFA mo SABC Plus. Bareki ba Vodacom gabjale le kgona go reka SABC Plus streaming bundles twi selatsekeng sa gago. Dialer star 135 hash gomme wa kgetha buy, wa busa wa kgetha social and streaming, gomme feleletsa ka gore SABC streaming bundles. SABC Plus le Vodacom bao ba tametsa gausi gausi le dipapadi tse. Chebotse gona le mabaka le dipelano
2: ba di ba problems dala le ya wena so bele fa me ba ke tle mo ga ya 66 le ba di ba problems dala three problems dala mola tena no le mo kholo kwa le ka doctor mo le ko matsa maite ga mo go le jema sema mararo ka pet murundu se tla ga swa tswi go tswa fao Di batafel kopo motetema phokwane malaininya le dinaga mabapi e tlang le ngothela le keke ya Thobela FM le khune di the hosta tsibuzo mbatha motaiga le babangwe ba ba inchi
3: Hashtag Thobela FM 66
1: ke shetse ke pakile peke go robala se dali we ke pakile peke le awelwa kirna bawe Hai, tu jo boya guri ga matla, go tlo ba bona tsukuri ga matla, tsela FM tshela pele ke tsika mengwa ga e masome tshela tshela ya gaso ya go tlhangela wena ka bo e khantsho. O ka, e bana ba khona ba tsalwe, itlang, itlang le tsela tsineng le rena. Le ke le nola mo salo ka mo sorna mira tshela pele mtshela jo tsela FM ke nalala le go ga matla ka mo tshela tshiwa ka. Re bolela tsana fa ke leveli go tswa ka magopeng, ke ngwana mmu o le gore tlo a tlhoka tshuso. Rena re e khantsha kudu ka matla go bona baswa. Bana mme ba tshela pele ba di tshe ka ono kudu ka matla se tshabeng. Ke baswa ba ile gore ba tlhoka ba ka ono ba ba itsa pele ba ka so ba sa ba ba leng gore ba tlhoka tshuso a re ba tshegeng a re tlhogeng re no ba tshega kudu ka matla o sa na le na ke re veli
4: ke na le leng
1: re thabele kudu ka matla ngwana mama o bo sa bontsha ka tsela ye le gore o ka thabela go bona ba so ba ka moe ba tsene sekolo ba na le malapa bona ba kgaogana le mojolo ba kgaogana le mabiala ba kgaogana le dipatse ba kgaogana le tse ka mkana tse a ga tsona tse le gore di ka ba di ba litela mo maphelong a bona ngwana mama bia lengwa ga ka ngwa ga le o swara monketse ko o
4: ka mogo ke beng ka gona ne ke go pula gore ngwa ga ka ngwa ga le tsa ka dikatsa mabotse re tshwara monketse o ga bedi o be le mo ke ke le hore nna ke ba sa ba performa kana mkhonwe then go to ba le tsa tshe leng mo le hore ng baswa ba tlo troya ba to dira lo tsa arts and culture
1: mm wena o na le lerato la bogabo ngwana mama o na le lerato la bogabo ke ya kwa ntwe ngwe ye le ro e bolela bolela lo tsa arts ka mkana ga tsona ke eng se le gore wena mhlomong wa so gona go ba se bona o le gore ka re wa serata ka mo go tsa arts
4: se le gore ke a se gona ke khona go opela mara a kreto go opela ke rata go bona like re tshana
1: a wa ngo hlabelele mongo hlabelele mo a wa hlabeletse batho
4: go opela soprano mo creating ba ra uwe
1: ora gore ngwana mama
4: eh
1: a tso re pilo ka botlhoko kudu ka matla gore ke tlo palela go fitla ka fao ke be ke bone poster ya lena ya blue ke re tsa re ba ba go ba tiega surprise e o pelegeng ka palela go fitla ngwana mama re no re pele ka tshobela FM re le filetse go ye le go le tloa le hlokile go no bole di channel rena ka gore yalo re re se tshaba ka moka setle ka mobile ke a tshoga gore dijo tse o lang ka tsona go fetse go bolela le nna mo dijo tse o di tlo hlokagala ke tse bo rena tse kae gape
4: o ka tlhokagala tse dingwe gape maybe le le ka re donatela nka di apply ka sitha ke ambulance o ngwe le o ngwe ke a sitha
1: bjale ngwana mama mpotse gore nako bao e leng gore motlhomongwe ba ka tshabela gore ba ikopantshe le wena ba kgone gore ba ka go thusa ba ka go thusa bjang pele ga ge o tlosia nomoro ya gago ya mogala ke kgopela gore o tlhokomele ba bangwe ba batho ba e le gore ba fela ba tseya dinomoro tsa baeng ba rena mo lenanong le mananeo a mangwe ba nyaka gore ba le skeme ba šomiša maina a rena bjale ka bagaši le leina la Thobela FM go ka le utswetsa le go ka leka go ka go le kidnapa ngwana mama bjale motho ga a tlo go leletsa motho mang kapa mang yo le gore o tlo go leletsa a nyaka go go thusa šoma le batho ka video call o screen

0: shoto gone go tseba gore ke boletse le khunadi snepe sa gagwe sese ka gore batho ba tsela pele ba utswetsa batho ka lena tshobela ngwana mama wa ngwa kere
1: ke le tsheleditse
0: ehe re fe nomoro ya go ya magala go ba ile gore ba tlo tshabela gore ba go a eh nomoro tla re fa ena ke re fetle ka gore ba tlo re disturb ngwana mama ke ne ka gore ntlhalosetse ba so ba ka bona Africa borwa ga ba ile re tswela pele re yalla re la ka tlhokego ya meshomo re la ka di drugs tse ile gore ba so ba tswela pele ba di shumisha tse o kuba tshe ngwana mama ba so ba itatletse ka gare ga mejolo ba so ke bona gore ba bang ba bona ba dutse fase ga bana tlotlheletse ga bana re tseka mokana ga tshona ge re le gare re tswela pele re ketse ka yona kgwedi mantsho a gao a tlotlheletse go ba so ka moka o ka ratsa gore mo bona
1: mantsho a ka tlotlheletse go gore ba swa a re togeleng majana then re ke emeng meshomo ge ise go ekesho ya gore o batamela ba ene gore ba ne le di leadership if o khone di leadership dula ka gae o dielo tsa and culture o kirekisetse o khaoga le strata le o tsama ya mashio then o be strong o tsebe gore o moswa o wetsepile o ke eme then le go kawa o emele le o ke tinte
0: marabeli wa tsebare ya go ketseka ngwana mama matse ba re go ketseka ka kudu-kudu-kudu re modimo a go shireletse a go boloka a go babalele ngwana mama o moeta pele mo ka onokudu ka matlhe ke ya ko gore taba tsetsa madile ga bosa o di rate ditaba tsetsa basa ba gone go kitima-kitima le mo mebile ba sa tsebo rena ba ya kae a o di rate a botse wena a o dinyaga ke dilo tse o nyaka go bona baswa ba raga kgwele ya maoto o nyaka go bona baswa ba le gona ka mo mminong ba tsheela ditalente tsa bona tlhogong o nyaka go bona baswa ba tswela pele ko gore ka moo tsetšaba
1: retsholosaloetsela tsa sekgale tsela re busa sekgale
0: ngwana mama ke tshabetse kudu go boledišana le wena ke re ka mo magopheng ga bo motšhaki banna yowe bona
1: ga bo motšhaki le tebogo
0: ayayayayaya bona lo ipsina kudu ka matla ka moe hei ene ka se kgone go ba gona mara bonang le ipsine ngwana mama nomoro ya gago ya mogala re go hwetsa bjang
1: nomoro ya ka ya mogala ke 06 06 07
0: okay a tsebe nomoro ya ka tlhogo dimpia tsela tsa ka di kae lena
1: ke akwa
0: nomoro ya gago o ka re nomoro tsa gago ke tse tharo
1: nomoro ya ka ya mogala ba diretse nna e special cause ba tsebile gore ko o bereka ka baswa ka sa e letse
0: e re nomoroela
1: nomoroela e re 06 06 again 07
0: 10:47 Veli re a go ketseka ka re ga nanolo la mosa le boka mosa bile re go lakaletse mahlatse le mahlogonolo re o ka re mogatlo wa gago o ka tswela pele wa gola ba so ba bantsi ba ithutse tse dintsi go kudu go tswa go wena o ka re o ka kgotsa thego go tswa go bora kgwebo le bommagobe ba ka mowe gore re kgone go godisa le go lota baswa ba go tswa ka mowe ga mama bolo ngwana wa mama re tloga re leboga kudu ka matla re re go tswele pele re ya go rata ebile re tloga re go ketse ka ke re re ya go leboga ngwana mama ge e be ke e tla ka moo be ke tlo bolela gore bone kgwebele femo ya go ketse ka mengwaga e masome tshela tshela ona ka fao eupia a gona le ge e ka ba bothata re ya go leboga ke re thank you veli batsheletse ka moka ba tshobele fem bathong ka moo magopeng tswang ka makatana mane le ye go thekga bana ba o bona bana ge ba ka kgwetsa tshego go tswa go dinaga mabapi go baagišane le tse ka mokana ga tsona dilo tsa bona le tlo sepela ga botse a gone ngwane o le tlo mo kwa ngalela mo mebileng a gona
2: dinkgwete di swana ka tsela tse ntši kgotlelelo maikemišetšo phišegelo tše dingwe ga di tlhoke lepatlelo goba dinkgwete moputso wa bona Carling Black Label. Bjana bja semmušo bja FIFA World Cup e diretse dinkgwete. Ma Afrika Borwa e bang sharp. A se ya ba mengwaga ya ka fase ga ye 18.
3: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelobotlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletšana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka clientele, ga o reke fela leano. E utswe o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand ye o e khwetsa go re o dira gopelo. Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thusa ka senamelwa, dijo le thuso ya pulo ya leswika. Dira gopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
4: Zanzi, waga o gore go putse gore Afrika Borwa ke setšhaba sa go ba le sebete, kgotlelelo le tokologo. Go tloga go basadi ba 1956 go ya go malapa ao a amegilego ka go tlošwa ka dikgoka mafelong a bona. Le baswa bao ba ilego ba lwantšha go tlhoka toka. Leeto la rena le bopilwe ke sebete le boikgafo. Le kgono re eme ngatana e tee go gopola le go keteka tokologo ya rena. Yeo re ikgweditšego ka maetapišo a magolo re hlahlwa ke molaotheo wa naga ya rena. E bang karolo ya rena ge re tsebagatša semmušo lenaneo la mmušo la ngwaga ka moka le dikgopotso leo le bitšwago The Milestone of Freedom ka la 10 Phukwi 2026. Tsena go kanale ya lena ya mamorato ya ditaba gomme le etele at government za gore poledišano e tswele pele dikgatelopelo tša tokologo go hlompha tša maloba ngwaga bokamoso bjo kaone. Molaetša o o tlišitšwe go lena ke lekala la dikgokagano le tshedimušo la mmušo GCIS.
5: Tabeletsa mo kitika go dia matswalo le sekolo sa Ntumo Thapo. Ga mo thapo ka mokibelo wa 20 June 2026. Sekolo se se kitika mengwaga e masome matlhano mo Lathobo FM. E kitika mengwaga e masome tshela e le gona. E tla botšile le ofense mojapelo. Happy Mokwatedi le Menier Gokong. Mabusi Wetsi, Gadie Tshetlana, Miss Pro le Bad Girl. Teen Zone le State of Mind. Ditlaga swa tshwi go tswa mo thapo. Mabunga ba gaga ba ga mo thapo.
0: Bona a re dile fase a re robale nna ke boletse kare go ka bana mogashi wa Thobela FM le tshifase go ba robetse a ke tsere tla re motsoše ka tlapa go ba bia go die ka mongana a rena a re robale a go robalege re a ketse ka Thobela FM ngwaga ke masome tsela ya gasho ya go tlhankela wena ka boe gantsho ga monetse fela biale ke tlhora tsa gore ke bolele fale badudi ba ka ga mamabolo go tsena mo ibano o tswa ga mamabolo. Ke ne ka go gore na le ikwa biang ka ngwana o be ke bolela le yena mo yo e leng gore o emetse setšhaba sa ga mamabolo o re ke re itlang le mpotapoteng. Ke ne ka go lota talente ya mogae itlang le mpotapoteng. Ke ne ka gore bana ba tlhoka mebileng kgweding ya rena ya baswa ngwana sho ke boletse le yena ona bjale fetsa bolela le ngwana monyana ra a bona nna ke nyake tse dintsi kunadi. Motlhomo ebile motlhomo motho a ka ba donatela namanenyana le kakana ba namane ya go neta ba go tlhone go tletse bana kere badudi ba ga mamabolo 086 000 2452 086 000 2452 nke re mofeng maatla a go bonolo go rulaganya moletlo wa go bitsa setšhaba wa ba ware setšhaba se o se biditsego wena o sena le ka peni o sena le ge e ka ba ranta wena o tsamaya o kokota o re batho ba tsamaye ba jele a go bonolo ke rulaganya meletlo ke a tseba a go bonolo bjale badudi a re mo tiišeletseng ka mantšu a mabedi a mararo ebile re tsamayeng re o motshega ke bone lineup ya bona motsheletso wa Thobela FM e fiša kudu ka maatla re ke bolele ke e latlhela mo Facebook event ya bana ba goreng ke lelo ba tshega bana ba ba tlhoka tshego mane nna ke rata baswa ba go itsotsoropa baswa ko go emelela ra itsotsoropa baswa moswa shura mamogela dumela Ntshobela.
1: Tshobela le kae?
0: A re gona le kae hle?
1: Nna re gona le bolala le baga mamabolo mo zone 4.
0: Ao batho. Ngwana se o re tla le mpotapoteng.
1: Ngwana ke ya mokwa a re mpotapoteng le wa tsaba ke tlhagetse kudu-kudu ke a kwešiša gore ebile o godisa bona ba ga mamabolo ka moka. Ke re ngwana a gola a gole re molakaletsa matlhatsi le matlhogonolo mara modimo a thusitse re tlo ba ra fitlha le rona ra latlhela se sengwe sa mponyana.
0: A wuhle nna re ka tloga re leboga kudu ka matlha ke baswa ba e le gore ba tloga ba no tlhoka thego.
1: Re rata go mo godisa kudu-kudu ebile re tla mo tutuetsa rena ba ga mamabolo re tla mo thega le bolela le mmake mamabolo ka mo zone 4 sešego.
0: Ke go lebogile kudu ka matlha.
1: Ya
0: le bo. Mutele tshe shi dumela Ntshobela. Ntshobela. mawe ya ke tsona go irang ha ke tso etsa halang eh selo sona sa direga ka mola o tswa ga mama bolo o tswa magopeng ba re tla ko rie dumelang tsobela
6: who need the host
0: mwana mama
6: le kai
0: rona le kai
6: ana se ba le mongwaneng re lo mothega ngwana o bona re ya ya magopeng
0: le ya magopeng
6: re ya ya magopeng re khantsha ka ba tlogolo ba rena
0: ke ba tlogolo ba lena ba no hloka gore re no lo re no pota pota le no tla le bone talente tsa rena fela
6: ka nnete re o bona talente ya khadi ya ditlong
0: a o re tloga re molebogwa ngwana re lebogela le rato le thego ye le gore le tloga le bontsha go yena
7: I'm going to go to the house.
0: Rena re re re a pietse batho ba batetse mara o ka re go tlo tsa batho ba 300 re o di ang ka bona le ge le ka tsamane sa bala ja le skela tsonyega
7: ya re tlo ntse sa tsuja mo re bona o ka re ka gona re a ke ka o ke ga a emo
0: ke ga e ba nna re tsaganeng
7: o re mele se ho dinga tsama ke di a
0: me nang nang
7: ke go pula pitsa
0: a ke go kwela wa ra
7: ba ke
0: le bogile go di ka ba tsadi bela tsabela le tsabela Ngwae o ma fellowship ke mamogela dumela tsobela
8: le dai
0: re gone le kae
8: ke tabi mo Middelburg mo bekere ngwana nge molakale tsa matlhatsi le matlhogonolo
0: re ya leboga
8: ke lebogile ka kudu khurugunadi
0: re ya leboga
8: danke
0: aga a tshimtsile ke tsobela fa mo nakia thaba nna ke tloga ke notsa ba kudu ka matla ke re tswang tswang lo tega ngwana ei ke tla be ke le gore o re dale ke lebele tse di go ka anya tsela go ona le re a botsa go tsama bang ke tla ile hlala mo di go ka anya tsaka tsela ya go gore bana a reng wa tsere le batho re skarskara lo re nya ka dilo tsa maemo go di mo fela gore go tla bomang he ba batlang na re batsebe ke di locals leng le a re tsegeng bana ba ba nang le talente ba sa le fase ka gore ga a fitlha kwa godimo le wena go le kwa fase ga a setlo go bona gore o maemong a gage a re thegeng bana ba gore ba re ba le mola batho ba fele ba gopola gore sebane bane o ile a nthega ka modiro wa ka wa ngwaga ka ngwaga sebane bane o kile a nthega kaekakakaka o tlo gola event ya bone e tlo go ke be ke dumile go ya dumelang ngwae okay o moshe dumelang tsabela
8: Le guy,
0: le mele ka khona go bitsa mapolisa ge ke ga sa ba ga se ke ga se ba le mo go ba mashole o ka re go tla ba le toka
8: bo tshele ding go se re sala wa tsena wa re tshele ding
0: ke o ke le ke a le bua
8: thank you
0: a go tshele jetso le re re re pitle ba pelelo ga le nna mo solo ka mo so happiness ke tsone tsho gore ge ke ga sa mo mushumo mba mpiele mashole ya mpiele mashole a mabedi a basadi mbele mashala ba ya basadi bo happiness a sa tlontswenya le ga nyang a sa tlontswenya nna ke tloga ke lebogile kudu ka matla motshelo jwa tsobela fa re kopana go sasa ke freita go le tjela matla go re sore di tao rapere di minisketa re batla go taga bo landi gate re sore di killer bugs rapere mazaza sia bangena e khrobol sedal
9: Badidi ba khrobles dala le yangwelwa tsobela fa me tla ke mo re 66 le badidi ba khrobles dala tweet khrobles dala mola mina no le mpholo kwa le ka doctor mo le ko masha maite ga mo go le jema se mama raro ga pet murudi se tla ga swa tweet go tswa fao I don't fire for when I
10: Fabidi Batafulkop, Mutatema, Pogwani, Malay Ning, Lidina Ramabi, Tangle Motel and the Keke Tobela family, who did the host, Kibuzon Bata, Motaiga, Baba Baba,
2: Hashtag Tobela FM 66.
0: Lena Marala Gusisa or Dr. Mokmashama to Willow with the Rango Horrors da. Like Gusisa Tavia Muko Nimar. Hi. Nariaya, ba o tsoka di eta ke ba ga shiwa le gore abae ba le kwamba se gona mola gore gore abane di eta mo mmereko.
11: Nna ke makatsa ke slo city.
0: He.
11: O bolela ka bakoni momoyeng ka bo hlabirwa ka bo phahla ka bakhaga ka wa tsiba byale le byale. A saka ka o kwa o bolela ka bo ka bo ka bo hula di ba bangwe ka bo mologadi ba bangwe ka bo dira totse tsa basadi ke ngwena ke bo mologadi
0: ke napiadi
11: ka bo napiadi
0: mahlaku
11: bo mahlaku asaka saka ka bo hey what's ever king ka bo moedi ka bo asaka ka o kale dira totse tsa bana tse ngwana nyana thata ke Mwaniyan. Kuru kunadi. Kitafela kukhala, kitafela kukhala mwaniyan ya kaskati.
0: Happiness.
11: Yes.
0: Kime ki dumino kuri ki name ki notubisha wa judi wa khorobles dal. Kuri baska papa mputisha kuru ukai. Auni dieta. Kima rega ba kutoka dieta abai. Ako ba ke le molekisentse ke ipsine le batho ke lebelele maguzumela ba tsheletse ba mputisha ka happiness.
11: Ba maguzumela ke basadi akere.
0: No.
11: Okay. Leani.
0: Rita maka Saturday.
11: Lea ka mukiwe.
0: Rita maka mukiwe.
11: Gwipsi.
0: Mukiwe lo gona le tlhopa se leng gore se ya tsama se ya khorobela se dal. Gona le ba bang ba ile gore ba ya ka mo mangwe a matha.
11: Ke nomogile gore thobela FM ra taba theletse ba yona.
0: Le nna ke ba rata.
11: Amara bana huna di rilwelang ke re o lemogile gore thobela FM e rata ba theletse ba yona nna. Oh, a wa ke a leboga ngwane yana ka. O le mogile seo. Hey yo, o mahlatse ra o thwala mo thobela FM o tswa ga mathabata. O tlile mo apara di phasa-phasa o thompa. Matsatsa o tsibile go apara di kwae-kwae. O nyatsa o nyatsa. Re tla o bona. Re tla o bona ngwanyana. Hey, wa go bona re mo thompa ba ngwana di o sa tlam.
0: Yo.
11: Mo theletse huna di o ba nthompa. Gore o ba nthompa ngwane yana gore o hwetse ga tsena ka kantorong go rante beletse antsha ba motheletse iri ke nako bo tsa motheletse hula di antsha ba wa go pola nako ela hula di ne khoedi a mathomo re sa tlhare o godisa re sa tlhare o godisa ngwane yana tena o re go tsena ka kantorong gore re a lotsa thobela o bo re a lotsa thobela wena go ntumedisa wa ba khura thu wa tshinya le khuru na mbile le nna kare ya ngwane nyana ke moka wa sepela wa udila fase le go tsiya stilo o sentse o dilo bo mputisa nka dula ke karia no ka dula ngwane nyana ka he ba o ganne o gola gati yo motho a gola gati a kwa pizza motho a gola gati a kwa pizza yo a reka trekota ape motho ola o mosetlha wa o tswa mathabata ebile o sa tlha o bua o sa bale
0: ntshotsena o di buang ka nna mona ke nagana gore management o tla dilokise
11: ngwane yana
0: o etsa le gore batho ba
11: o sa sepela theletsa theletsa ya o sa apara diphasha-phasha sesi o bona o tlhompha tlhomphe nngwe ya mafelelo ke re nkgopela le o dula fase wa gola la mathomo Winda dia reka treka tengwe pinki. Yo yo yo yo. A gola la bobedi ngwane yana. Kat ke be ke re go kubitsa wena ke nya ka go gopotsa sesi. Ke be ke re huna dia ke akwa wa tla go nna wili o kitima o no ro go la ga bidi ga raro ke no makala tsedileng ke re huna ne wa re au eban wa ne ya no khale no marwalo o tlhumile bjang go fika ke re go le le ditsoro o nyakang gore ba le koru o tshwara dikete ngwane yana ke re
0: hebi nna ke re nga mtompone la ga foka le jaji hapo no phone miso wa phone ka lunch wa phone ka bo ma 3 wa phone ape ka ma 7
11: a ona taba ngwane yana re tla bona re tla bona
0: motho wa phone ga ntse ga ra ba re ha ga ra
11: ba ra ba re ke letsa o nyakang ke le nyatso a swa ena ke mogolo ke mogolo sesi
0: ke tshalete
11: ya ke tshalete ya se pele botse Si para que sea que me dice chupa capra oja irreal so me happy to show back cara salva esa go eh le tlo gona ke gona re kopane la no la mare mo la mare mo lo ka tlo pogona se se be ale ke dale ali la mola tlatla puke ya eh nartsa na go tsa mare mogolo eh a kre wa bona ba le dilo tsa ka dikae oh Ya yeah, no si di o kar kedi bona o kar kedi bona kedi bona kedi bona ke tsena ka ra se almoya sa go ka ko sha motheletsi re ke tsena ka ko sha me re tlo bolela bishana le Leo Health Center Monica Matubula Monica is a finisher o pele re tlo ba re go ka ga tshitele na ka bagala ke mo ka kamera o ga fawe ya bona le ba bangwe ba emba rena ba ba so bao e le gore ga sakara bo le dishana le bona le peleng re tlo bo le dishana le bona bo shegong bia le hono bona le tshedingwe ba tlo rata go dikwala kwatsa sia le moyeng mme re tlo bo le dishana le bona o tlo no kwa motheletsi lo wena go ra wa ba ga swa ba tloela lena ne onle ke mo ka ra re bo le dishana le bona ya ba gore gona ka mokgwawe a gona taba ke gona la mile e le batho ba rena lena ne onle la more mogolo go thobela fm moshate wa tsebo le boithabiso e bile ke be ke re ke go tshela kosha ke no bona hore wa tsebo ntle go senya sebaka ke no e khoka ga ntsha ka mogala le sis monica matebula ya lena ne onle la more mogolo ba tlhaba re botsetsa Leo Health Center gore di sepela sepela bjang motheletsi ka go tseba gore sis Monica Malabone ke a gagwe mo go thobela FM re kwa yena ga tlo re botsa ditaba tsa maphelo wena e no ba gona fawe ke na le Alila Mola ke tlhatlha Phokeng motheletsi wa lenaneo le ebile ke labone re Chakapukuncha moremogolo o di tloetse ka malabone re fela re riyalo e ba gana fa mo theletse o totlokwe di tsaba tshelio cell center or disciple byang boshong bya lehono re ke bona fa sis monica go ipantsha re khokagantshitse le yena ka mogala re mogweritse sis monica marimeshi a ngwana ge sho repere le jambo repere le menjane e ka sekorana monsha
12: Jambo riperile e pukile mentjana mwena ka majambo ya sekurana mondla.
11: Ah ka swa o yentisela me ka swa wena sukwi wa unga ntsho weti indlela wena o yentisela mena. Ey what the.
12: Me lo samula, me ntsiwa tshela me samula.
11: Ah e marito a mina, samula e marito a mina we.
12: Oh. La shum.
11: Ai nai puki la ngwino. Ya. Re le boga go ipoka ga tshalo ena ka mogala se Sporika bo se go bialo ho ka itiria ka wa ida o tshofale Leo Health Center ka fetse go botsa botshele chika wa ida gore ah wa ka malabone malabone ke a ga go kgaitiria ka mo botsa go motshele chi ka ditaba tsa maphelo tse di bohloko hloko hloko hloko hloko hloko hloko motshele chi go tshele di tshe ti a dilela ngwana ga show re tshele di tshe
12: ke le boga nako ena le go dimodisa motheletsi wa bohlokwa wa thobela FM go le na ne go la more mogolo
11: ya
12: ya
11: bo shigong bia le khono ka morao ga o dubetsa motheletsi wa Thobela FM. Yourself Sancha ere swariti.
12: Tateng lena ke tlo bulela ka taba ya di krempe. Empa nka se bulele ka tsone fela ke tla mo tshwara nyana kwana le kwana le kwana.
11: Age.
12: Mara kudu ke gore ke hlokometse gore batho ba bangata ba lla ka di krempe. O tla motho a re setse mo dikhalotse laka la gogega la nganyega ke sokodisa ke di krempe. Empa ke sa tseye gore bothata e tloga e le eng. Di krempe di ba gona ka mabaka a mangata mo mmeleng wa motho. O ka thoma ka batho ba e leng gore ba dehydrated kapa nkare ba shota metsi mo mmeleng ya bone. Hangata ba rata ba le di krempe ka lebaka la gore mmele wa motho o ne tshwana le sefate a plant. Ga e sa fumane metsi ya oma kere. Motho wa ka ba le garden e be a ba le mefuta-futa ya di-vegetables e leng gore o e preparela tsone. Ga a sa nwesetse di tla oma di nyaka metsi ka gore di a phila di a hema. Jalo ka mmele wa motho wa phila wa hema o nyaka metsi. O tshwanetse go re metsi mo mmeleng wa motho a thusa eng. Nka se di bolele kaofela ke tla no bolela tse lebaneng le taba e ke bolelang ka yona tsatsing lena. Metsi a thusa mmele go tlhatswa ditshila, ditshila tse sa nyakegeng mo mmeleng. Ke re gantse re ja, re hema, mmele go na le ga go ba le blood circulation, mmele go ba le dijo tseo di amogelang le tshila e tswang. Jalo gore mmele o kgona go di ntsha mo systemeng tshwanetse motho e be e le gore o nwa metsi a lekaneng. Sa bobedi, gore madi a sepele ga botse mo mmeleng motho o tlamehile gore a nwe metsi a lekanetseng. Ka ntle go seo, motho a ntse a nwa metsi o nwesetsa ditho tsa gae tsa mmele gore di kgona go bereka ka tsela ya maleba. Go tshwana le diphio di nyaka metsi. Gore di kgona go tlhatswa ditshila mo mading. Jalo motho a sena a sa nweng metsi o feleletsa a fitlha maemong mo e leng gore o ba dehydrated. Jalo ga ba dehydrated e tlile o tla tswenya kapa o sokodisa ke di-crampe. Jale go na le batho ba e leng gore bona a se taba ya gore ga ba nwe metsi empa e ne ba fela taba ya gore motho diphio tsa gae a di sa phitse ga botse kapa a di sa bereka ga botse. Jalo ga diphio di fumana boima kapa di imetswe di feleletsa go ba boima for tsone gore di kgona go tlhatswa madi mo mmeleng ka tsela e tshwanetseng di tlhatswe madi ka gona. Jalo seo se feleletsa se etsa gore go seka ba le balance go electrolyte ya motho yoo e be e le gore di-crampe di ba gona. Maemong a jalo go raya gore mmele wa motho o tla feleletsa o shota ntho tse mmele o tshwanetseng o be le tsone gore o phile ga botse o tshwana le calcium, potassium, di-magnesium le di-phosphorus. Jale go na le ba reng re tla supplementa kapa re tla reka tse nwang. Motho a ka reka a ka nwa tse a tlo di rekang a supplemente mara re se ka lebala gore mmele wa kgona o ketsetsa tsone ga e le gore maemo a diphio a maemong a botse mmele o phitse ga botse. Jale go na le ba e leng gore ba ba le di-crampe tseo e le gore tsa diphio di rata kudu ko maotong. Motho o tla ba a nganyega ko maotong di-crampe tseo ga di fitlha e be le gore ga kgone le o sepela o tshwanetse a eme e be le gore di thoma di fela pele. Ka ntle go bao go na le ba e leng gore di-crampe tsa gona di tla bosigo. Nako e motho a robetseng ka yone ke gona a thomang go ba le di-crampe. Tlana o tla fela nako a e pleletseng gore ae ke phomotse tsatsi le diketse ke le robala be le gore di-crampe ke gona di thomang. Maemong a jalo di tsamaisanang le gore motho a se ka tshwara le ke boroko. Taba ke gore ke eng se tsang gore motho a imetse ka pa dipio tsa ID sa bere ke botse a sukula boroko ke le bakala gore dipio ha di sa tshotse di gona ho tlatswa tshila mo meleng mme motho o wa imelwa boko ba imelwa pili a imelwa e madi a se pila mara ga sa tlatswe tshila ebe go fihlella mo e leng gore ga gona oxygen e ka pa moya o sekileng o circulating le mmele ka tsela e nepahetseng ka tsela eo o feleletse be le gore motho a ka se kgone go robala ka lebaka la gore mmele wa gae o emetswe ke ditšhila e le gore boko ba motho gore bo iketle tshwanetse be le gore o fumana moya o hlwekileng dijo tse lekanetseng le metsi a lekanetseng jalo o tla fumana motho a re ke sokodisa ke boroka ke kgone go robala ke na le stress be le gore ga a na stress empa e ne wa fela taba gore mmele wa gae o na le ditšhila tse ngata gwa ba le ba e le gore ba tshwenya ke di-cramp ke lebaka la gore madi ga sepile ga botse mo mmeleng ka tsela e tshwanetseng madi a sepile ka gone jalo ga e be e le gore go na le bothata ba poor blood circulation go etsagale be e le gore e fitlha maemong mo e fokotsang size ya di-arteries tsa motho di-cheka mo madi a sepilang gone jalo ga di fileletsa di be e le gore di goba le go fokotsega ka size go feleletsa be etsa gore madi a sa fitlhe ga botse go yelela ko maotong jalo di-cramp di tla ba gone jale go na le di-crampe jaaka maleng tseo ga ngata e tloga e le taba ya gore motho o na le moya o mongata wiser empa ga digest acidic e ngata dilo tseo tse ngata-ngata-ngata tse fapana-fapaneng tse ka feleletsang di etsa gore teng ya motho e tshwenya ke di-cramp mara taba ya ka kudu-kudu ke gore ko le health center re sa le gona le gona jalo go thusa batho ba e le gore ba tshwenya ke tsone di-cramps tseo ba tshwenya ke bogatso ba tshwenya ke stroke kapa ba bethilweng ke stroke ba e leng gore ba na le di-issues tsa di-nerves ba na leng bothata ba di-nerves ga ngata o tla fumana gore motho wa teng o tshwenya ke trema mmele wa gae wa thothomela sorry e ka ba matsogo e ka ba gore o thothomela mmele ka o fela e ka ba e le gore motho o le o tlhokomela ga se tlhokomele gore wa thothomela mara motho a leng ga o file yana a kgone go bona gore motho o wa thothomela jalo dilo tse kapa metšhini re berekisang re bona ba bangata e ntse e ba thusa maemong a jalo go na le sorry batho ba e leng gore ditšhika tsa bona tsa ka mo di-nerves tsentseng ditšheka di-nerves tsa ka spineng ka mokokotlong kwa morago ka kwa di imetswe di fumana pressure e ngata bona bao ba ka ba e le gore motho o tla sa tshwenya ke o swa bogatsho le tsona di-cramp tseo kapa nenneng e be e le gore motho ga a sa kgona go utlwa mmele wa gae kudu-kudu ko matsogong le maoto e be e le gore le balance ga e sa leyo re teng mo le health center go tlo ba thusa batho bao ka o etsa eng wena mtheletše ka go lesa motšhineng o tlo berekanang le dilo tseo re tlhatswelela ke fa motho ditlhare tse tlo tsamaelanang le maemo a gae botšišo ya kena mo founung yaka motho o re tsetse monica ke nagana gore ke tshwenya ke diphio empa ga ke sure gore ke tsona kapa ga se tsona karabe kore o ka sebe sure o sa check-a ka gore di-signs and symptoms tsa malwetse go na le gore di tshwana e be e le gore tse wena o di bonang di ka tshwana le tsa diphio empa e se diphio go botlhokwa o check-a mara he tse tsamaisanang le diphio tse mmalwa tse mothong ka mofang tsone ke gore mohlapolowo wa gae o tla ba fume o tla ba le ke eng fume
11: a ke tsebe ke o balela kang
12: fume a ke tsebe ke
11: lekgulo
12: ba ngata mohlapolowo wa bone o ba le lekgulo e be e le gore ba bangwe mohlapolowo wa bone o ba le madi ba bangwe o tla ba e le gore mohlapolowo o tla ga fetsa a go le gore a ka hlapulwa motshapulo o ufele jalo o tla ba aya a buya aya a buya o sa go nofelela ba bang ke maoto a ruileng kapa a roroang ga roroa jalo a bontsha fela gore mmele a o sa kgona o laola metsi a leng ka mmeleng ka tsela e tshwanetseng jale go feletsa be le gore boima bo theogela kae ko maotong motho tla tsoa a roroa maoto go na le go lapa batho ba eso o tsa lapa sa tsebe kapa go sena lebaka la gore o tla ba lapile o fela maatla ka bo lebaka la eng ba go nagala e be e le gore ke diphio bara nkareng motho o kere go sale tsoa ka pila o tlhapa o tla ko leyourself center ko 82 Hanson Randburg Polokwane e tla o thusa pele maemo a fitlhela maemong ya gore ga go sa bereke ga o sa laolega
13: Sesmonica ka malabobedi o hwetsagala fa le Giane Makhosene section A magareng ga iri ya bosupa le iri ya bone mathapama o hwetsagala gape le mafelong a mangwe a o re thabelago gore o re botsona gore ke afe
12: ko Pitori re tlabe re na le bone ka Saturday sona sela sa di 20 go khona Francis Barclay Sisulu e leng Skuman le Prince go Princeman Place, office number 1. Jane says, re tla be re na le bona ka di 24 tsa kgwedi yona ena ya June, bana wana matlang ko Shell Garage. Ka di 15 tsa yona kgwedi, 15 July, re tla be re le kona a Connook ga JJ Pilar Railway Station. Polokwane re gona beke e nngwe le e nngwe ka Malabone le Malabohlano. Go 82 Hanson Randburg ga o kena ka gate letsoo la gao la oja re monyakong wa boraro tsamene re tla lefa date leetsa jalo le ntse le etsa ntlha le founa go fumana date ya go tsamene dinomoro o theeletse ore fumana go 071-286-1271 Tengo 0656-6464-6778. Vodacom 071-286-1271 Re lebohile kudu phaphata matsogo wena motheletsi wa thobela FM la le ka nngwe washi
13: na e ke ntsa go fuka bolabla na wena ka sekura na montla Tobela FM mochate wanse bon le boy tabisho motelechi rekwone ke bole chogore rekwone ba emba Heshima Ted Invest robale ba emba Heshima Ted Invest Wanya go tsaba hore Heshima Ted Invest King kulukile erike khokagantshe pele le Alicia's Donkey we longori o tlo le channel rena o tshe go mbiela khono a tla re botsa ka o tla le gore na ga botse seking le ka bana gore le nna ke tle go botsenyana gore botelechi Heshima Ted Invest King ke khokagantsha le bona ka mogala gona biale gore ba tle ba re botse ditaba tse le gore ba ikemiseditse gore botsa tsona bo shegombialokono gona fa go Tobela FM moshate wa tsebo le boithabiso se shipela go sela ebile se re ke metsetso ya masomepedilano ka morago ga iri ya lesome Heshima Ted Invest ke ga botse ke company yeo e le gore e nolofatsa go rekisa mengwako ge e le gore o nyakana le ngwako Heshima Ted Invest e namile e nolofatsa leeto la na le leo la gore mafeleleng o tlo feleletse wena lengwako me go tlo feta go tlhalotsa go tlo feta fawe re kopantsha le ena mo mogaleng ke Aloysius Danke ke motsere ke me a mo mogaleng ka sepego se se biale e bile ke a motamisha Aloysius Danke madibeshi o ka letama le go le amogela lana no le lambre bo go le bushego mbya le khono
14: Awa ga le dumedi jo wa le ga le tamisa le nna ka speedi. Ke a lusha danti mo na tswa tshi matete ke re ke dumedi ba ba go begedi ka moka.
13: Ba thele tshi ka moka mokgwa gona.
14: Oh ba thele ke wa re tshiri ga tsaba jwa.
13: Tomorrow. I'm going to tell you what the issue. Hashima Tech Invest. Nko hore bo tse ka botlalo. Se ke nse mogolo wa ka ka hore company ona ke ya bona hore ke company ya manele mengwako ana ke go rekisha mengwako go ba go yaga pele le biale. Nko hore bo tse ditaba.
14: Hashima Tete is a registered company amo South Africa. Based go Rustenburg office ene go Rustenburg. Mara gona bialo re pusha South Africa ka moka le Botswana se tsena di project Botswana Hashima Tech ke investment company but e bele tsa go ga kudumo mo tsa matlo ka go aga jwang ke mo re ke patepanya le gore re le ka go tla ka di system tse di ka thusa bana ba borena go thata gore bona motho a re ka dilemo le mo apala go khumanela ntlo ya go robala go thata o bona o feta le mo 30 years ntse o bereka o sena ntlo but di-system tse Hashima Tech etang ka tsone sa ntlha re na le system engwe ya re bitsang ke ready kit system ke matlo a re agang re specializang ka one a agiwa ka tsela e fapaneng le tsela e normal e tlwaelegileng normal brick and mortar ya rona re na re berekisa di-panele re dira artificial wall but e le goreng o fa quality and then le e speed upa le nako ya go aga normally ka 60% gore ntlo ya rona o kry-a le gore letsantsi ka botshotse ya kgwedi tse tharo mo rona o nka almost 3 weeks to 6 weeks ke mo tla fitlhelang ka rona gobane nka rena re designa koa ga re sena re designa e tla e tlo setiwa ka dipanele e be e plasteriwa ka special plaster go e fa quality and then e na le matlo ya rona ka mokgwa ya dijong ka gone a na le waterproofing fireproofing because ntlhale gore re tle ka something se se ka nnang cost effective se e le gore batho ba rona ba tla kgona go ba matlo le go potlakisa tsela ya go aga re tleka ditsela tse dintšhe re tswa re bitsa smart housing ba bana le bitsa ba re ke smart housing mare e fapana le ditsela tse dingwe tse di tshwanang le bo di ba e bitsa ba re ke ntse dingwe ba re ke di-casting
13: gona fao ke ipotsiša gore papatso ya lena e bolela gore dintlo tša lena ke tša theko e fase ka dipercentage e masome a mane gomme di agilwe ka pela ka dipercentage e masome tshela le kgona bjang go dira se ntle le go fokotsa boleng
14: ntho e re kgontsha mo ke gore ga re berekise normal brick and mortar ga re berekise ditena re na le tsela e berekisang ka ona ka moo go e re rentlo re na e tlana dipanele na le first re na le bati ke o emisa fela e kopana di rulelwa o tshisetsa matsatsi a mabedi e kgata le ke re ga ena di-off card e tla e le pre fabricate e tla e feletse le jalo e tsa normal foundation and then foundation ya teng ka maybe 3 to 5 days ka 5 days nye ngwe ntlo re na ya kopana ka plaster re etsa ka finishing and it's a feletse ka finish re bua ka di khaboto ya lo tiling electricity e bile special happy ena le o gona o tlo kenya sola mo ne optional water system re bua ka jo tank le di water pump ya le di fang so ke mo e fapana le matwa teng le matwa mang ka hona
13: oh yeah le thusa byang batho ba o bana go le mathata a di chelete go ba ba o ba ba o di banka di ganne go ba di madi chelete
14: Hashima Tech ena le semphato re na le di financial partners ba le ba thusa ba thabo rena go leka ya le gore ga o tle absa ka bo yone se se diretse ba tlo di ngana ka re ba fa di offer tse di botoka se se le batho ba khala ba bereka dilemo le batho ba le gore ba bereka mo pushong ba tlo le re ba ena go tlase mme di fitela motho ena 10,000 go ya kwa tlase o ka gore fumana ntlo ya rona ntlo ya rona ka tsela eo ga bane e se ha se ha se ntse re bitsa affordable housing mo go ngo kraye wela mo bontong go ya ka gore go tshusitse size ka nankanyantlo but re na le normal two bedroom e le gore go ka etsa e le fatshe ga 500,000 e le gore fa mongwe le mongwe monye ka gore a qualify o fitlhela gore bonyane ba fumana o ka ikgwetsa o patela motlhomong 2,032.5 ka kgwedi mare e se bonto o patela fela balance ya gago o patela fela se e rongorongwa sekolota without interest. But re na le ka mokgore setang ya di-financial structures tsa rona ka teng ba e le gore ba qualify ba kgone ba thusa one a se fela matwadi affordable re aga everything e le ka go thusa batho ba rona mo
13: taba e tloga e kwagala ngwaneso ke ka lebaka lang go ngwadišwa ga NHBRC go swanetše go fa batho tshepo ka lena
14: matso a rona gore a ngwadišwe le NHBRC ke molaotheo wa South Africa o tlamehile ga o fa motho ntlo motho a nne le tshepo a dumele gore ntlo e ke nna mo yone ke ntlo le ga o ka ba pula yana le ga ka ba nna le diphefo re na le bonnete ba gore ntlo e ke ntlo e tsepameng and le go etsa ya le go etsa re kgone go berekisa le batho ba di-company tse dingwe yalo ga re batla gore cosan hashimated target ke go aga di-mass building one ka ntlo ya ka system e re berekisang o kgona go aga matlo a ka nna legolo in 3 months cause re berekisa system e nngwe e totally different le e tlwaelegileng so re fa re system ya rona ka mokgwa o etsang ka teng re etsa gore le ga e le gore o sebetsa ka sa company gore company le yone ne e letsa gore ka agela batho ba yone ke system tse o tla di berekisa mo hashimated cause o kgata labour e ntsi o kgata labour tota ebile yona se re wa e kgata ya o tla be re strengthena basadi yalo cause ga o bereke mmereko bokete cause ntho engwe le nngwe tla le mo betswa ntlo ya rona e le nngwe go aga two bedroom o ka tsaya batho ba le five go e kopantse mo ga re ba bitse diboara o dimisolare re ba bitsa di-technician cause ntlo ya rona ba installa
13: ka lebaka la gore ke bona le sane le nakonyana fa ke botsiše potšišo nngwe yeo se go bona dipotšišong tša lena e le go potšišwa gore go lokile go na le moo le tsebegago gona le kae gona bjale le porofenseng ya leboa bodikela ke era gore bokone bophirima le kgona go fitlhelela batho ka moka ka mo nageng go sa kgathale gore motho porofenseng efe le a kgona go mo fitlhelela latla le a kgona go mo agela mohuta o wa ntlo goba ga sa tlhwale tsebega gabotse
14: re fitlhelela South Africa yona ka moka ntate gobane hashima e thomile e bereka le company ba re ke e ka se bitse ka lebitso ka taba tsa market company eo ke yone establishitseng the system ra bereka le bone ra ka di-license ra bereka e le go kotlisa batho ba rona gore batle ba itse system e agile Durban but pele ne dirisiwa bo Western Cape e agile bo Uganda e ne dirisiwa for the mass building then hashima ya taka di-concept tsa gore let's build the concept tse e le gore re tla attracta batho ba rona bašwa le batho ba e le gore ba tsaeletsa e le gore re ntsha batho mo mindseteng wa RDP one RDP difference RDP ke six ke ntlo e ka tlase ga 45 square meter so basically ntlo ya rona e nnyane e thoma ka 60 square meter to 75 square meter so e fa motho seriti seo sa gore o nna ka tlong o nna mo ntlong ya special ena o ka tsena mo websiteng ya rona o kaona o tsena batho ba fitlha dibontsi di-video tsa rona gao mo nambeng ya rona ya 062 o kgona go kry-a mo WhatsApp-a o kgona di bona di-post tsa rona mo o kgona go tsena mo WhatsApp-a go check-e all information o tlo o bona di-video tsa matlo a re agang ke matlo a ntseng jang
13: kolokile ke botsiše potšišo e ke ya mafelelo batho ba ka ikgokagantšha bjang le lena le gona kae ba dieng batho ba ba nyakang go bolela le lena go ka ba go ena le tse dintšhi tse o ba nyakang go di tseba ba direng
14: ba ka ikgolaganya mo rona mo 062 027 2652 le 087 01 26 743 087 01 26 743 ke le line ya rona mo hashim www.hashimated.co.za mara ha ona le number WhatsApp re tlabe re linkile I think mo matsatsi tla be re linkile le portal ya rona le app ya rona mo re kgona go tsena o tlhope ntlo e batlang o kgona go apply through our app and portal o etsa gore go nne bonolo ha ile rona le plan ya gago le design o kgona go senda ko hashim re go fe cost ya rona bana cost ya rona e fatshe o pala a normal building re fatshe ka 45% when it comes to cost
13: ke nagana gore mohlomo mengwa kwa lena e tlo fapana ka di kadi tsenyagalelo go ya le gore mohlomong motho o nyaka ngwako wa diphapositse ka e bya le byale le gona dibe bogolo byo bokakang ke re resha
14: in le tieng ta tera ga di classroom di clinic ra ga la gere mass accommodation mo le re batla go tsa go di hostel e ha le go batla go etsa di room student accommo ya lo di bachelor rena di special ka rena tsore di etsa mo gona le tshebe mo re gona go thusa gore gona ro fund ro support ba ro fe makete whatever at units o di agang gore o kgone go ikeletsa letseno especially batho ba sa kgone go ikeletsa next
13: ya motho ga a gile ka samente le ditena go ya ka go fapana ga tsona o kgola gore ngwako o e kwa bophelo ka moka ke sa tsebo bophelo ka moka ke go fitlhaneng ye ya lena mengwako motho a ka tshepa gore ge ko wagile le gono le ngwaga o wa ketipedi masomepedi tsela o ka fitlha mengwaga e le kgolo le lena lena le tshepo ewe
14: Kwane ndorna e testilwe e tsamile all the faces e testilwe tsa SABS South African Bureau Standard NHBRC le phata yona make sure rena le quality ntwa rona e durability ya one thing is from 65 years to 100 years
13: oh yeah
14: okay. Depending ka the strength leila le re kana la environment mo re ka re ha moteng rena le level ya gore ka strength na our walls to the mabotana rona to ra strengthena to has had boloring le bulete ka sekene ke speke sa yona go feta mo
13: Aloysius Danchi wena o Heshima Tent Invest kana tsa go tsiya se ba ka se mo tlomphege ke le boge kudu go boledishana le wena mo tshelishi wa rena o kwele o tshe re ka tsebe ke a leboga mo ngwaka
14: go lebogile nna ka re a ne boroko
13: a go nne fela yalo
14: ba tshelishi ba rona
13: ka leboga a ke tobela FM mo shate whatsapp le boitabisho Heshima Tent Invest ke moleledi wa bona Aloysius Danchi o re buditse tsona tseo tsa mengwako yo ba kgona go e aga hei banna tsaka pukung tsa moremogolo
4: Zanzi, ngwaga o gore o gopotsa gore Afrika Borwa ke setšhaba sa go ba le sebete, kgotlelelo le tokologo. Go tloga go basadi ba 1956 go ya go malapa ao a amegilego ka go tlošwa ka dikgoka mafelong a bona. Le baswa bao ba ilego ba lwantšha go tlhoka toka. Leeto la rena le bopilwe ke sebete le boikgafo. Le kgono re eme ngatana e tee go gopola le go keteka tokologo ya rena. Yeo re ikgweditšego ka maitapišo a magolo re hlahlwa ke molaotheo wa naga ya rena. E bang karolo ya rena ge re ebagatša semmušo lenaneo la mmušo la ngwaga ka moka le dikgopotso leo le bitšwago the milestone of freedom ka la 10 Phupu 2026 tsena go kanale ya lena ya mamorato ya ditaba gomme le etele at government za gore poledišano e tswele pele dikgatelopelo tša tokologo go hlompha tša maloba go aga bokamoso bjo kaone molaetša o o tlišitšwe go lena ke lekala la dikgokagano le tshedimušo la mmušo GCIS
5: Tabela sa mo kitika go dia matswana le sekolo sa Ntumotapo. Ga Motapo ka mokibelo wa di 20 June 2026. Sekolo se, se kitika mo re masimo mahlano mo la Tabela FM. E kitika mo re masimo tshela e le rona. E tla botšile le ofense mo jabelo. Ke phe mo kwa tedi le menier go go. Ma busi wetse, ga di tshetlana. Miss Pro le Bad Girl. Teen Zone le State of Mind. Di tla ga sha tshwi go tswa ga Motapo. Mo bunga ba gaga ba ga Motapo.
13: Tobela FM moshate wa tsebo le boithabisho Eric Bone Farm shate re go ka ga ntshitse le mongwe wa rena o mongwe re tlo boledishana go le yena e utla pele ga fawe ke swanetse ke ye mabakeng a mangwe a mabedi a bohlokwa kudunyana a papatso ga botse ke a dikwala kwatso ke no re no feta gona mme e tla re ka morago ga fa o ratla re a kgona go amogela moeng wa rena go setse go re kgokagantšhitse le yena ka mogala re a bona gore na re tswela pele ka sebopego sefe motheletši wa Tobela FM o tla gopola gore bekeng ya go feta ile re tlo ba re dirang o tla gopola kanego ya puku ya ya Kara King mo aile go aka a re botsa ka Kara King wi la ka re botsa ka nna bana Kara King wi la ka re botsa ka online dating ye we le gore re ile ra ikana gore re tlo isa la marago taba yewe nke re tletle re ikusise bokaone gore ga botse botse botse ge re bolela ka online dating re bolela ka selo sa mohuta mang se o se ka hola go motho byang le gona re lebeletse poloka go ya yona online dating le go shoma ga yona ga botse online dating le gore re lebelele taba ya online dating ye gore na e sepedishana ga botse byang le mabaka a selegono hey taba eo re nyaka namile go tloga re shala morago eupša pele re dira bjalo nke ke lebelele mabaka ka papatso fa ke bona gore na ke feta byang gona a tlo nkgakantšha ona a ke sa bona le gore ke be ke sepela godimo gang eupša re ke no ba ke amogetše moeng moeng wa rena bošhegong bjalo kgone motšheletši wa thobela

0: tinga nke le sepeleng le mabaka gona le selo go thweke online dating online dating motho a iputsisa gore keng ma ke ano kgona go ratharathaganyana gore online dating ke mokgwa wa go šomiša di-websaite mararankoding a dikgokagano tša methopo a ditaba tšeo go tsona motho a kgona go go ikopantšha le batho bao ba ratago go ka hwetša balekane bao ba ba swanetšego ka go ba kgetha mme seo sa lebiša go tlotswa mmogo go fitla batho ba motlo mo batloko go tlotswa mmogo le go tlo boledishana ka ditaba tsetsa marato e be le maka etika go tlalosa online dating ke kholo a ke tsho le mphabo kae prof go di mogala tlatse tharo ke a le rapela
1: tega re ke se le re pene ke se le ke ama
0: a wena tapa bogolo a ka letlompo tsa dipoelo ka bra boga ke tshere mapapatso ke ya boya
2: a ona le khobalo ye hlotse go tikoloi mpia go betswa go alafia boshaedi o thuntshwa o welwa ka moleteng o sa shireletjwang mo semphoshu wa gago go ba o tshwere wa tlhahlelwa mo go semola wong e kopanya le Mphela and Associates bo ramela ba maitemogelo a go timo re khotsa gala 30A Bordenstein Street office number 2A and 2B RS Chambers Polokwane o le fa fela re o atlegile mo latong re le letse magala go di nomoro tse 015 010 1176 go ba ka SMS a lentswe le law le leina la gago go 48390 Mphela and Associates setting the law in motion kuna le mabaka le dipielo
3: Ke Big Red Weekend ka ShopRite Liquor Shop. Kwetja 750 ml ya Clip Thrift Export Brandy. Le 1 liter ya cold drink ya Coca-Cola Original Taste goba ya No Sugar ka 175 rand. Le 750 ml ya Old Bark Dry Gin ka 155 rand tapela. Ga break shoma ngwaga ka fasega 18. Di kwetjela go fitla ka di 21 tja June ka ShopRite Liquor Shop fela.
4: Re dira re poster, re commenta, le go arabishana. Eupša, di kgopolo ga dina mogola. Ke le saula ga go la X le o le dira go bjalo. Ka gona, etla ka di 20 le 21 June. Tsoga, bona gala, gomme o ingwadišetše go vouta. Letšetša 0800 11 8000. Goba, etela elections.org.za. Goba, WhatsApp 060 88 0000. Go hwetša tshedimošo ka botlalo. Molaetša wo o lokišetšwa ke IEC.
0: Re sale mmogo motheletše go thobela FM ya lekgotlakgašo la Afrika Borwa. Prof Makgatlhela namile di tlogile mo ngwaka ga botse ka re bolela ka online dating. Re bolela kang prof?
1: Kgosiakaele ke lekile le nna ke tlano le ka gone gore gana mo gatileng ka gata gona.
0: Age.
1: A re no ithoma le menogala gore re phela mehleng ya thekenoloji make. Le rena re le ramatlhale go tsetsa menagano thekenoloji ke tima ka lebelo le legologolo ya re šia ge go bolediwa ka tsetsa online dating re tlone gore ke thekenoloji e kopana le boitshwaro bja batho go elana le tsetsa marato e jalo online dating o e tlhalositse ga botse wa re ke mekgwa ya sebejane o e leng goreng batho ba e šomiša go tsomana ke re motho a nyaka lorato wa tsoma maki
0: motho o gare o dia bjalo ka nnete
1: wa mekana-mekana wa tsoma se segolo e le gore o nyaka gore o kry-e mmusa o e le gore re tla rekela gape-gape le tla
0: tlhobalang
1: o šomišiwa tsona di-digital platforms maki di-website dileke smartphone applications ke polelo tsa mašiša ba ba go go šiša jalo ke tse dintši go tsena mo internet-eng website go na le tse dingwe tsa bokoa mošama wa kinda mo South Africa go ne bo di-senyel tekniki gore ke minor di-application tse go ne tshwana ja re WhatsApp re TikTok ba ba go le majana ba go tsona so mare tse di-application badiri ba tsona ba di dira segolo thata e le gore ba šomiša botlhale ba thekenoloji go thuša batho ntlheng ya mašišia gore ba kopane le baratani then ba kgone go tlosa pelo tsa bophelo.
0: Ya, Prof Kelekwele, la tseba ka tlhatholeo ya lena ke ipotsiša nto e tiši. A re boleleng ka mokgwa wa tlwaelo wa banna le basadi go tlo o boledišana ka tsa marato. Mokgwa wa tlwaelo ke a kua gore ke tla kopana le motho a ika mmona ra nkgatlha, mohlomong ka baka tseba gore o šoma kae, go baka tseba gore o dula kae, go baka tseba gore o sepelela kae, ka lebaka la ge ke le monna ke phegeletse gore ke tle ke boledišane le ena, ka ipona ka tša kudu kutswanyana moo e lego gore o na le go ba gona gore ke tle ke hwetse sebaka sa go mmatamela ke mmolediše re bonana mahlong ka sebele. O mokgwa ke wa gone gore ge nka hwetsa sellathekeng sa gagwe e tla ba ka morago ga ge šetse re kopane eupša re kgonne go ne o bonana go fitlha lokologa go ka mpha sellathekeng sa gagwe. Pjale mo re bolela ka o wa go šomiša di-website mararankoding dikgogaganong tša methopo a ditaba mowe e le gore ga sa tlhwa o bona motho le tletse mowe le ipapatša ka diswantšho le a bonwa le wena o bona ba bangwe pjale gwa tswelela selo se sengwe go nna sa gore a fa gana mowe go dirwa go bjalo go nyakwa go basadi le banna ka mokgwa owe ka nnetenete ka moka ga rena re morerong o tee wa go nyaka balekane goba go ka ba go ena le ba bangwe ba le manong a itšego e utlwa mohlhoo mongwe a go tshepidišana le lerato ka mokgwane o mongwe. Prof
1: Make e re nyaka jaato re a e papatla ka mokgono la o e tlhalositseng ka ago ka mokgomodimo a ratileng go rebe ka gona e papatla go e ya go nyaka ja gore wa bolela so wa setela so wa apara jalo jalo gore o kgone a kry le diphoofolo go ne e mekgwa ya le mehuta e le gore e ya tractor ke a dioba ja diphoo
0: e botse
1: so that's why then rena re ikwešiša ka ja menagano re re ke thekenoloji e gatlhana le menagano a batho ka gore batho ba ba dirang ba ba developang ke tsona di-application je ba lebelela tlhago ya motho go elana le ja marato ba developa di-app tse ba lebeletsegre motho ga e ya go ipapa ja nyaka ja marato ba idea zwang ba idea zwang ba idea zwang jalo ke ka baka la le motho a yang mo application di app ke tsa bona go ba di website a creator a re nore ke le bengele la ga mahle go ipapatsa ka tsama a dira profile ya ga tsela di picture ngwana gore yana o ratang a rateng mo nyaka motho a mokhutu a nyaka motho a mokhutu a e via mola ke ka marketing na ni le ba bangwe ba e leng gore mohlomongwe ba a nyaka wa go swana le mahle di application ke tsa bona ba di dira gore ba re go ne di algorithms make gore go le matcha gore no make o rile yana o nyaka mosadi wa sekopelo sa mofuto wa go rata se wa go tsarate se wa go rata mekgwa e mofuto e mofuto wa lelojalo dabile wanyabo mosadi ka kua re no ona ke nyaka o telelenyana jalo ka thomo make ke nyaka wa go lebelela ga so namile profile tsena tsa lena setsile ke di-magnet o kone go bona ka mokgomongwe di batamelana di batamelana bofelelong mokgomong wa feleletsa o kry-ile motho ago mmara o botsiša potiso wa botlhokwa ba gore le ge e le gore thekenoloji ya re thuša maki metlheng yeng go na le ba bangwe ba e leng gore le rena tlhago a rena go na le ba bangwe ba kano tla go wena ba re ke ya go rata maki mara a tlile ka go kgwenekgwene a tlile go tla go botsa maaka gore a feleletse a kry-ile sentsego so ba bangwe unfortunately ka go šomiša tsona babadiri ba tsona ba leka gore jalo ka di-banking app ba thibe ka mokgwa go ka kgonegang gore ba seka scama batho goba batho ba rena ba feleletsa ebile ba ontse melekong ba leka mara go na le bangwe ba ya ba dira di-shopo tse e leng gore nka mogare ka tsona ga go na selo mafelelo ba wela bothateng
0: ke botsiša putšheo ka lebaka la gore go na le ditshwalo tse dingwe tsa online dating tsa gore e na le sekgoba se segolo sa go tshelana phori mahlong sa go botsana maka kudu sa go botsana ditaba tseo e se go tsona mo e le gore mafelelong e bile se kgoba se se buletse le ba bangwe bao e le gore o hwetse ba ena le mano mabe ka batho gore mohlomong ga ka no ba mahlatse a kgona go ipapatsa mme a ngoka o mongwe kgatlhego a ba le kgatlhegelo go yena ke moka go fitlhelela batlo kgona go kgokagana ka mokgomong gore ba e ba kopane kaikaikaikaikaikai ba re ntw e fa sekgoba se segolo ba bangwe gore ba e ba radie ba bangwe goba motlhomong ba tlhokofatse ba bangwe goba ba e ba itsweleletse ka mokgwa o itsego o sa lokelago ba bangwe a ke somoregana fa prof lena le feta-feta bjang ka taba e gore online dating ye e nyaka motho a rata ka boya
1: yona e nyaka gore maake a re ebe so re rekiwe go ntsi gore a ke re tlhago a motho modimo o rira a mo dira ka gore a be le go nyaka lerato lerato o ke mothapo wa bophelo go tloge ngwana a sale lesea ra tsena ka matlhalagading ra feleletsa ebile mamotlha re e banna le basadi re busa ke lerato lerato ke tlhago letlhagile jalo tabe ya lerato e ne go dira re ba bangwe ba rena re feleletse motlhomongwe ke fišheleng tula gore e ba desperate gore re feleletsa re sa lebelela gauswi le rena ke mang a ka re dirang tša bofula jalo ke ka baka le e le goreng le bana ba bago radia ba bangwe ba tsebang gore motho ga a tlhoka lerato o ba desperate kudu ka nthuša ka polele make o napa ba tla gana moo ba go radia gana mooeng le ba seno go radia ba go tlhokofatsa mara ba tla ba thušitse keng gore ba feleletse ba go tseneletse ba thušitse ke tsona di-application tsenetse le ge e le gore bangwe ba tsona ge ba di-advertise goba ba di rekisa gore ba wa ntla fela ba nyaka go ya tšhelete ba nyaka go ja le bona maake mara mafelelo ba bangwe ba e le gore ba di berekisa ga baname ba ela tlhoko ka baka le gape-gape e taba gore motlhomongwe motho o nyaka go nyadiwa ka gae gale ba rena gorena go nyadiwa mo gae ba ba mo feta ba mmone o feleletsa ebile are re ke ba re go ne di online date o tsena ba le ka kua a ketima a sela pelo ke bona ba e le gore mafelelo mo batho ba gona ba ka feleletsa e le gore o kry-a gore ba ba radile mate
0: Prof Kompotse online dating ye maAforika Borwa ba e lokologetse ka nnete mo ba e šomišago ka bontšhi sa mathomo are they free and open about it go ba towards it mokgwa a bona go yona ka nnete ba e lokologetse na ke sa mathomo sa bobedi ba itshepa ka nnete online dating gore e ka fa motho molekane yowe batho ba ka ba ba lebiša lenyalong goba ba e lebeletse ka leitlho le lengwe la gono re online dating e no ba selo sa gono ratana e no ba mojolong
1: palopalo di re ka mo Aforika Borwa yona taba online dating e ya godimo kudukudu go baswa ba mengwaga ya ma 25 sorry go fitlha kua go boma 34 years gorenyana e thoma go tla baswa kare baswa kere thekenoloji yona a e tšhabiwe a e tshwane lenyana go 35 go wa kwa
0: gedimoand
1: kudukudu baswa ba re ba kry-ang metse setoropong ka gore a kere go phediwa segoeng mo ditoropong make e dipalopalo di re fuketsa gore no gorege dipalopalo tse di yageng then e ka re thusa go araba pudusela bedi gore go era gore ba na le kgolofelo ya gore ka nnete di-platform tsona tse goba di-online dating applications le di-website tja gona mo mongwe ba ka kgona go tanya mmutla go tsona mara ke ka mokgwa e le goreng go ka gona ka ge badirisi ba tsona le ba didiri ba re botja mara re sa tlo tla go ye ngwe fitlhapa gore o tla mpotsiša yona gore rena e seba menagano re reng re bonang ka dinyakitlhetlho tsa rena o bašomiši ba tsona di-application smart
0: E re ke na me kitlo go yona putshisho ke ska e tshaba le bona eng e menagano nya batho bawe ba o batloga go ba itshepile kudu online dating o mongwa ka re o tlhomong ke batho ba ile gore ba lahletse teu go tsa marato setse ba no rai tsa go kopana le batho gona go nore manga ka mpoledisha ke a bona gore o ka re ke a tlhokomologwa ka gore ya lwe re ke ipapatse online dating ola le ena re ga ke ne nako ya banna wa tseba ke ne nako ya go tlhophela ke theeleditse batho gona e re ke leke online dating ga botse e ratwa ke bomang e setso ke bomang morago le gona ba maikemisetso a fe ditabeng tsa marato
1: Maki di nyaki shishu tare na cha mena batho ba ya ba hulufeti
0: ya
1: ka gore ge ba tloga hulufelwe nna e sa le gona aba mo gae ka gore online dating a kere re dira mo ke ga ma ke re ga ma ja o ba ke ga magatlha ke ga melepo ke le shaka man shakana le like le lenyane mara go thoma o itjwa gore online dating shakalela le ya bulega e ba le legolo then o kgona go bona ba bantšhi mo di-online dating nation so gora gore motho o ba le kolofelo ya gore aowa ba re bjalo gona nkatanya goba nkatanywa mara dinyakišišo tsa rona le ge e le gore dinyakišišo ke gona ditlhatsa ka bontšhi ka gore tabe ya online dating ke ya metlheng ye na le bo ka mo South Africa re thoma go bona kumunyana aanyana ya 6-7 ga le bjalo make di re botša gore batho ba ya ka kolofelo mara e re lo ba nyama goba ba disappointed ka baka la gore ge o thoma go na le taba ya go create di-false expectation golofetse kologore ko humana ko humana wa kry-a bomaake ba bolela maaka ka bona ko di-online
0: bjale lena le gata godimo ga ntlha ye ke kopane go le yona ka taba ya online dating ke ka go feta ke be ke itukisetsa lenaneo le ka gore ke be ke balabala ka online dating gore ke tle ke kgone le botšiša dipotšišo ka hwetsa ntlha ye nngwe yeo e le go gore le rena mothobela FM re itemogetse yona re ile ra ba le karolwana ya lenaneo le karolwana is a feature ile ra ba le karolwana ya lenaneo le yeo re bitša gore ke re fa motho karolwana yeo e le ge rena bjale ka thobela FM re e tlhamile re nyaka go kopantšha banna le basadi bao ba nyaka go balekane ba nyaka go balekane wa tseba karolwana yeo mogolo wa ka Prof Keno le botša nnete re lekile ka mokgwa e mentšhi kudu gore e direge re lekile ka mekgwa e mentšhi gore e direge ka gare go yona re kopana le meraloko e mentšhi kudu ke thaloko ye nngwe e ntšhi kudu ka batho bao e lego gore ba tla fano ba tla ba ipea ka mokgwa ba ipea ka mokgwa motho ra mmotšha dipotšo a re ke nyakana le mosadi wa mengwaga gore le gore a ke nogore motlho o mongwe mengwage masometharotlhano go fitlha go mengwage masome a mane o e leng gore o feditse mphato wa marematleo a ke kgathale ka gore a ka šoma eng e be mosadi wa ngwana o tee goba bana ba babedi a se ka a fola a se ka a no a se ka a betha dikarata abe bjale a be ka ga gagwe goba a be ka gabo le bona basadi ba bolela ka mokgomong bjale bothata bjo re kopanago le bjona prof le tsebo re yona karolwana yeo ka mokgomo nna ke maketse e ratwa kudu ke basadi ke basadi ba ngwalago ka bontšhi go feta banna bjale ge re dutse re ba fa sebaka go tsena banna le basadi ba bantšhi mo ba ba fitlhago ba bolela maaka prof wa tseba re tsere maitapišo ra tšea motho e ka ba yena wa re ya yena owe motho o ipoletse ore yena wa šoma o na le ka ga gagwe goba re wa itšhoma e bjale le bjale go na le ba go tlala ka gore bona ba itšhoma bjale le bjale prof re amogele megala e mentšhi ka morago ga ge re kopantšhitše batho re ditse re ba kopantšha ka mokgwa e le go megala ya gore a make gape motho o la make re kopane tutulutse gore le gore le gore motho rilanwe motho rilanwe a fule u tla o tswelela a tlhang kha dipatse wa tsebore ba le patse o ba o ba i buna kae go ba o thuntseditswe ke mishi ya bomang re kopa ra le ka prof go itlisa ka mogomo ra itlisa ka mogomo ra itlisa ka mogomo pele ke gata go dimoga ntlha ya lena yo prof le bolela go le re go dikutullo ntsha diphatishisho tsa bolena lena bora masale le utulutse gore gona le thaloko kudu go se tshaphagalelane ge batho ba ditse ba ipapatsa fale prof ka naba ka tabe o ganyane
1: aha hey le bele le ka make ke ya bone le nyaka go o ba la doctor go bona ka ya tsa marato mo thobele tu botata ma
0: ya botata wima
1: tu botata ka ke ke sa re ya lo ke di nyaki se tse di lo di ya tuelela e ibile bana kwa di thobile mo gona ga go tsona taba di online dating mo shama wa fa ile go reng ga go bona e be shebe shebe go no shumisa wa lo ka re shumisa di fata mara jwa mara ke di nyaki se di thoma go ba gona ga bontsi ga bontsi batho ba bantsi ba thoma go ba le malwetse ya menagalo ma ke ka bakala go shumisa di dating app tse ga re di nyaki se tsara ma dire ba bangwe di feleletsa di badira ba beka fa sa gatelelo a menagano ba bangwe ba ba le se ile gore matsetsi a re tsebitsa dating fatigue nka no re go lapa ga go nyaka motho
0: a o ke go lapa go nyaka ke kgale o nyaka o mogwetse
1: ke re ratswa re re re dile re re nyaka re o le tsi bo ba matsetsi a ba monagano re tla o itjang magwa ba re mo ke dating fatigue gore na go gona go nyaka nyaka mo feleletsa o lapa ka gore a go tswane le ge mo community nyane ba go feta ka mara ba le kwa ku wena ba le ile go no tsana le go buji shopo a go sena motho a tsena go ba ba tsena ka moka ba sereke o ge ba tsena o raga se ba itwa ba sia swara selo moya wa fa so e no na kana tabe e dira ga ga ntshi le ga ntshi o fetele tsa o lapa ene go lapa go ra gore motho o thoma a kitisha gore ga ne ke eng ka nna na ba mponi na
0: o go gore motho o go ba le kgopolo wa re banna gape ge ke le online dating ke bogetse ke ge e le mosadi gore ke bogetse ke banna ba lefasele ge e le monna gore ke bogetse ke basadi ba lefasele ka nnete gwa ne o tlheka ga o tee wa gone o rai man ke go kwa mading mane dilo jaaka le wena di ka sepela gabotse ke moka a thome go nyama o ra gore profonto o ifa batho malwetse e reng pele le re tlhalosetsa go ya pele ke tee ba papatso ngwaneso ke nyakeng ke letle le mpotse gore banna boe imela batho go le ka kanta ba eo
5: Zanzi, waga o gore go potse gore Afrika Borwa ke setšhaba sa go ba le sebete, kgotlelelo le tokologo. Go tloga go basadi ba 1956 go ya go malapa ao a amegilego ka go tlošwa ka dikgoka mafelong a bona. Le baswa bao ba ile go ba lwantšha go tlhoka toka. Leeto la rena le bopilwe ke sebete le boikgafo. Le kgono re eme ngatana e tee go gopola le go keteka tokologo ya rena. Yeo re ikgweditsego ka maitapišo a magolo re tlhatlhwa ke molaotheo wa naga ya rena. E bang karolo ya rena ge re e baga tsa semmušo lenaneo la mmušo la ngwaga ka moka le dikgopotso leo le bitswago The Milestone of Freedom ka la 10 Phukwi 2026 tsena go kanale ya lena ya mmamorato ya ditaba gomme le etele at government za gore poledišano e tswele pele dikgatelopelo tša tokologo go hlompha tša maloba go aga bokamoso bjo kaone molaetša o o tlišitswe go lena ke lekala la dikgokagano le tshedimušo la mmušo GCIS
0: kulo kile mothele Jerusalem mogo le na barati ba papadi ya rugby le sekela hlaelwa ke papadi ya boditšhabatšhaba ge Afrika Borwa e kgetsana magwafa le the Barbarians ka la 20 June ka iri ya bone mathapa mathwi go tswa go la Qebega bogala papadi ya rugby mo go SABC 2, SABC Plus le ditiši ka moka tša SABC humana papadi ka botlalo nako efe le efe ya papadi happiness tsho ma ke o ka re a salma ya sa go ke bile tsana fano le bo professor Mpianyana Makgahlela go tswa university ya Limpopo ba ka fasega khoro ya dithuto tsa menagano psychology me re bo le tsana le bona ka taba ye prof le ka tla putisho nya ka motlomphegi ge ba ka nete le beleng kwele
1: re farma ke gore rena go ka aka ke re tlhomile ka gore ba ba dirang ba direlang ba ba di shumishang ba di shumishetsang o ntjile mara rena re bebella go ka ka le tlhakurilla tsa menagano di nya ke shisho
0: mmm
1: o tsaya gore ka mokgola re bule tseng gore batho ba tla ba ba nya ka ba nya ka ba feletse e bile ba lapa moko ene go lapa moko go la ke la re tiki ke dating fatigue yela ya gore wanyaka abatsemi ba tswa mafelelong ba bangwe ba tla le ya ba bangwe ba feela ja ba gona go ba le mathatsa to le ka se lebelle mo sia sia mo yeng mo thabela se la sele ja le ya go ga go ra re fikile ne re stage sa mathomo ele ya ga tsana ke yela o ibile tse gore motho tla tla a se ka mogoe le gore ba lebelle ga ka gona mo la di pitching o tla tla ng kha ka mogomo ka mogobo sana ga ne ka gona se go ra re jalo sentse re boele morago o thoma inspector sa mathomo jalo o ka ya cycle tene tse mmedi ga mmalwanyana ga mmalwanyana o alapa ba bangwe ba nyama ba bangwe ba thuma ebile re feleletsa ba ke putisa gore na gane bothata ke eng ka nna ke fale re feleletsa re re motho thoma go saba le boitshepo so ke dinya ke shoot jarna makeke ya gore online dating apps je di ne di tlamora e re thoma go di shoot re ka no ba re tsetse re bona o ka re go mongwe di tla thusa mara mafelelong puwa pele pele ina le ditlamorago tsa go sekatlhisi mo menaganong e maphelong a rena matle
0: nke le tshwarega la fao ke tla boa go lena gape barati ba kgwele ya maoto le seke la fetwa ke papadi ya sebjana sa lefase ya FIFA mo go SABC Plus bareki ba Vodacom gabjale le kgona go reka SABC Plus streaming bundles twi selathekeng sa gago diala star 135 gomme wa kgetha buy wa busha wa kgetha social and streaming gomme wa feleletsa ka gore SABC streaming bundles SABC plus le Vodacom bao ba tametsa kgauswi kgauswi le dipapadi tse di botse go na le mabaka le dipeelano re tshabeledišana le bo professor Mpiana Makgahlela go tswa ka yunibesiting ya Limpopo prof ge ke no o botšiša ka lebaka la rena kwa rena e re feletse ke a bona le ka no ba lena le tse dintšhinyana tseo lenkang gore botsa tsona eupša nako e ya gana prof ke nyaka le mpotše online dating e na le bokamoso ka mono Aforika Borwa goba ge go ditse go lemogwa ka fao e ka amago batho ka gona gampe le bonna pele gore batho ba tlo feleletsa ba dirileng ka sewe mokgwa wa gona ke gore ke dutse fa ke a iputsisa gore morwa ka setse a re wa nyala go lokile re ke kitumela gape go bo prof a ke tse bo re ba kgaotswe keng Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso happiness tsho ba ke ka ra salmo ya sa gago re go tsa ka pukuntsa mre mogolo a re ya feleletsa motheletsi ke aba hoetsa ba prof gona ba le re ya feleletsa taba tsa rena re tlo no di feleletsa ga botse botse botse fela a kre megala le ya tseba gore ga ino tshepega ka mokgwa o we na go ntse dingwe no re dutse o na le moeng wa gago a megalela ya go diela tsa maemo a fase wa feleletsa e le gore ei taba tsa gago ga di sa sepela ga botse ke le ka go ikopantšha le bona motheletse ya gona molato ke ba hweditse namile re tla no ba re tswela pele a ga prof ke ya leboga mogolo wa ka ke le hweditse bang bona fao ke be ke sa re ke bokamoso bja online dating ke seo ke se botsišago ebile ke be ke re ke no gopola ya gore ke sa re ke dutse morwa wa ka re papa ke nyaka go nyala ke mora ke re monna re dutse re bolela ke re o kopane ka e le lekgarebele ke re gane o tla mpotsa re ka kerekeng goba moletlong goba kaekae a no mpotsa re ke bogweditse online eban he o re monna o mogweditse kae online he a ke tsebe tlo ba gore ke nna wa kgale a ke kwešiše ke kwešiša ke bona prof a re bolela ka bokamoso bja bona le phetogo ya setlwaedi seo rena re setlwaetsego sa gore morwa a lena a lerare a bo kopane le yena sekolong tate re kwa re ikgotsofalelwa re a bana ba gore kgale ba bonana ba tsebana e prof
1: mehlale mabaka make ba re dia tšhentšha ke metlheng e re phela go tsona ba bantši ba rere ka sesomišidi application di-bank apps mamotlha bantši ba rena re ya di šomiša so go era gore ke setso se seso se e leng goreng bana ba rena ba tsone go rekišetša tsona mara rena go aka rene re lebeletse ka tlhakodiri la rena ka mokgwedi goreng go tsamaya ka gona re tšhogile gore bana ba rena bontši ba bona ba ka no feleletsa ba ye ba le malwetse ya menagano ka baka la gore ba šomiša mekgwe ya sejwalojwalo go elana le tsona taba tša marato and ke bolela kokana kua mošha mawatle make re thoma go bona ka gore bona ba e pele ka tsona go na le mekgwa e mentšhi matšakele gore ba leka go tlhotlheletša bana ba bona gore nonono mokgwa o ka ra se ona a re boeleng morago mekgweng ela ya mehleng ya morago so o era gore le rena ka rono phela re šheletse morago a setse gore ke ja mošha mawatle wa re dirata kudu-kudu re tlo feleletsa go gongwe go ya ka pono le pele ya ka make ke bona re itlo go boya ra boela back to segagabo re neng gobakere ka kua make modimo ga a re tlhama o re tlhamile ka tlhawa gore tswalang le ate ka mokgwa go beng ka gona re tsamayang ka tsa thekenoloji ka gona that's why re lebelela mošha mawatle ka moka lefatshe pharaphara ditaba ya go tswala le go ata go sa le gona di-birth rates ka moka ga tsona di ya fatshe and motlho mongwe le tšhini tša dithekenoloji e re yotšheka di tshwana ba e le gore motlho mongwe le tsona di ya contributa so ke bona mafelelong kwa pelepele re itlo boela back to segagabo rena ka gore a ke re phela social media re social a re sa kgona go boledišana se rena wa gatlhana le mosadi wa moledisa jalo ka make wa moswarisa leswika jalo ka gale re be re dia larelarelare mara ge ntsile seo leyaa ke re go mofa leswika le labaka bo ba motseba ba go tseba go tshepana go ba gona ka pela then ra feleletsa ebile re diang ra nyalana ka sesinyana ra tosa lelapa ra tswala ra ata ra dirataelo a modimo wa rena jaa go sa lebelo ka gore motho nngwe le nngwe ke tsore ke tla re ke ya bofora goba ke tsona ja sejale jalo re kurukuru go taba e ya thekenoloji mara le ge e le gore ne mogola ka tlhakoreng le leng go gongwe gona e ya re ešetsa maake
0: hei ya mongwe waka ke a lekwa ke be ke sa ke sa theleditše mo go ka no ba be le BBC goba CNN go bolelwa taba ya gore o mongwe o ešišentše go lekgotla theramelao gana ka fale United Kingdom a šišinya ka palamenteng gore go swanetše go be le taolo baneng ba mengwaga ye lesometshela go ya fase go be le taolo ya Facebook and other media platforms le mararankodi a mangwe go bolelwa gore ya ke yana ke kwa UK go bolelwa gore go leka go šireletša bana ba ka fase ga mengwaga ye lesometshela mme taba ye go utolotse gore e thekgwa ke gana ka fale United Kingdom e thekgwa ke batswadi ba dipersente tše masomesenyane gore go tlo thoma go ba le melao e ye thata ya tšhomišo ya dillathekeng le go laola Facebook eupša go lebeletše bana ba mengwaga ye lesometshela kore a go sa tlo ba a ke tlola bona gore ka mono Africa borwa o ne o reka sellathekeng wa safa ngwana ana o na le mengwaga e lesome go na le bana ba mengwaga e lesome ba bangwe e lesometee batswadi ba setšhetse ba ba reketše dillathekeng o tla kgwetsa bana wa ye ke ya ngwana kore e bjale ka sebapadišwa e bjale ka toy ngwana o gola ka nto o gola ka nto gothe batswadi ba dipersentage e masomesenyane ka UK ba supporta tabe ya mmušo ka mokgwa o go šišintšwego ka gona gore ei ai ba bona kotsi ba bona kotsi pele go dima ga bana ba papanyane ba ile ngore ba ba shumisha dilla taken re tla ka rena o bona mogolo wa ka mola wa bona ba ubitsa safety act gana ka fala United Kingdom ke tla ishala mara go tshe le lengwe taba ye ka tlatla ka botsa mothele tshe gore go thweng go isha pele ka yona le lena le ka tlala e lebelela mongwa ka le tlatla le kopana le yona
1: ya go kwa ma ye o ire ye o tlang ka yona ga nne le ri ya mafelelo Kuru ibile nka no re go feta ya online dating ka hore ke bala golo mara ye ya social media ya bana ba rena o monagano gona maki re bona mathata go dikile tsa tshenye lengwe re tata re ya pele
0: ah go neta ba mogolo wa ka le nna ye e no ba inkhopotsa yona ye we bya le ke no re prof latse ba re tloga re leboga kudu mo tlomphego go ba re boledishana le lena le le professor Mtshanyana Makgahlela go tswa ka fa university ya Limpopo ka fa se ga khoro ya dithuto tsa menagano le go tshagala le ka mono polokwane tropongolo ya polokwane le go tshagala kae le gona ge le khona le ka no fa le mo le tshidino mo tsale na go ne molato ka sewe
1: na ke rena re kreya ka botropong ka re ka go tlhalosetsa re ka kwa university mara ka motropong ba re kreya kwa 45 Tabombeki Street
0: yeah
1: Popo Medical Center go first floor
0: yeah
1: wait number 8 or number 8
0: Oh, yeah.
1: I was just at opposite med clinic. More than I just left again at the water, which I got to see. I was just at the street. The
0: 072-216-58-59.
1: More emailing require Makgahlela W.
0: at gmail.com Makgahlela W@gmail.com mogolo ka re tloga re lebogile kutu go boledishana le lena a ke kgolo re kela mafelelo mongwa ka go tlo boledishana le lena re di fela di re tlalela tshe dingwe tsa go nyaka thuto le megopolo a batho ba go tswana le lena ke tloga ke leboga kutu go ba ke boledishana le lena
1: Moshato
0: mogolo ka lebogase tsa tsa re tlhobela FM mo shate wa tsebo le bo etabi sho ya re ke bona e tswala pele tsakapukung tsa more mogolo
3: Happiness Thobomake o more mogolo o go tlisetsa tsaka kukung la bone le lengwe le lengwe o thobele FM iri le somo fela ga iri ya pele fa re go tlisetsa diteng tsaka kukung tsa o di gwara o more mogolo thobele FM mo shate wa tsebo le boithabiso
0: Neto gona thobela FM mo shate wa tsebo le boithabiso ke motho a lebelela ditaba tsa gagwe ga botse bekeng ya go feta re ke bone ya bekeng ya go feta re akareditse kgaolo ya bokae re akareditse kgaolo ya lesome ya ra ka ditse kgaolo ya lesome yeo e le gore bo segong bya le khono re nya ka go bina bina go dimoga dintlha tsa yona kgaolo yeo ya lesome pele re tlo kwa tsa kgaolo ya lesome ti bya le rena le moengwe re mo memilego go tla gore lebelela dintlha tse dingwe tseo di tsweletse go kgaolong ya lesome re tle re kwe gore na go ya ka dikgopolo tsa bona ba kwešišakwešiša ditaba tsa karakeng ka sebopego sefe wena e ne o dula gana fa motheletšeng wa thobela FM ke ikopantšha le moeng wa rena gona fa setišeng sa gago sa mmamarato re kgokagantšha le moeng wa rena ka sepego sane se se bjale ke amogwetša aga ke mogweditše moeng wa rena wena e ne o dula gona fao motšheletše o tlotlo o kwe gore na bjale di sepela-sepela bjang ditaba tša rena ke amogela motho o ke boledišanago le yena mo mogaleng ke mongwadi wa dipuku ebile nna ge ke mmitša motswala ke mmitsa motswana ka lebaka la gore mma go bona kwa ga make ya bjale ke mmitsa motswana le la re bitsana batswala e sale re no ba le segwera se sengwe sa rena ka lebaka la puku yeo ba ile go baka ba engwala ba e bitsa gore ke manong a go lebeletse o tla gopola puku yo motheletši wa Travela FM mme re ile ra ka ra ipsina ka yona bjale bangwadi ke fela ke ba le bona motheletše seteišeng se sa rena ba bantšhinyana gore ba tletle ba re sekasekele ditaba tša go tšea gabotse ee motswala madumešao ke a le tama
6: lekai mogare makubela
0: ape maake o ne gore motswala motswala bjale motheletše o bone a o kwa o re motswalage a re botse gore maile a mogwadi ke mang ma gore ena itsebišego motheletše wa rena
6: mongwadi wa puku ya manong wa o lebeletše ke mmanoko ka mokgwa o batho ba mo tsaetseng ka gona mare noko ke sefane ke NJ noko
0: NJ noko NJ ye emetseng
6: Nomtebele
0: aha botse
6: Jerida
0: noko
6: noko
0: ke tloga ke le kwele botse ba no le bitsa fela ba re ke lena mmanoko a gona le molato lo monyane motswalaka Thabela kudu go ba le lena seteišeng se sa Thobela ke re tle re eteleng dingwe tša dikgopolo tša mongwadi go ya ka fao a bego a re botsa ditaba ka gona bekeng ya go feta latsoba motswana goba ke no re mmanoko le nna botswala botlile
6: botlile ka
0: makadnete mmanoko nke le re botse la tseba mongwadi o boletše taba e nngwe bekeng ya go feta ya gore e le ga a kgopela basadi a re basadi ke kgopelang ke le le kišeng banna ka mokgwa o mongwe šo banna ga ba ne taba ya gore bona ga a kopane le mosadi mosadi a sa di itsona a re yena wa mo lokiša ai banna a re a ba itsene taba ewe a re rena basadi re na le mokgwa o wa gore o hwetse o nyetse monna a kgwara monna noto monna wa seba nako ngwe wa go tlaiša monna wa o se go sware gabotse monna o se go boledise gabotse upša o hwetse o kgotleletse ore aa ke tla mo lokiša gabotse o ne ba ena le ma ke tla mo lokiša ke tla mo lokiša o tla loka ke tla mo lokiša e bjale lebjalebjalebjale o tsere nako ya gago ka mokare basadi tlogelang mokgwa oo ke mo ditela wa ititela banna ba go feta ba go tšea gabotse bao ba ka go tshwarago gabotse ka mo ntle ka fam wena o nnetše o diletše go dira dilo tše di bjale tsa gore wena o tla lokiša motho e kešang banna ba banna ba ba tlho ba re ba lokiša mosadi ge mosadi a sa di tsona awa a bile nako ko ba bang ba ba bofiša thotwana ge ba re ya gage ne o tšea molao ya be le ona wetše ruri mmanoko nke le re botseng ka nnete mongwadi o nnepile godimo ga ntlha e gare mosadi tlwaela o itapišetša monna wa go setsebalege
6: ke kwana le mongwadi ga lekgolo
0: ga lekgolo e
6: ka gore motho o ka se mo fetole motho o ka se mo lokise motho o a itukisa yena jalo ya gore o tlo o dula ka gare ga dikamano ka lela la gore o bona motho ore ke kgwara o bona motho ore ke moditela o re ke dutse o tse baleka ke go senya sebaka
0: motswala o ka re lempeile speakereng ntloše ntlhe ya ntšhitela ge e ba lempeile fao ke ya kwae
6: a tlhoka le bea speakereng
0: o wawa gona o nete a ba tswelang pele mma gore ena
6: ee a tlhoka le bea speakereng tlhomo ke ka re beke bolelela ke sekame
0: aga le tswelang pele
6: motho o ka se mo fetole
0: motho o ka se mo fetole
6: se a leng sona gape motho ge re re motho re bolela ka motho wa ka gare wala a sa boneng ke motho wala a leng sephiring ke go motho ya motho yena owe wena o tla mo fetola a be le maikemisetso a o nyaka go fetoga yena
0: o yena pele
6: yena ge yena a ka ikemisetsa o nyaka go fetoga go ba bonolo go yena gore a ka fetoga mara wena o ka se mo fetole ke ka lebaka leo o ne le molelwane ola wa gore seo o ka se kgone o se fetola o seke wa itshwenya ka sona ka gore ke tshenyetsa nako ebile o dira gore nako ya gago e osie ka gore seo o ka se kgone o se fetola motho o ka se tsoe o kgonne o mo fetole
0: ba bang ba lethee le ditsa gona bjale motswala ke rammanoko ba re awa hei mosadi o kwala ei le tshobolo e ka ba tshobolo ka nano a thata fetse ka maganong a re monna o ka se mofetole o ka se mofetole ba tle ba bolele ba ra wa ka di wa morapedisha a fetoga a ba bana ba bang re ba fetutsi bjale le bjale bjale le bjale aba kwale manoku ba sadi ba ba bjale
6: awa aba kwale go ru fetole motho o no tsana le go tsa le sika wa le lokela ka rapoto wa le besetsa ka mika wa tsa mokhwiliri wa tsa parafeni wa tsa motlhagase wa tsa gase ka ditlhakantsha floti yo tsho ka mokati mollo wa re wa di apse ka mogomotlhaleng ka gone motho yena ka bo yena o mo tsiya maikarabelo a gore ke a fetoga o ka se mo fetole
0: motho ka se mo fetole
6: o kampane o mo kubatse akere ekere o kampane mo kubatse motho mongwe ge bane ibe le motho kwa maka wa o tsa tsena ka mo le ka mo le ka ma a di masela le sela le sela o gentse motho mongwe o ne ka o phela le yena o ka mo dira gore a fukutse mara yena ka lebaka la runtse ka gare ga gagwe o ka se mo fetole
0: e o tla o ka mo thusa go fetoga
6: Hey, o ka mothusa ge yena ka ikemisetsa akere ge ko o thusa o ra re wena le wena
0: go la lento o dia
6: o tswela o ne le bonnyane ba gago
0: eh
6: yo botshwe then nna o no tshwana le ge motho a dutse mo tshilong motswala
0: eh
6: anya ka o yamelela
0: kalego
6: ge anya ka o yamelela a le ka hore ke a emela a palelwa ke motshware ka letso le leng ke a mothusa
0: ya
6: bona re motho we o ikemiseditse wa nyaka mara ge nka re ke re ke motshara ka letso a ba tsarlela setulo mo fatse nga se mogolo
0: nna nna
6: ke mola go tlanse ya masela sa mogagesho sa gore go mo go tshoshwa yeo e itshosago
0: nna na mile ke le kwele ke le kwele Hey, e ke ra hore ke ne ke naka le lehlake ka gore ba bang ba tla re yo mosadi o sa tlo thua malapa he ba nathe ge bjale mmane o ko a tswele mpele mongwadi o bolela taba engwe gape ga e fa basadi di ke ra mehlala o re basadi ntlhang ye nngwe ye e leng gore ka yona le swanetse go ekiša banna shi basadi le seke la ba la tsoga le ipupetse mabaka a go kwala a gore ke ka lebaka laeng monna a go phidisa gampe mohlomong ka go betha ka go roga wa hwetsa o ipupetse mabaka a o ena wa tseba keng o ka re ba molweile go ba o ha wa tseba ke ka lebaka langa nthoga wa tseba ke ka lebaka langa mpetha o na le enga ba re o na le pefelo he bjale ka go rialo o hwetse o khotleletse o khotleletse o khotleletse tseo a re hey e kishang banna banna ba emele dilo tsewa ba ipupele mabaka a gore he mosadi o wa ka gore a rate banna ke ka lebaka la gore le gore ka gore ya lenka semoleshi ke kwishisha bothata bo motswerego a re hae banna ba dilo tseo bana ba le o lesa ho le ntwa pala o padile o di go lesa ke kwa gore ntlha ye spiritual le ya mathomo ga botse gore o biala ka mosadi o ska ba ba khotlelela tswaro mpepetho thoga kwa letsedimwe wa kwala
6: o kwala ga legolo mabaka a re ke re o kwagala ga legolo ke gore ka gare ga tsona ditlhekofatso tsona tseo di bang gona ditlaiso tseo di bang gona ge wena o ditse o gotleletse gore go tlaloka ba bangwe motho wa gona ebile o beyang lebaka la gore ke na le bana le yena ke ta kae ka bane ba bangwe ebile ke batswadi ba rena ge o laiwa ka kwagae ba re ka mokhi ka morago a e sa le gona lebitla la mosadi ke bogadi napile motho o tsealela la gore lebitla la mosadi na o ya bogadi o ela lebitla a ke re o tshwantse o ele o yo iketla ga bo ya lebitla ne o ya lekgone ga ne o ya bogadi o ya o le molwetse mo o tla reng motho ola o tuile a lwala o latsa lebitla la gage kua so batsadi ba dudisa ke dilo tseo e le goreng botsebotse tsona ka botsona di ba feleletsa di ba tlholela gore motho wa gona a ba feleletse a bolaiwe a ke re mtswana o a bona gore motho tsatsi le lengwe o a botse gore ke tlo o bolaya and motho ge latswa le ge ba re latswa a le rereše mara ge le ka ne o tswa fela tsatsi le lengwe le tlo phethagala jalo ge mosadi a ne o bona gore ke phela ka gare a tlaiso a direzola batse a tswe ka difatshe a direzola batse a sepele ka gore go se sepele tsatsi le lengwe o tlabe a dutse ke mabumo garene ba mo bjaletse mablomo ka godimo e le gore yena o ba dutse ka lela la gore ne ye nngwe se ye nngwe e tshwenya a rena batshadi ba toreng ba toreng o ba kumane ntsentse ba bolela
0: yaebile
6: o ka se ba tswalele melomo le go o ka dula ba obetsa ba tshano reng le go o ka dula ba sa o re ke gotleletse ba sa reng o re ke gotleletse ba re na e bang yena o swabešolaeng o apeile potso ya saesemane go tsile ke sa le ka nako o ikhutsa ditlamorago oa ke tswela wa nyaka stenana sa gago wa thintsha meši ya gago kua ka gore motho o ne o tshwana le ola wa mathomo o raya gore motho a ikemisetsa o fetoge and a ikemisetsa go phela le go phedisana le wena ka khutso bjalo motho wa mokhutso oe nna ke le mosadi ke di otswa kaka thuntsha melo ya ka gole motho o mongwe ka baka khumana o mongwe wa se tshwenye
0: labalaba
6: ka khumana wa o loka ka khumana motho wa borala ka di ofoloa ka namela ke fologa
0: ao banna etse a gona mahlatsi a mabjale wa hwetsa motho
6: kwa khumana motho a ba o bulela le lebati la sefatanaga o wena ebile ena o be o sefatana sa ona o be o se kitlemisa
0: o ya
6: hwetse le o rene o hwetse ebile tshetse le buletse ruri ebile o kare mosadi o mosadi wa naga kwena o busia moki mara o tswile ka gare ga matshwenyeo ka ra ditlhekisetso tsona tseo basadi a re tsweng
0: ya no
6: e ba bona banna ba o loka eno ba re ba starase
0: bona ba gona
6: bona ba gona a se ba bantsho ka se ba khumane ka gore a ke re ba ba tsenang ka gare napa ba ke tshwarela ba dula mare tsatsi le lengwe o torotswa kwa nama wa tlhakana le ena
0: la tseba ge re bolela ka basadi bao ba lokile go le banna bao ba lokile motheletse o mongwe o ile a bolela ge mongwadi a dutse a bolela ditaba re ga botse make o ka re mongwadi o a ka ne o re botsa gore banna ba go loka re ka ba hwetsa kae wa tseba ba go loka lokiloki ka banna ka šišinya tšatši le lengwe gana mo moyeng fa ore woman tha ke bona o kare ka dikerekeng a ba kakabotate ba ba go apara ga botse hwetse ba bofile dithai ditlhakwe diphadima tša dinkwana bomme ba le bona ba ba dikgethekgethe hei le dirokoroko ba go opela ba tlhabeletse ke tla le mo di sa o tsara go go bona ka rone ba tswa lo ka mo a go bia le motswala
6: he ai ka kerekene kereke ke itse ya gore ino ba le felo mo re kopanela na gona motswala
0: eh
7: ke tsea gore mosadi wa go loka o khwetjiwa moreneng
0: moreneng gape ke ka kerekeng
7: ya mateituan
0: a ba mo mtswala moreneng ke ka kerekeng gape
7: ke se tsike no re ge re ka la a ke re ka kerekeng kereke gape e tshwere ka monka kereke e tshwana le nonka mtswala
0: ele kereke e tshwere ka moka ka kerekeng a one ba
7: hore kereke mtswala ka ra nuka o ne matapa gerere o ne le di tabitsela ba re ke dipolometse o ne le tsela ke re na ka sokwa re ke di fishi wa ba le wuntululu ka sokwa re kuntululu buntirich di wa wa cheki o ke ka nokeni dilo tse ka mokadi ona le kerekeng le ka kerekeng o tswale ka kerekeng a se batho ka moka ba o ba likileng
0: gore ka kerekeng o nale le magogomedi le bomphukudu
7: a ka moka
0: aw
7: ka moka di gona
0: yaa

0: re a leboga ba ba ba tie le khulu are mo sa di wa ka nyalega man he
1: o tla go bala ka kerekeng ke re ona le ba ba gerere o ne le bofish da pa gerere ke ola wa tsama ka le site a kere a ro bana ra re sepeleng so yana ya kwa le bofish ba gona le bokuhu ba gona na ka kwa le bo crocodile
0: au ala ala ka bo ke
1: dilo tse ka moka di gona mara lentswe la modimo le re mosadi ke mosia morena o ra gore rena debene re rena batho re tempele ya moyo o galla re tempele ya modimo ane di ema 31 e re mosadi wa setlhaga o kgwetswa ke mang
0: a bo botlhala ke le kwele mo ntlheng e ke le kwele pjale mongwadi o boletse taba ye nngwe e re baketse dingangisano tse kgolwane nakong ya go feta gabotse ebile ye ke tlo e bolela go a ya bolela ke mongwadi e boletse ke motheeletse ga a ganana le mongwadi motheeletse a bolela mongwadi o ba a bolela taba nngwe ya gore basadi e kešang banna le lena le rekeng difatanaga le beng le ditšhelete le ikgoneng le age mengwako e mebotse le sepeleng ka difatanaga tša go tura a namare basadi a kere rena re rata banna ba ba bjalo banna ba ba bjalo le bona ge ba bona basadi ba ba bjalo ba ratega kudu go banna ei batheletše ba tsena ba re abobamake mo mongwadi a e tshwara ga botsene banna ba tšhaba basadi ba go atlega basadi ba go tura basadi ba ditšhelete a re hei ba tsela ka moka ba tlhasela mongwadi ba re mona manoko lena le tseba bjang banna ke nnete ba tšhaba basadi le go tlhompha le go katakata basadi ba go rutega motlho mong ba go huma ba ditšhelete ba dingeng nnete ke efe
1: e ke e lebeletse ga se tsabeng ya gore banna ba ba tšhaba banna ba bolaile ke setso sela sa borena sa gore monna ke tlhogo ya lapa monna ke yena a tshwanetse ka gae a bone gore o beya bogobe tafoleng a ba batšhabi e no ba gore ge e tlhoma mola a ka re ge ntse ba phela a lemoga gore mosadi o o ne le letseno le la o tsebaleya la o fetsa la gage yena ka bo yena o no ke tshoga a se gore ba batšhaba motswala matšatši a bile ba wese banna e ba kitimela basading ba mokhuto o bao ba le sa bona o bo o kgwetse ebile monna o ena e le yena a reilang dikoloi a ba batšhabe ba no ba o ne le kore e ka no ba gore o ne le setlhophanyana se sengwe sa banna sa o gola nakong ela ya rena kere nakong ela rena ya gajana ya gore monna ke tlhogo ya lapa mara ba ba gane jalo ba nakong e re phelang go yona a ke le mongwadi a ke emelele mongwadi mongwadi o ngwala nakong e re phelang mo yona yoyo ba bane jalo ba ba nyaka kudu ebile ba etsa ba ba tsoma
0: he banna we
1: ebile le ge ba thoma ka go botsisa gore o ne pesale na
0: ya
1: pesale ke ela ya ba mmuso a kere
0: ee
1: e ba lusa ba ba bangwe ba lebelela le seaparo se sao sa mošomo gore na e ka ba seaparo sa mo kae ke ra mongwadi o ngwadile a lebeletse
0: mabaka a le gono gore banna ba matšatši aa ba batšhabe ba o huma ei ebile ba nyaka bona
1: banyaka bona ebile motho wa gona o tla ba botsa gore ebile a ne bothata ka šala ka gae a thapisa bana wena o ile mmerekong babane batso ba ne ba nako ya rena ebe ba bolaa ke ela ya gore ke bona ba reng ba fela ke bona ba re ba bea

0: bogobe tsa fuleni ene le khorono ya bona
1: oh
0: ani yo la sa no khoro e wa le mitsimaga yena a ba balwa bontsi go a berekiwa ene khale e be le tabela ya bona ga le re mosadi a kire be ba re bo dilo ba ga ge bana ko yetelele ke ka ko moraleng ya le go nna le ba tsadi ba dira ba busha ba sadi ba koko ba tsheri di semetse di go ba sadi ke di tlhogo tsa mafapha a itseng bia lo monna a ka yo togela tho ya lefapha a di otwa a tala tsa nna manuku ke dine tse kae a ba sa idea ye uwe
1: ke ke
0: bile o feleletsa e re bontsha gore ga ntse re ya re ya Baba sa tshe di koloni bona ba di o le bala ka lenyalo. Ana le go ba wa koloni ka hore ba nya ka o tsiba hore le ga bolela le wena o nya ka o kwa hore lintinyana la swale le tsei wa lentjana. A ka di o kwa ene se sotho molebe. Ha wa sepile. Anya ke sotho molebe. O nya ka o pele o kwa.
1: Ya o tswakanyana o tswakanyana. O khabisha sego se sotho se o khabisha jana.
0: Eh a ka di o kwa wena. O no ba o lo tshwa ka se tokwa se sa gesho ba o thotha ka se pedi ba ka seven o lo lebelela re a ke ya ka ile ano
1: go ba o bolela wa tsho ba o bolela o wela ka sa gageno o ka re o mathlontibe a no rai a ye yo yena
0: o banya ka ba o tswa ka bialo a ba ba tshabe ba ba le ba ba tshaba ba ile ba sa ba tshabe bona be ba lebeletse tsaba hore ke bona ba ba tlisang bogobe ka ntlong ke bona ba ba tseya melao ko goro ba ba gani jwatso le bona ba le bana ba le re tseyang gore ke ba kgale go nnalo a ka di okgwelwa a yo nyaka o butsa nnete ge ba nyetse kwa se rutle a boelela bobedi o tseya lecture
1: e kwa ya
0: a ka se motseye wa se rutle o toba kwa ba bolela ba re ke moisa kae
1: thobala fm mošate
0: o lebeletse mabaka re le mo go ona
1: nna ke lekwele ke lekwele manoko thobala fm mošate wa tseba le boithabele ke nyaka gore re fetse ka ntlha e mogwadi o boletse thaba engwe bekeng ya go feta a re wa tseba selo se ba rego ke botlabo goba bokaola nto e ke e bona la e le papadi banneng a re monna o kgona go ba le mogatsago wa moratago a monyetse go a kore a monyetse go a moratago ruri ya ga le ka gae mo mogatsagwe utla a be le mokaola ka mo ntle ka fa owe a soma go thomo a mošomiša a go thobalanong fela a namaare basadi nke le re le lena ge le ka lekega motlho o mongwe la wa feleletsa o ikgweleditse o mongwe ka ntle e kisang banna ba lese a re banna papa banna a ka se tlogele mogatsago a ya go mokaola ebile o hwetsa mmoditse a re ei bona ke na le mosadi aka ke na le mosadi aka ke na le mosadi aka ke na le mosadi aka wena sa gago ke gore re kopane o phatlalale fela o mphe diphathago tseo go fele oa seo fela ei ka mogatsago a o hwetsa a senya ko o kwa selo a re bja le basadi lena le dia kore ge le namile le ikgweleditse motho o tsena ka mmelopelo le moya wa tseba le dilo tse ka moka ka moka ka moka ka moka ka moka a re hai a le kgone go raloka papadi papadi e kgonwa ke banna bjale e kisang banna le tlogeleng go tsena dikamanong ka mmelopelo le moya le kgoneng go e dia ka mokgwa banna ba e diago ka gone motswala ke nnete taba e
0: ke nnete mongwadi o opile kgomo lenaka
1: ee
0: basadi ba tsena
1: ya
0: e re ko o fe motlhala motswala gore e ke re ka nnete basadi ba tsena ka le ka direte le ka maswafo ke boledisa keng
1: obo ba tsena ka direte le ka maswafo ya no
0: ka gore gore banna ba matsatsi a ebile ka mokgwa ba leng ka gona go a o mmotsa ore motho wa modimo e tlile ka mošomo mo ke ne le ba o ntsholela makako ola gore o na le kosengwe ke tho a ke e kwa gore le ge be ke kwele gore motho o ne le mosadi mara pelo ya ka eno re ke ye
1: ya
0: motho o le apela koshela motho o wa tseba ore o ne mosadi o ya tseba gore o ne le mmagobana mara o re pelo ya ka o re ke ye and-e o bontsha gore basadi ka nnete ba tsena ka bobona ka moka o tla re a ntse a tseba gore mosadi monna o ne le ntho a ba a buya ebile a tshwere a tshwere le mothwane mothwanao a ore yena ka bo yena o ipotsa gore ke nyaka o tshwara monna o ore a ka tshwa sa boela morago jalo banna ba kgona go raloka gape banna ba raloka ditlaese ee ba thomile ko ditlaeseng pele o tseba gore e ke raloka e dia 3 le 6 e dithakanana di dia 9 wena ba ra seng ko o raloke ditlaese e dira 1 le 5 wena o ne o itsea gore e sa le 5 jalo bona e ba raloka dikarata tsa ditlaese tsa bona ka bothaga ebile a tseba botsobotse gore ke na le mmagobana jalo rena ge re ya re ya re feleletse ebile motswala go tlaleletsa mowe basadi o nepolelo e ba rata o e bolela ba re e ba nyaka o e kgabisa ba re monna o tsiwa basading
1: aoka
0: o tlo mo khumana kae monna wa re e le monna wa kwetsa a letsweng ka mokgoba tsenang ka thoka ona basadi
1: kore ke setse a tsene ka tlhoka matshwafo le dibete
0: motho o mongwe ore o leka o mogala gore wena gape motho ola o ka noba o sa tsebe o na le mmagobana a re ee monna o tsiwa basading
1: oya
0: napile o tseele ka one mokgwane owe ge game ela o la feditse o raloka a ke re o wa e tsalokela andre batsoa beilwa ba gore batshadi ka nnete ba tsena and-e banna ba ka mokgwa mongwe banna e ba letseng nna nke re kry-a ipolelela ka taolo nako ngwe re no bakwa e ntsi-ntsi ba bolela ene o ka kgwetse ba bolela wa batheletso o nokwa o mongwe a sa tla o wena motswala ka ore a o rate a tlile o wena ka lebaka la gore a kwele gore wena a o fete o mongwe a moitsara wa kwa a o ne bothata
1: a fetwe ke borogo ola a fetwe ke ditsholopone
0: ee ke motheoa batla go wena wena o ya o ya ka pelo ka moka ra oa ko mokhumana kae monna wa sene motshadi monna o tsiwa basading ola wa e tlhalokela bjalo ke nnete mongwadi wa re eletsa gore ese ka nnete o nyaka o raloka papadi ya neuwe ya o khutelana khutelanang o fetsa wena o kokwise gore be re no ba re khutelana nna o ka re le khutelana wa ba nyaka o kwelela kgakala o nyaka o kwelela kgakala o nyaka gore ba o bone
1: ba tlo o bona
0: ee le khutelana re se bana be re ketemisana o kgwetse lenyakana e motho a one a nyaka o kwa gore wa o bona na o re ke a swana ke re na ke motokwa o re ke a swana e ke e le kgole o mongwe o a swa o ra gore o gaufinyana ke a swa ke a swa o swa kutswanyana o ra gore o a batsamele mara motho ola o kae o khutile
1: ya
0: o a reng wa swa ena o kgona o mmona o a reng o swanyana ke ena o kgona o mmona pele wena o ka re o khutile wa nyaka o tsupuluwa kwa ba sa tshwaba o nyaka ba ba balapa go le mosadi ke kemisetse o nyakwa banna ba ba o nyake banna ba a ba etse ba re wa tseba mosadi ke ka mokhumana kae o seka ne kgwetse ba re aa o labile a tshwenye
1: ke motheosa ke motheosa mola ya
0: ba abadi o kgopela nomoro motho wa wena banna nna banna re no ithina ka oraloka le bona ka bona adi o kgopela nomoro motswala wa mofa nomoro o sesa o to bone a setse ya tsheya o ipotsisa gore he nomoro e la ke re o e kgopetsa bolela sele jalo a ba seke bano re tseya ore rena re motho wa borala a o kgopetse nomoro wa mofa nomoro a bolela tse di sa kwane le nomoro ya gore a be ke sa o fele yona tsona tseuwe jalo basadi a ba ithute gore re lefaseng mo o fasane ene o a ralokiwa ge ba raloka ba raloke ba tlomotse matho ba seke ba raloka ba pontshe ka re utlo gore o isa pontshe wa kwetse a sepege
1: nna ke lekoele um manoko go fitlha gona fawe ke nyaka go tsea batheletse ba bane bao ba tla bolelago ka se sengwe le se sengwe le se sengwe seo ke le botsišego ka sona le ka fao le sa arabilego motho a tlatša a fokotša a ganetša a thekga a go lataba ke lenaneong re rekiša dikgopolo tša rena botheletše o kuleng 086-0002-452 batheletše ba bane fela re nka tšea ba bantšhi tla ba ba batlano ke mo karetle re lokolole moeng wa rena 086-0002-452 ke jaka botšea botheletše fa botheletše madimešeo
2: Tobela, Mr. Make.
1: Legai.
2: Riona Legai.
1: Riona Tatavarena.
2: Le Tagan le Sako Dema le Magamula Mwawin.
1: Kili Teledi.
2: Teledi Jagilegamu Umalang.
1: Ah, hey.
2: Nagino Yogo Red, a man. Meva, eh, Vavula.
1: Evan, Batalu Saritaba.
2: Lavona, Rinin Garigia, Yatal Leda, Ovagia Fukuja.
1: Ya.
2: A modimo go don khaola di zebe ja gore a no bona re a ntse na merego
1: taba taba tsa bo sadio a di fukotswa di oketswa
2: di a di fukotswa di a di ogetse me sa make me ba o ba bulela di zaba je di hulu ka mata ona lindile la re motheusa ba bulela zaba ja tsana di freeway
1: ya ya
2: freeway a o so go lu zama ya mahala
1: u lo u bona u lo sibele
2: o sibele la me sa make
1: Go leboga nna tata borena ke a leboga botsheletše ba dibeši yao Arlo Chain a gona motho fa gona motho fa ke a go tamisha mma gona motho ke tše motsheletše fa Arlo Chain
3: Arlo Chain
1: le gona
3: ke to ba rona le matapa gerere ka marang ka marakere go
1: ba re di kwena cha meno a mantsi go re wa tseba o badile dilo tshedi
3: o ri ya le la ndi u ka tsa go tsa ke tse ka ra o ga tlele make de tle se tolo we se bolela le monna di rokoro go mathuno a soda
1: ya
3: o ya matapa de nna ke ma le monna se ja gore wa tsore botlo ga bolo tso tsena le la nnete a fetolo gore ka bolo re ga se ke pa foko tsa gare ka o ke le nna ke pa go dumela le nne gore lo ke ntse ya di ya monna e sho ka mo go mo fadiwa ba la ga ona ke re mme wa tsore tshwara bua lo modimo wa tsore a letle pele ke maile se ba na sekhumelo pole la sepedi ere go bo go bo ya go bokaletsa ele papa papa ya ipatala ke nae na re tshiri ka tsebe re tabela le tsona ba mang ke re ska bo botelo gore ba gara be
1: tata gore tata gore na ke le kwela tobela fm mo chat wa tsebo le boi tabisho ke go locha arlo chen
4: e ntse tsema ke le
1: ke re go nna re ka botsa lena
4: yo wa tseba gore mo ke kulo are re di shama malebo mo ke kulo le station ka mo ka ntate makile diputsho tsho di botsisha ere ke re ko wena he he o ka re lena ne o le o ka re nke le tape wa wa tsa la nna le ra loka le motshehare o na le basadi ba re imagining
1: ya
4: o na le ba nna ba ba imagining
1: mm
4: a peye e be e le injection wa tsoba ke ni injection kana e podisho ho di ntho go ba tsore go le mbuthuko na go re batho ba go le mbuthuko bophelo
1: o
4: ka tlhaletsa melaitse a ka moka moka di keletso ka moka ke ditswang go mokekolo
1: eh
4: go re ha dinya ke petrolong ga tse make
1: au branda fa so ra dinya ke rula
4: a e ha dinya ke rula ga tse make
1: eh
4: go re wa tseba ke sepetse vela ye go ima bophelo mara wa bona ka tse mokekolo a di bolela mamtla di a polecha dire o tshwiritsela ya nnete tsa ma o tswele pele because radio
1: eh
4: ke le cancela wa tseba cancela di cancela tsela di
1: cancela
4: e re ne le mathata o tlo ba re tsama a sanga ke ya canceling canceling ke radio canceling yaka mamotla ke le bo ke le ga laita re zona kwe
1: ya
4: ke be ke le busy the whole day mara ke re le wa tseba ka la bonne ke na lokwa lenane o le lengkeletsa mamotla ke a ke tshole ke re modimo ke a leboa ene le station ka boikokobetso re a leboa le fodisha mabadi le re emisha ka maoto o ba mosadi sadi re a basadi ka baka la maele a majwale gore a ke oketse a ke fokotse e kana mokgwa a nya ke rulang tate
1: mme ke le kwela mma gore ena ke le boga kudu go boledisa
4: re le boga ka matla
1: age Tobana FM mo shate wa tsebo le boithabiso manukule sa le gona ke re
4: e sa le gona mtsala
1: age nke ke tshe mo tshele tshishu ke go tamisha
5: ke
1: re gona re ka butsha le na hle
5: rona
1: age
5: Ah, wale nna go ke te pelo because mama o bole tsi mantsoa ke a ratang.
1: Oh ya.
5: Go tsana krate a furu mothulukile mothulukile ka tlhago.
1: Eh.
5: O ya krate nga furu mothulukile.
1: He?
5: Ka nna krate mara ka tlhago ya ka ile ra ka loka.
1: Oh ya.
5: A bona le mantsoa le a gore motho go fetoga go ya nyaka.
1: Oh, eh, babuletse bialo.
5: Eh, o boletse ka gore motho o fetoga ge yena a nyaka. E le maitshwa ke a bolago ka mehla.
1: Gore ka nnete motho a sa nyake, mosadi o ka kgotlelela mengwaga-ngwaga. Bona, o itapisa ka lefela go tshwana le ge mongwa rena a boletse.
5: O itapisa ka lefela. A ke wa mongwa mama gore le ga o ka o tlhakantsha mohlagase wa tlhakantsha, o ka se mo fetole motho.
1: Ya.
5: Ntle engwe gape a e boletseng ke dintlha o boletse mantso a ke ratang ore zola pat o boleletse ka
1: a re bona o ne o bonasebare ore zola pat
5: ke aloga ntate
1: matekolemogarena golemogarena yonna o ya ke sane nako le motshwalaka motswana ba re le re zola pat
0: o dira zola pat wa tsaba
1: motswana ke ya go tsaya sebaka se baruku ke le lebogisa gape nna ke be ke tsebise le motheletse gore bekeng ya go feta lena le be le apara le panta la burabura la grata ya molao lena
0: ke ramolao tsala
1: au banna we motswana gape
0: motswana ka ke ramolao
1: gape o la tseba keng le tlo re a tlhola e segale
0: ke a leleka kgwape e segale
1: le a leleka seka la tseba ke rata go
0: ke no ba mokgekolo ka gare ga batogolo
1: le be le no ba mokgekolo ka gare ga batogolo
0: ka ba ka bana le the acting chancellor ar congratulations uno bona re le ke le khepu
1: re ya le boga botswala ba itapishwa le da ke le le tlhole mpotsa ka betla le rape botswala ke swere wa tsiba ke swere ke angwala ndi ke angwala ndi a wa simo le feri tshe botswala re ya le boga tlhele da
0: o le boga nna
1: re le boga le dikeletso motswala thabatsa lena di aretega ke a kgola le kwela ka batheletse bonnyane ba hore ba tsere gore no ba re sene nako ya gore ka re tswela pele ka tshedingwe ka lebaka la rona kwe re nyaka go ishimisa tsa tshedingwe a ke itsholele go le mema go tla lenane onle e bile nna ke re motswala bongwadi botswele pele ka mowe bongwadi bya dipuku botswele
0: pele a wa ke ditlotsa la pele motswala ke re ke ya mishitse ke yona e motswala
1: age
0: ya ne ba itse ke thomile ke tsaitseleleng
1: ke tloga ke leboga go boledisana le lena hlemmanoko ke a leboga e be boroko ka
0: o lebogang
1: thobela aga thobela FM mo shate watsebo le boithabitse

Bosho gombialo khono re tsena kgaolong ya lesomete ya puku ya Carole King ya go bitswa The Power of the Posy. Ke matla di phatha khontwewe. The Posy Power. Kgaolo ye ya lesomete mongwadi o e reile gore ke The Power of Appreciation. Ele go gore matla a go laetsa lethabo la ditebogo. The Power of Appreciation. Matla a go laetsa lethabo la ditebogo. Ke re bo tsa ditaba kgaolong ye mongwadi o re basadi. Ruri ke a le botsa gore ge le ka latela maele a o ke lefa go ona ka pukung ye. Mafelelong ngwana mosadi o tlo ikhwetsa o le sehueng sa monna wa nnete wa ditoro tsa gago. Gore Carole King o re tabeng ye. Sephiri ke goba le pelo telele ka gore ge o dira bjalo o tlo ba le sebaka se se botse sa go tlo ikhwetsa monna yowe o mo nyakago. Le wena bjalo ka mosadi Carole King o re o swanetse gore o ikwešiše pele gore o nyaka eng o be o ithabele ka seo o le go sona pele o tla phedišana le motho yo mongwe. Tshepa mosadi gore letšatši le lengwe ge o tlabe o dutše o intšha le banna le tsebana o tla hwetša yoo e lego wa ditoro tša gago. Monna yowe a bontšhago lerato la gagwe go wena ka mediro. Melaba la tsena le lenyalong. Yowe ke yena monna yowe e lego gore le ka morago gage o tlabe o mo file diphathago goba the Posy. Eupša a no go tswela pele le go se go rothiše fase. Gore Carole King o re owe monna. Ke yena a swanelwago ke gore o mo tshollele maikutlo ka moka a gago a lerato mosadi ka gore ga se a raloka dipapadišane ka wena bjalo ka ge banna ba bangwe ba dira ka basadi. Ka gore yalo tlhompha monna yowe mme o mmontshe gore o a mo thabela ka gore motheo wa go tia wa dikamano tsa marato o agiwa godimo ga tlhomphano. Sebakeng se o gopola kgole Carole King o re yena sale a kwa makgolo a gwe yoo a bilego le sebaka sa go lekana masome a mahlano a mengwaga a le ka gare ga lenyalo a re go yena a re ngwanangwanaka ge o nyaka monna wa go loka le wena o swanelwa ke goba mosadi yoo a lokilego. Makgolo a gwe o e boletse ka sekgaga taba ye a re if you want a good husband you have to be a good wife. Gore Carole King o re mathomong ga se a kwešiša mantšu a gabotse eupša ge nako e dutše sepela a tla lemoga moko wa mantšu a gore a no bolela fela gore go le mosadi mme o nyaka monna wa go loka bophelong bja gago ge o mo hweditše monna yowe wa go loka le wena bjalo ka mosadi o swanelwa ke go loka. O re Carole King o re ke seo a ilego a ka se lemoga ka mantšu awe gore ka nnete ge ba o nyaka monna yo a lokilego mosadi go hweditše monna yo mobjalo a lokilego le wena o swanelwa ke go loka. Wa botšiša Carole King gore na ke ka lebaka laeng basadi ba bangwe bao ba nago le banna ba go loka ba dira bokao la eupša ba ena le banna bao ba ekgafetše go bona ebile ba ba swere gabotse. Gore
karakeng ore mosadi go khweditse monna wa go loka morate motlompe o be o ikhafele yena fela ore karakeng ore le yena monna o we wa go lokela ga a ka tsoga a fetugile a tsoga a fetugile e se sale yola wa maabane le maloba o ka no tlo motlogela ka ge o tlabe o sa gapeletswe ke selo go ba dikamanong tse bjalo tsa lerato Buku ki the power of the pussy. Resoragane le kaolo ya le sumeti yo mwadi aiwicha kukore ki. The power of appreciation. Uchwala pele karakin kaolo nye ormasadi. Remona agulukechi aikafechi wena fela. Morate o motsebise gore o go loketse o bo mmotse gore tseo ka moka o a di thabela e re ge monna yowe a go diretse se sengwe sa go kgatlhisa sa go kgethega o mo putse o mo leboge o e bea seroka phatlha taba ye kana king ore mosadi e re ge monna yowe a dirile se sengwe seo o se ratago Nke o mo putse ka diphathakgo go batla dimolongwana sefepi sa leleme. Lebogisa monna yowe ka go phatlalala mosadi. Ore karakeng ore gape sepedi se re mogale wa galefišwa. Taba ye o e beale ka sekgaga karakeng ge a re. Everyone likes a pat on the back. Bogale wa galefišwa. A bolela gape sekgaga karakeng a re everyone likes to be told when they are doing a good job. Sepedi sona sa fela seno re mogale banna wa galefišwa. Ore moadi ore lebogisa monna yowe ka diphathakgo mosadi ge a tlabe a dirile se sengwe se se botse. Go no swana fela le ge o swanelwa ke go mo otlanyana ka go motima ge setse a tlabe a dirile dilo tsa maemo a fase o go lemoša se sengwe karakeng ore eupša ye ya go mo otla ka go motima thobalano ge setse a dirile tšeo di sa go kgatlhego o swanelwa ke go e dira ka bohlale mosadi ka mokgwa owe a ka se lemogego gore thobalano e ka se kgonege ka lebaka la diphoso tsa gagwe o e bea ka sekgaga ntlha ye karakeng a re do it subliminally o time ka bohlale mowe a ka se lemogego gore o mo tima ka lebaka la diphoso tsa gagwe tseo di sa go kgatlhago do it subliminally ge setse o dirile bjalo mosadi ka morago o tle o mmotse seroka phatlha gore ga se o kgatlhwe ke eng ka mekgwa ya gagwe Ore karakeng ore, don't walk around with anger and attitude. Tlogela go pharamereba le go tsupula melomo ka lebaka la dikgopišego tseo o sa di bolelego. Re mola le dutse le iketlile goba le lebolaong le forohlana fela ebile o itshamile ka sehuba sa gagwe. O tsweletse selo sa gago ka boleta le ka mowe a go befedisitse go ka gona. O be o mmotse le gore taba yeo a ka e rarolla bjang. Ore karakeng ore monna ge o ka moswara bjalo o tlo go kwa. Go phala ge o ka mo direla matepe le go tsupula melomo o sa tswe ka taba. Mme sa gago e le go homola le go bontsha go mo hlokomologa. Ore moadi ore lemogang basadi banna ke batho bao ba sa kwanego le go rarela.
bolela taba thwi gore bothata ke eng mme o tlogele go diragatsa tseo o ka re go o moraluki a le sefaleng. Ore kare king ore basaji ge re ka ithuta go bolela seroka phatla le banna ka ditshitele go tsa rena ka bona kudu re di bolela botse ka khutso re sa hlabe mashata le go dira mekgwana ye mengwe ya bongangele banna ba tlo re kwa bonolo ai gatelela taba yeo a re ke a le netefaletša basadi ge le ka dira bjalo banna ba tlo lekwa bonolo o bolela ntlha ye gape ka sekgaga mongwadi o re basadi stay away from bitching, nagging and screaming tlogelang go belaela ka bogale le go tlhaba mashata stay away from bitching, nagging and screaming ka gore ge o letefetse monneng mme o tsweletša dingongorego tša gago o tlo boela morago a itekola mme a fetola seemo the power of the pussy. This is the pussy power. Ga fele le fa o kare ke ndi taba tsa gago e ke tshe dintshi motheletsi o tswela pele le rena. O tswela pele kare ke go bolela le wena mosadi me gapya le o re basadi le mogang. Ga gona monna yo we a phethagetsego. No man is perfect, serialo sekgaga. Mongwadi o re go na le basadi ba bangwe bao ba dira go phoso ya go nyaka phethagalo banneng. Mme ge ba hweditse banna ba lebelela le go nyakana le diphoso go feta tsotlhe. Ba lebetse gore diphoso di go monna yo mongwe le yo mongwe yo we batla mo hwetsago ore kana king ore basadi ba gešo mokgwa o mobjalo o fetušitše basadi ba bantši ditšhikanoši ka lebaka la go phela ba nyakana le diphoso banneng tabenye ore karakeng ore ga ke ga ne basadi re swanetse re ipeele maemo a gore re nyakana le banna ba mohuta mang eupša dinako tše dingwe o kopana le monna yowe a nago le tše ntšhi tšeo o di ratago monneng mme wa hwetša a ena le diphošwana tše pedi tše tharo tšeo o sa di ratego bjale o a botšiša karakeng ore seemong seo ana mosadi o tlile go tumelela diphošwana tše mmalwa tša monna owe go go kgaogantšha le yena dikamanong tša lena tšeo e lego gore ka kakaretšo di be di sepela gabotse ore mongwadi o re basadi ba bantši ba tlogela banna ka diphošwana tše nnyane mme ke ka lebaka leo bontši bja bona ba se na go ba lekane kara king o fa mohlala ka mogatšagwe mme o re mogatšagwe ga se a phethagala eupša tše di botse ka yena di feta tše mpe mme o hutša gore tše mpe ka yena di tloge eupša o a tseba gore le ge a ka leka a ka se tsoge a phethagetše monna yoe ka ntlha ye kara king o re mosadi ke ra gore gore o be le dikamano tše di botse le molekane wa gago ga se go lebelela phethagalo eupša ke go no ikemišetša go phela le mafokodi a gagwe tabeng ye kara king o re basadi re nke le botse taba ye nngweši magareng ga ka le mogatšaka mogatšaka ke motho wa go rata go ntšhetša moya godimo o re kara king o re monna yo o tlapela godimo ka mehla moo e lego gore letšatši le lengwe ke ile ka selekega ge a tlapa mme ka mmotšiša ka go tenega ka re monna tena
na ga botse nna ge o ntebeletse ke swanelwa ke go tlo phela le madupa bophelong bja ka kamokana ore kare king ore mogatšakwe o rile ge a mo araba a re go yena a re na nna ge o ntebeletse ke swanelwa ke go tlo phela le methalothalo yeo e go tswile go dimpeng le diropeng bophelong bja ka kamoka monna owe o be a bolela ka seo ka seisimane ba rego ke di-cellulite e le go methalothalo yeo e tswa go basadi diropeng le dimpeng kudu ka morago ga pelego kare king o re mogatšaka o rile go nkaraba ka mokgwa o ka swaba ka ba ka hunyela mongwadi o re le ge go le bjalo o ile a lemoga gore o thabela go ba le monna yoo a mo ratago le di-cellulite tša gagwe le mafokodi a mangwe a gagwe mme le yena a ipona a tlamegile go phela le mogatšagwe ka mokgwa wa madupa a go hlaba mokgoši ka boripana ntlheng ye kara king o re mosadi go o kgweditše monna yowe a go kgotsofatšago ka tšentšhi ebile a go tswere ga botse le ka ka mokgwa owe o ka kgonago go itlhokomološa mafokodi a gagwe wa gana kara king o re tseba gape mosadi gore o ka se tsoge o mo kgweditše monna yowe a sa go šitele go ka selo wa e bušeletša kara king taba ye o re mosadi ke a gana ke a latola ke a go tshepiša o ka se tsoge o mo kgweditše monna yowe a sa go šitele go ka selo banna ba babjalo ga ba gona o rialo kara king sephiri se segolo go tlo kgona go phela le monna ka mafokodi a gagwe netefatša mosadi gore mafokodi ao e ba mafokodi ao o tla kgonago go phela le ona mme o gopole le wena gore ga se o phethagale o na le diphošo bjale ka boripana kara king o ne o ra gore rata mogatšago mosadi ka maphethe a gagwe mme le yena a go rate fela bjalo ka mpa tše pedi

Aichiabo tsiko shayewe Entertain 2 si. Jabu Shongwane onale Vuyo Mkwena Kho Travel FM Moshate watsebo le boithabisho barati ba kgwele ya maoto le seke la fetwa ke papadi ya sebjana sa lefase ya FIFA mo go SABC Plus. Bareki ba Vodacom gabjale ba kgona go reka SABC Plus streaming bundles twi selelathekeng sa gago diala star 135 fresh gomme wa kgetha buy wa busha wa kgetha social and streaming gomme wa feleletša ka gore SABC streaming bundles SABC plus le Vodacom bao ba tametša kgauswi le dipapadi tše di botse goba kere tšetše e botse go na le mabaka le dipeelano Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo go na le ye nngwe gape kwala kwatšo ke ya bohlokwahlokwahlokwahlokwahlokwa swanetše go feta go yona pele re tlo bona dintlha tše dingwe go tšwa kakaretšong ya bošego bja lekgone šupa nako sela ke metsotso ya masomepedihlano ka morago ga iri ya lesomepedi botse ka morago ga iri ya lesomepedi re seripeng sa mafelelo sa lenano le la moremogolo re le go tšaka pukung mme ke lethabo le le kakang motheletši goba le wena na alala raipsina ge re na le wena re iketlile ka sona sebopego se ke nyaka go feta kwala kwatšong ye pele re tlo tšwela pele lena barati ba papadi ya rugby le seke la hlaelwa ke papadi ya boditšhabatšhaba ge Afrika Borwa e tla beng kgišetšana magwafa le the Barbarians ka la 20 June ka iri ya bone mathapa mathui go tšwa go la Qabega bogela papadi ya rugby mo go SABC 2 SABC Plus le ditiši ka moka tša radio tša SABC o humana papadi ka botlalo nako efe le efe ya papadi aga motheletši na mmele re fetile fawe Nana mileng ka tsena le wena go tšeo re swanela go ke go boledišana ka tšona go moremogolo re lebeletše go tša re lebeletše tšaka puku ya tsarelo motheletše o kweleng go tšwa go mongwadi o kweleng go tšwa go mongwadi o boletse taba engwe se roka phatla re wa tseba ke ngwana mosadi re ge monna a dirile se sengwe se o se ratago nke o mo putse putsa monna o ka diphathago ke mokgwa o mo botse mo itie ka tladi molongwana ke mokgwa o mo botse a ke re bjale kore o bolela ka the power of appreciation o bontšha go leboga ka lethabo seo monna oe a go dietše go sona bjale putsa monna oe a ba a bolela a re leboša monna yoe ka nnete ka diphathago mosadi ge a tla ba a dirile se sengwe se se botse go ne o swana fela le go o bolela ntlha engwe fa re go ne o swana fela le ge be e le gore nako engwe ga a dirile se sengwenyana sa maemo a fase no motimanyana ka manonyana a mangwe mo a ka se lemoge go gabotse gore ai o ba o motima ka lebaka la diphoso tša gagwe eupša wena o tseba gore o diela yeo eupša o sa molemoše o gate ka boya o se ka molemoša eupša ka kakaretso ga a dirile taba e botse nko o leboge monna o phatlalala mosadi nko o fe monna o taba tša gagwe ko lokile ke ngwe ya dintlha tše e leng gore ke go lemoša yona o ka bolela ka yona o reng gape kareking o re basadi ge re ka ithuta go bolela seroka phatla le banna ka ditšhitelego tša rena ka bona kudu re di bolela botse ka khutso re sa tlhabe mašata le go dira mekgwana ye mengwe ya bongangele banna ba tlo re kwa bonolo a ba bolela ntlha ye gape kareking a re la tseba keng rena basadi a re tlogeleng go belaela ka bogale le go tlhaba mašata le stay away from bitching nagging and screaming ka gore ge o letefetse monneng mme o tsweletša dingongorego tša gago o tlo boela morago monna o a itekola
me a fetola siemo. Yeah. Yemwe ya ibala la recording o rile ga bala la tshedi ngwe dikaba karakeng ari basadi le mogang ga gona monna yo we a phetagetse go no man is perfect. Ar basadi ba bangwe ba ba na le go dira phoso ka go nya ka phetagalo ba nneng mme ga ba hweditse banna motho o tla phela a lebeletse diphoso tsa monna wa tseba a lebeletse diphoso tsa monna a lebetse gore monna yo mongwe le o mongwe yo a ka mohwetsago o tlo no ba le diphoso tsa gagwe a re mokgwa o wa lena basadi wa go no tlogelela wa go tlogela banna le ba tlogelela diphoswana tse di tse nnyane le go phela le lebeletse diphoso tsa bona le ngadile ka diphoso tsa bona o fetušitše basadi ba bantši botšhikanoši ya ka sebe le monnane wena o nyaka phethagalo monneng kore wena go o hweditše monna o kare o hweditše sekolo sekolo motho o tlo ithutago go bona diphoso ka ena ra wa kana kareking gore basadi ba gešo a se tsona tšewe a se tsona tšewe na kwa ngwe tsile le swane tsho go lekane tsha ka lebaka la gore monna shiwe o na le tse dintšhi tse o di ratago utlwa o na le diphoswana fa le lefale bjale o tlo o tlogela monna o mo bjalo o e leng gore ka kakaretso o kgotsofatsa ka dilo ka kakaretso utlwa o ne o ba le diphoswana fa le lefale o tlo o fetoga tšhikanoši o rialo mongwadi eupša o lemoša ntlha engwe gore ke a tseba gore bjale ka basadi le ipeetše gore le nyaka goba le banna ba mohutamang diphoso tsa monna tšeo sa di nyakego tseba gore gabotse ke dife tšeo sa di nyakego le gannyane tšeo ka se phedišanego le yena ka tsona eupša o ka se ne o tlhalela monna goba wa tlogalela molekane diphosona tša go sekwale ya ye nngwe ntlha ke ne go raro o ka ntšha maikutlo ka yona le yona motlho o mongwe wa bontšha se sengwe seo se fapanego goba dumelelana le mongwadi goba wa fokotsa goba wa oketsa go na le se sengwe seo mongwadi a se bolela gare gore o be le dikamano tse di botse le molekane wa gago ga se go lebelela phethagalo eupša ke go no ikemišetša go phela le yena ka mafokodi a gagwe gore o be le dikamano tse di botse le molekane wa gago ga se go lebelela phethagalo go yena eupša ke go no ikemišetša go phela le mafokodi.

0: o di bone o kwa go o nyaka go ntsha maikutlo mo go tsona kaolo ya le sumeti ke ona yewa ke botsimegala ke botsimegala ke botsimegala nna 0860002452 go tsaka pukung tsa moremogolo ya nke ke kwe gore kgaolo ye the power of appreciation mata go laetsa lethabo la ditebogo re ke kwe wena motheletsi gore re motheletsi Marie Michel
1: tata maje
0: a ge
1: a ge
0: gore nkgaitsedi aka
1: a molato gona
0: a o ska ba gona
1: monnana ka go tswere ga botse nna ke nagana ro santse gore o mon le bo ka mehla le ka mehla e seka ba taba ya sa sileleng
0: o ya e no reng wena o wema le mongwadiore wa lebogwa monna e
1: walebogwa gona
0: ka mokgomo wa diaboletsego
1: nne ga e ka senape ya ba e taba ya diphathago o ne mo leboga ka gore o ne mo thabisa kore wa mo tlhokisa khutso wa ne mo thisa nna wenden kore wa mo fa lerato mmoo
0: gape o bolela ka tladimolongwana moe
1: ee wale nna kekeema le ena
0: mme tladimolongwana e na le bana ba gabo yona gape
1: ee aowa ee yona e na le
0: tadimolongwana ke lefatlha gape mafatlha a sepela mmogo gape gore motho ore tsa tadimolongwana o bare tsa tadimolongwana a lefatlha la yone la bo yona le atla la re ae ae ga o kgonege ya ga o
1: kgonegeorenalefatlhalaboyonamara ke rata gore gantsi o mo tlhokise khutso ka tladimolongwana
0: ka tladimolongwana ga o rena manna
1: ke o montsha ore wa molleboga le batho la go fa lona
0: ya ne la ga akanyaka tsa botladimolongwana ga o ne mofa ma
1: a o ne mofa ke re o thabisa motho
0: ei ape nna ke kwadile ene o tsebe nna ke se ngwana wa tseba ei ka le nna ke kwadile
1: a wa se fanna le basadi ba le ba re ba lwela gore e monnana ga diphatlha go gantsi gantsi-gantsi motho ge o rata mothabiso
0: ya o ra ore gona ka mokgwa mongwadi a bolela gore thabisa monna o ka go phatlalala kore bone ke tebogiswa nnete yona eo ke tebogo wa nnete ke bokwele mma gore ena ke
1: bokwelee ya go fetoga ntate make a bona motho ga a thomo fetoga ena a fetoga a go kusa botlhoko gape motho a thomo fetoga gora gore a go kusa botlhoko e ipontsha gore o tle go kusa bophelo botlhoko bophelo ba gago ka moka ga jone so ke ema le mongwadi a re o ne mo tlogela nnaga ya lala
0: nna ke go kwele mma gore ena thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso 086-000-2452
2: 086-000-2452 mongwadi mo la e bontšha taba ya gore baratane a re le seotho re sedi diphosophosoana morago so we ra fedoa dichiganoti taba ya mr make ne sedi fitha mo wa dichiganoti ke ba botlhoko ene re sedi re damo tabeng ja baleda dikgoro
0: ape o bolela ka basadi a bolele ka banna
2: ya ke bolela yona eo kotrile lena le mongwadi e mongwadi a e bontsha taba ya ditshikanoti e re tla mo tabeng ja baletsa dikgoro batho ba ene ba e le godi ntlong ba e fitlha ko meberekone ya baletsa dikgoro ei ba tshwenya baletsa dikgoro ba
0: emesamatsaya
2: motho a e bifedi a e le ko ntlong a kere a kere te di tshwanetse gore di a di kry-e ya le ka motho man le man lantlha le wanya mesemat
0: a ke le kosišene le re baleta dikgoro ba diang
2: ke re taba ya gore eno ke na le molekane la kry-a molekane a phela.

0: lebeletse diphoso.
1: Mm.
0: O fetsa a fitlha le mo lore o ba thiga notse ka lebaka la gore o fetsa re kgaoana ka diphosaphosana ke ne ke tswa ke di ira. And then ya tla ya kosa drabo ya goreene e a e tla ya meberekong, meberekong le kry-a lore o na leba le 34. O fitlha le mo a ntšha o befelwa mola o ba le 34 Mr. Mahle.
1: Ya
0: tsea goreene e re bontšha gore ene o le motho tshwanetse gore o amoele diphoso ja motho o ratanago le ena na molekane wa gago
1: motlhomphegi
0: e ke ya molao ye ya gore e motho ao a irile dilo tse di botse o tshwanetse gore o bontshe o leboa. Ee, mongwadi o bolela botse gore no ke tsaeta o mo leboa ka tadimolo ngwana. Ke ba di bitsa gore ke sepeti sa lerato. Oba o ka nna wa mo leboa le ka ka dikobo. Mo Mr. Make ke mo lori o fela e ditaba di felela ona o ka se nee molekane wao ke di tshwanedi yeo mokoba ka ntle ng gorene a ye ko ntle a yo di kry-a ko ntle Mr. Make
1: a re go leotshe motšheletši tobe
2: Make
1: ke nnao
2: le gona
1: re kaka botlhompegi
2: ke
1: lethele dite
2: dintlha ke tsona tšaetse dijoletšego a gona monna ya phethagetšego mosadi o mongwadi wa rereša
1: wa rereša gona monna go phethagala e
2: ao a gona jale basadi ba tshwanetse go tseba re ba ka bala diphoso tša batho ba banna ba tla ba šikanoši ka nnete
1: he banna o
2: ano ba tshwanetse go tseba gore monna šo o mpha lerato o motho ya lerato mafokodi a gone eupša a re tshepile ka gare ga leeto la dikamano tša lerato
1: ebile o file motlhala ka ena le mogatšago a re le ena o na le tša dikgotleletšego ka mogatšago le mogatšago o na le tša dikgotleletšego ka ena o ne monna go phethagala le mokwele
2: ke mokwele nnete fela gore ge o motima thobalano e šomiša botlhale se ka molaetša gore o kgopišitše maloba jalo le jalo ke a go tima jalo mofuti o molaetša ebe botlhale jwa go bontšha gore e re ke motime nako le nako leboga monna yo ka go bofa diphathago
1: ke kwele tata wa rena
2: e kogala gabotse pupuno ya theletšega
1: ya theletšega e ya a gone taba ngwaneso ke leboga kudu go boledišana le lena age Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo Happiness Thobo Make o gona fa ke na le wena 086-000-2452 o nontšha a gago maikutlo motheletši wa tseba a gago e seng a motho o mongwene ae o dontšha a gago ra bolela ditaba tše wa ntšha a gago maikutlo wa ntšha a gago maikutlo wa ntšha a gago maikutlo 086-000-2452 wena o reng ka tše ka moka mongwadi a di boletšego a re go leotshe motheletši
2: I'm going to go to the house. Go go go mo le ha bulela hore mosadi a sola monna re di dipetse 1 2 3 monna are wena mithale thalo ye e leng gona mo mmeleng ka mokamokano go go ana mola
3: dikolo e ke e komola ka rena o ra gore botsebotse kgotelelana magole ya lena le tla kgona go phelela
1: dikolo
3: ke e rata mogaga
1: okele o e rata ge e tlagana fale
3: ee
1: ya o re o ba itebetse le ena upša ka mokgwa o monna a ile go a mo fetola ka gona ya molemosantweng gore o e banna o ene ke itebetse kana monna o le ena go na le tša dikgotleletseng mo go nna bjalo o ntemosa tsona gona bjalo gore a bjale e re ko go bontshe gore le nna o na le se ke se kgotleletseng mo wena maupša mpotse bobedi bja bona ka mafokodi ya bona ke bo o ka reng ei o kgotleletse boima bjo bogolo bja go feta o mongwe
3: ai ke bone baba le ka ke bone
1: ya le ka nela ke go kwela kwa re se ke a lebo
3: ke bona le Stephen Mogotlha ka mo magolereng mona wa ding ke Mogotlha thobela
1: ke a lebo ya botshele tshiba di mashiao
4: arlo tshinta tema
1: go lo tsha rena e bile ri ruma le lena
4: le ka ka pulukwana
1: ai are ka ka ka fana pulukwana marutong ga bongwane yana di ntepa
4: ka mapula le a wa re thabile ke sa ra se tla ka mpa
1: a ge
4: tore la ntate make
1: ntate
4: make ga me ja le go bolela le wena so ke robetse ke le mwana batho ba gabotsebotse ba nedia thapelo ntate make
1: bo mang ba nyaka thapelo
4: ke ra bomma wa ka phošana e nnyane
1: ya
4: oum
1: ba nyaka thapelo ge ba e tla fawe bjale nna ke tlo reng a go netaba e be e se nna ka sewe motheletše motheletše nna ke tswile ke na le Alila Mola re busa re kopana le wena gape bekeng yeo e tla go ka mošupologo ntle le fa o nna Happiness Tomomake kopana le wena go sansa ka lenao la Africa ya dinaledi yona ntheeletše magareng ga iri ya botshelela go fitlha ka iri ya senyane ro pšhatlapšhatlipšhatli ka lebebe la mmino go tswa kontinenteng ya Afrika. Yeah, I want to tell Universal Love, the Winans. Kichui le kaya na koshayi. Sandile di kari utlovaluena. Magaranga iri apelo utlovita kam iri ya borarum. Kipsi ne kuduka le nana kumtelechi kalibu.